Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Dinabibigo. Kamusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa dyan po sa Norte, no? Pati na rin po sa South po ng Manila at ang mga nakikinig po dito sa Mega Manila. No? You're listening to AWR 89.1 FM. At syempre, binabati po natin yung mga nakikinig, no, sa ating pong Facebook pages and YouTube channel. Yeah. Kung gusto nyo po makareceive ng libreng libro, Hope Beyond Tomorrow. O kaya naman, yung ating pong Bible Lessons, Explore. Yan. Ito po ay libre na maaari nyo pong matanggap. Kung kayo po ay magte-text sa 0917-1742777. O kaya naman sa 0918-944-7891. Alam niyo po, napaka-importante, no, ng pag-asa, no, sa ating pong buhay. Kapag ang isang tao po ay nawalan ng pag-asa, unti-unti pong nauubos ang kanyang lakas. At tuluyan, no, na pagkawala na ang pag-asa, ay nababalot po siya, no, ng kabagabagan, ng problema, at lalong-lalo ng kalungkutan. Now, sa kabilang banda po, gaano man kahirap ang buhay kung tayo po ay may pag-asang pinanghahawakan, ay tuloy-tuloy po tayong lumalaban sa buhay at sa huli, tayo po ay nagwawagi. Alam niyo po, napakaganda nung nakasulat po sa talata natin ngayon, no? Ito po ay matatagpuan sa Romans 5:5, no? Ito po ang sabi, ngayon ang pag-asa ay hindi nagdudulot ng kabiguan sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinubuhos sa ating mga puso sa umagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. So, ibig sabihin po, ang pag-asa po pala ay ipinangako ng Diyos, no, sa bawat isa. At kailanman hindi po na mabibigo ang pangako ng ating Panginoon sapagkat ang kanyang pag-ibig ay talagang inilalagay sa ating ating mga puso. At sa magitan po ng Espiritu Santo, tayo po ay lumalakas. At tayo po ay nagkakaroon ng lubos na pag-asa. At ang pag-asa po, ito po ang nagdadala sa atin upang tayo po ay managumpay, no, sa ating pong buhay. Lalong-lalo na kung tayo ay lubos na nagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya nga, kailangan tayo ay magtiwala sa ating Panginoon sapagkat nasa Panginoon lamang ang pag-asa na maaari po natin panghawakan upang tayo po ay lalong managumpay sa mga problema na ating pong kinakaharap sa ating pong buhay. Now, tingnan po muli natin yung ating pong teksto, Romans 5:5 sa English po. Ano pong sabi doon? Now, hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. No? Ito po ay pagbulay-bulayan po natin, no, sa ating pong maghapon, na kapag tayo po ay nawawala ng pag-asa, ay ating pong tingnan at ating pong sauluhin, try to memorize for the whole day. Ito pong ating pong teksto, Romans 5:5. Ano nga po pala ang sabi doon? Now, hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Na ang pangako po na ito ay hindi po mabibigo sapagkat ang ating Panginoon kapag siya po ay nangako, hindi po nawawala po ito, hindi po ito napapako, kundi ito ay ginagawa ng ating Panginoon. Now, check po natin mga kaibigan, yung ating pong mga puntos, no? Meron po tayong 6 na puntos, no, dito po sa ating pong teksto. At gagamitin po natin yung acronym na FIELD, no? Ibig sabihin, talagang pinuno po tayo. F-I-L-L-E-D. We are filled. No? F, faithful promise. Ang ating Panginoon, siya po ang nangako. Ang kanyang pangako ay talagang hindi ito napapako. Letter F. So, letter I,
inner peace, no? Talagang meron tayong kapayapaan kapag tayo ay nasa ating Panginoon. Letter L, love poured out. Umaapo po ang pag-ibig na ibinigay sa bawat isa sa atin. At isa pang L, lifted through trials, no? Tayo po ay itinataas, inaalis ng ating Panginoon sa lugar kung saan naandun tayo, at tayo po ay inaakay at ginagabayan ng ating Panginoon. Okay, ang letter E, empowered by the Spirit, na pinabalakas tayo ng banal na Espiritu. At letter D, destined for glory. No, tayo po, ang kahahantungan natin ay ang langit na bayan. Nandun ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. So yan po ang mga puntos na ating pong titingnan dito po sa ating pong teksto, no, sa Romans 5:5. Now, hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. So, tingnan po muna natin yung unang puntos. Letter F, faithful promise. No? Ang ating Panginoon ay hindi po siya nagbibigo. At kung tayo ay umaasa sa Kanya, hindi tayo mabibigo. Madalas po, no, ang pag-asa po natin ay nagbibigay sa atin, at lagi po, no, na tayo po ay inaakay na ating Panginoon. Ang pangako niya ay kailanman hindi nabibigo. Dito po sa Hebrews 10:23, ang sabi po dito, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Napaganda po, panghawakan daw po natin ng matibay yung pagpapahayag, no, ng ating pong pag-asa ng dapat po walang alinlangan, no, sapagkat yung nangako, siya po ay tapat. Hindi po pa nabibigo ang ating Panginoon. At siya po ay, kapag nangako, ay talagang ginagawa ng ating Panginoon. Kaya kailangan daw panghawakan po nating matibay yung mga pahayag ng ating Panginoon. Kaya nga po, ating pong araw-araw na nire-review yung mga pangako ng ating Panginoon na hindi nabibigo, at kailangan po natin na panghawakan dahil tapat ang ating Panginoon. Sabi pa sa Lamentations 3:21-23, this I recall to my mind, therefore I have hope. Through the Lord's mercies, we are not consumed because His compassions fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness, no? Ito po ay pinapaalala po sa atin, no, na ang pangako ng ating Panginoon ay pag-asa, no, sa pamamagitan po ng ating Panginoon na siya po ay hindi po nalilipol, no? Talagang ginagawa po niya at magagawa niya yung kanyang pangako, ang kanyang kahabagan po, no? Ito po ay hindi nagkukulang. Ito po ay laging bago tuwing umaga, no? At ang kanyang katapatan ay hindi nawawala. Great is God's faithfulness. Kaya naman, kailangan po tayong umasa sa ating Panginoon. Kailangan tayong magtiwala sa ating Panginoon, no? Wala po tayong dapat ikatakot, no? Kung tayo man ay humaharap sa mga problema, at ito po ay panghawakan po natin. Ang problema lang kung makalimutan po natin kung papaano tayo inakay ng ating Panginoon. Inaalalayan po tayo ng ating Panginoon dito sa mundo na ito. Pag walang pag-asa, tayo po ay pinapalakas ng ating Panginoon. Binibigyan tayo ng kalusugan. Binibigyan tayo ng tagumpay. Mabilis po na nagbabago ang mga bagay-bagay dito sa lupa. Pero ang pangako ng ating Panginoong Diyos, nananatili po itong matatag sa bawat panahon, no? Tinitiyak po dito sa Romans 5:5 na ang pag-asa ay na kay Kristo. Hindi po ito mauuwi sa kahihiyan o sa kabiguan. Kaya nga po, itayo po natin ang pagtitiwala po natin sa pangako ng ating Panginoon. Alalahanin po natin kung paano tayo pinatnubayan ng ating Panginoon. Huwag po nating sirain, no, ang ating pong buhay sa magitan po ng pagtingin doon sa mga pagsubok at kawalan ng pag-asa. Bagkos tayo po ay umasa sa ating Panginoon. Okay? Yung pangalawa po, inner peace, no? God gives us
peace within our hearts, no? Ang kapayapaan ay binibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay nanggagaling sa ating Panginoon at binibigay sa ating pong mga puso. Alam niyo po yung Espiritu Santo, ito po ang nagbibigay ng kapanatagan, no? Kahit po may mga panahon na nakakaranas tayo ng kawalan o walang katiyakan, tayo po ay pinapalakas ng ating Panginoon. Makikita po natin sa John 14:27, "Peace I leave with you," yan ang sabi sa atin. "My peace I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." Kanino daw po iniiwan ang kapayapaan? Ang kapayapaan galing sa ating Panginoon, iniiwan sa bawat isa sa atin. At sabi ng utos, huwag daw mabagabag ang puso natin. Hindi po ito optional, no? Yung sinasabi ng ating Panginoon, actually ito po yung utos sa atin. Kung tayo man ay natatakot, sinasabi sa atin ang ating Panginoon, huwag magbagabag ang puso mo. Huwag kang matakot, no? Ito po ay talagang direct utos sa atin ng ating Panginoon, no? Ito po ay talagang ibinigay sa atin na huwag po tayong mabalisa anuman ang mga bagay na dumadating sa atin. Yan ang sabi sa Philippians 4:6-7, no? Be anxious for nothing. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Huwag daw po tayong mabalisa sa anumang bagay. Ano ba ang nagiging dahilan ng kabalisahan din po ninyo? Siguro naisip ninyo sa trabaho ng asawa ninyo, yung mga nag-aaral ng inyong mga anak, o kaya naman kung inyong mga anak ay may mga pamilya na, ano kaya ginagawa nila? Kumakain po ba sila? No? Alam nyo po, kailangan po natin ilagak ito sa ating Panginoon. Ang kapayapaan po ay galing sa ating Panginoon, no? Igit sa lahat, nauunawaan ng ating Panginoon ang ating pong kalagayan at iniingatan ng ating Panginoon ang ating pong mga puso. Kaya huwag po tayong mag-isip ng anumang kabalisahan dahil ang isip po natin kapag inilagak natin sa ating Panginoon Jesucristo ay kapayapaan ng ating pong mararanasan. Sabi po sa Thoughts from the Mount of Blessing, page 16, "Nothing can bring you peace but yourself in surrender to Christ." No? Wala daw pong makapagbibigay sa atin ng kapayapaan maliban na atin pong isuko ang atin pong sarili sa ating Panginoon Jesucristo. Alam niyo po yung pangako ng ating Panginoong Diyos, hindi nangangahulugan na nawawalan tayo ng problema. Ito po ang isipin po natin. Na? Kapag tayo nagtiwala sa ating Panginoon, ibig sabihin, hindi po ibig sabihin na hindi na tayo kakaharap sa mga problema na okay na, no? Smooth sailing na yung ating pong buhay. Hindi po yon ang ibig sabihin. Kundi ang pangako ng ating Panginoong Diyos, may problema man tayo, malaki man ang kinakaharap po natin, ay kapayapaan ng ating pong mararanasan. Sa gitna po ng problema. Kahit po nakakalungkot ang problema natin, ay magiging maayos pa rin ang ating pong isipan. Ito po ay naranasan ni Pablo nung siya po ay nakakulong, no? Siya po ay nagsalita na meron siyang pag-asa. Anong bang ginawa nila? Ni Silas, umawit pa nga po sila, di ba po? At ang banal na Espiritu ay binigyan sila ng kapayapaan. Kaya kung tayo po ay magtitiwala sa ating Panginoon, ano man ang kinakaharap po natin, meron pa rin tayong kapayapaan. Kaya manatili po tayo na nananalig sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. No? Huwag po tayong magpanik. Isuko po natin araw-araw ang ating pong alalahanin sa ating Panginoon. At hayaan po nating gabayan ng ating Panginoon ang ating pong buhay at kapayapaan natin ang ating pong mararanasan sa magitan po ng mga desisyong ginagawa. Hayaan po natin na tayo po ay gabayan ng kapayapaan ng ating Panginoon anuman ang ating pong mga magiging desisyon. Okay? Ang sunod po yung letter L, no? Love poured out.
No? God fills believers with His love. Alam niyo po yung umaapaw na pag-ibig ng ating Panginoon. Ito po ang nagpupuno sa atin, no? Ng lubos na kapayapaan at pananampalataya dahil po sa kanyang pag-ibig. Alam niyo po, binubuhos ng ating Panginoon ang kanyang banalaspirito sa pamagitan po ng mga pag-ibig na kakaranas po tayo niyan dahil naman sa banal na spirito, no, yung ating pong puso, ito po ay binabago. At kapag tayo po ay namubuhay na ninatili sa banal na spirito, nagiging maayos ang ating pong pakikitungo sa iba. So 1 John 4:16, ito po ang sabi, God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him. No? Ang ating Panginoon, siya po ay Diyos ng pag-ibig. At ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos ay Kanya. No? Kung tayo po ay minahal ng ating Panginoon, ang ating Panginoon, siya ay pag-ibig, kapag tayo nagmamahal sa ating Panginoon, dumadaloy din ang pag-ibig sa atin. Kaya tayo po ay manatili sa ating Panginoon. Kung walang pag-ibig sa atin, ay baka wala ang ating Panginoon sa atin. Kaya nga tingnan po natin, ano ba ang nagiging ugali po natin? Ano ba yung lumalabas sa ating po mga bibig? Ano po ang nakikita sa ating po mga kilos? May pag-ibig po ba? No? Kaya nga tingnan po natin yan. Sabi so sa Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness. No? Tingnan po natin. Ito po ba idumadaloy sa ating pong mga puso? Dahil ang bunga daw ng banal na Espiritu ay pag-ibig. Yan, may pag-ibig po ba tayo? Kagalakan. Baka naman lagi kayo nakasimangot. Kailangan ay masaya po tayo. No? Kapayapaan. Kapag kayo po ay nababalisa. Ibig sabihin, walang kapayapaan sa puso po natin. No? Kailangan tayo ay nagtitiis, marunong magtiis, may kabutihan, no, sa ating pong buhay, may kagandaang loob at katapatan. Yan po ang mga bunga ng banal na Espiritu. So, kung titingnan po natin, meron bang bunga ang banal na Espiritu sa atin? Alam niyo po, kung mananatili tayo sa banal na Espiritu, makikita po ang mga bunga ng banal na Espiritu sa ating pong buhay. Ang sabi po sa Steps to Christ, page 77, the love of Christ in the heart is a spring of life. No? Ang pag-ibig daw ng ating Panginoon sa Kristo sa puso po natin, ito po ay bukal ng buhay. Kaya nga ang pag-ibig ng Diyos, hindi po lamang ito kaalaman, no, sa isipan po natin. Ito po ay karanasan ng puso. Pinapalambot po ng Banal Espiritu Santo ang mga matitigas po nating mga ugali, no? Pinapagaling ang ating pong nararanasang pait sa atin at tinuturuan po tayo na maging malakas ang pananampalataya at maging mapagmahal dahil ang ating Panginoon, siya ang unang nagmahal sa atin. Kaya nga, hilingin po natin sa Diyos na alisin po yung pait sa puso natin. Ipakita po natin yung pag-ibig natin na tulad ng ipinakitang paglalarawan at sa buhay ng ating Panginoon. No? At hayaan po natin na makita sa ating mga gawa, sa ating pong karakter, ang pag-ibig ng ating Panginoon. Okay? So, ang pang-apat po, lifted through trials. Yan. Sabi dito, God uses suffering to strengthen hope, no? Nagkakaroon tayo ng oportunidad, no, kapag tayo po ay sinusubok dahil ginagamit ng ating Panginoon yung paghihirap upang palakasin ang ating pong pag-asa. Alam niyo po, hindi po sinisira ng mga pagsubok ang pag-asa ng isang Kristiyano, lalo pa na pinapalalim, no, ang pag-asa sa pamagitan po ng pagharap natin sa mga pagsubok. Yan po yung sabi sa Romans 5:3-4.
we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance character, and character hope. No? Yan po, hindi po tayo nalulugmok, nagagalak po tayo kapag ka humaharap tayo sa mga kapighatian. Sapagkat nalalaman po natin sa magitan po ng kapaghatian, ay ito po ay nagbubunga ng pagtitiis. No? At kapag tayo po ay nakakapagtiis, no? Naayos yung karakter po natin, at yung karakter po natin ay nagkakaroon ng lalo pang pag-asa. Sabi po sa James 1:2-3, "My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience." No? Ito po ay alalahanin po natin na magkaroon ng kagalakan sa ating pong buhay kapag tayo po ay dumaranas ng iba't ibang mga pagsubok, dahil nalalaman po natin yung pagsubok mo po na ito ay nagpapalakas sa ating pong mga pananampalataya at nagbubunga ng pagtitiis. No? Sabi po ni Ellen White sa Ministry of Healing, page 471, no? "Trials are God's workmen to remove impurities." Ang pagsubok daw po ay manggagawa ng ating Panginoong Diyos upang alisin ang mga karumihan, no, sa ating pong mga puso. Kaya nga, hindi po sinasayang na ating Panginoong Diyos yung nararanasan po nating sakit. Ang mga kahirapan ay maaari po ito na nag-iisip na nangyayari na parang naiisip nating malayo tayo sa ating Panginoong Diyos. Pero actually, yung kahirapan ay lalong nagpapalapit sa atin, sa ating Panginoong Diyos. At sa pamamagitan po ng pagsubok, tinuturuan po tayo ng ating Panginoong Diyos na magtiis, dumepende po sa Kanya, at magtiwala ng lubos sa ating Panginoon. Kaya nga napaka-importante, no? Huwag po nating tingnan ang mga pagsubok, ang mga problema na parusa sa ating Panginoon. Ito po ay mga stepping stones para tayo po ay lalo pang magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Okay? At yung panglima po, letter E. Bilis-bilis ng oras, no? Empowered by the Spirit of God, no? Kaya nga kung tayo po ay nananatili sa ating Panginoong Diyos, pinapaalala po dito sa Romans 5:5 na ang Espiritu Santo ay kaloob ng ating Panginoong Diyos, no? Ito po ay binibigay sa lahat ng mga mananampalataya. Sabi po sa Acts 1:8, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you." Na binibigyan tayo ng kapangyarihan kung ang Banal na Espiritu ay nasa atin. Sinasabi pa sa Ephesians 3:16, "That He would grant you to be strengthened with might through the Holy Spirit in the inner man." Ano daw po? Binibigyan tayo ng kaloob, no? Tayo po ay pinapalakas at binibigyan ng kapangyarihan sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu. Kaya nga ang Espiritu Santo, ito po ay kinatawan ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay nagbibigay, no, ng kalakasan sa atin. Hindi po tayo binigyang buhay ng ating Panginoon para tumalikod lamang o kung saan, kung ano yung gawin po natin, kundi niligtas po tayo ng ating Panginoon para maranasan po natin ang kapayapaan sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. Minamalakas po tayo, ginagabayan tayo, at tayo po ay pinapatnubayan ng ating Panginoon. Kaya kailangan, no, tayo po ay patuloy na magtiwala at maging patotoo sa ating Panginoon. Okay? At ang panghuli po, yung letter D, destined for glory, no? Ang sa kahuli-hulihan, ang ating pong kahahantungan ay langit na bayan, sapagkat ito ang pangako sa atin ng ating Panginoon. Ang pag-asa po ng mananampalataya ay umabot sa higit pa sa kasulok-kalukuyang buhay po natin, no? Patungo tayo sa walang hanggang buhay na kasama ang ating Panginoon. Sabi po sa Titus 2:13, "Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ." Ano daw po? Unaasahan po natin
ang maluwalhating pagpapakita ng ating Panginoon, no? Na ang ating Panginoon ay darating muli. Sabi po sa Revelations 21:4, and God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. So, kung ano man ang naranasan nating pagsubok dito sa mundong ito, no? Papahirin na ating Panginoong Diyos ang mga luha, no, sa ating pong mga mata. Wala nang kamatayan, kalungkutan at pagtangis man doon sa langit na bayan. Dahil sa langit, no, ito po ang mahalagang tandaan po natin. Ang ating Panginoon ang makakasama natin. Ang pag-asa ng Kristiyano ay hindi yung pansamantalang positibong isipan lang, no? Yung parang iniisip natin, oh, mag-positive thinking na lang tayo at magiging maayos tayo. Ang katiyakan po ay ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ito ay magiging matutupad ng ating Panginoon sapagkat ito ang kanyang pinangako. Dahil sa ating Panginoon sa Kristo, no, matatapos ang paghihirap natin dito sa mundo, titigil na yung luha at ang mga anak ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman kasama ng ating Panginoon. Okay? So yan po, ang ating pong mga puntos at ang acronym natin ay FILLED o F-I-L-L-E-D. Ulitin nga po natin, F, faithful promise, no? Pangako natin, Panginoon, ito po ay tapat. Letter I, inner peace. Bibigyan tayo ng ating Panginoon ng kapayapaan. Letter L, love poured out, no? Umaapaw ang pag-ibig ng ating Panginoon. Isa pang L, lifted through trials, no? Tayo po ay inaangat ng ating Panginoon sa mga pagsubok na ating pong kinakaharap. Letter E, empowered by the Spirit, no? Pinapalakas tayo ng banal na Espiritu. And destined for glory. Ang kakahantungan natin ay ang langit na bayan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga, pinapaalala po dito sa Romans 5:5 na ang ating pong pag-asa ay hindi po mabibigo sapagkat ang pinanggagalingan ng ating pong pag-asa ay ang ating Panginoon na nagbuhos ng pag-ibig sa bawat isa sa atin sa pamamagitan po ng banal na Espiritu na ating pong nararanasan ngayon. Ang pag-asa po ay hindi po nananatili sa panahon lamang ng pagsubok. Nagbibigay ng kapayapaan ng ating Panginoon. Binibigyan tayo ng katiyakan, binibigyan tayo ng ating Panginoon ng pag-asa sa gitna ng paghihirap at tinuturuan po tayo sa tungo sa walang hanggan na kalwalhatian ng ating Panginoon. Now, dito sa mundo, nakakaranas tayo ng mga problema, pero may pag-asa tayo sa ating Panginoon sapagkat ang ating Panginoon ay lubos na nagmamahal at nagmahal sa atin. Tayo po ay manalangin, Ama namin banal Diyos na nasa mga langit. Nagpapasalamat po kami na kami ay pinaalalahanan ninyo na sa inyo merong pag-asa. Marating man ang mga pagsubok sa amin, o Panginoon, alam po namin kami ay inyong sinasamahan, pinapalakas na lalo pang magtiwala sa inyo. Kaya naman, nagpapasalamat po kami, Panginoon, na kasama ninyo kaming palagi at kami ay inaakay. Lubos sa maghapon po ito, maranasan nawa po namin ang inyong kapayapaan sapagkat kayo ay lubos na nagmamahal sa amin. Marami po salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Marami salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Muli po namin kayo inaanyayahan bukas dito po sa AWR 89.1 FM. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Nadarama mo ba ang presensya ng Diyos? Tumingin ka sa iyong paligid. Mga karagatan at kapatagan, sikat ng araw at buwan sa gabi, hangin nating nalalanghap, saan ka man maparoon, kagandahang likas ang iyong makikita.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Good morning and happy Wednesday po sa inyong lahat, mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Kamusta po kayong lahat sa umagang ito, mga kaibigan? I pray na kayo po ay nagising na may mga ngiti sa inyong labi dahil patuloy po nating nararamdaman ang mainit na pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Bago po tayo makinig ng mga makalangit na awit, mga kaibigan, na magpapaalala po sa atin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos, nais ko pong magbahagi ng isang maiksing devotional thought. Ito po ay manggagaling sa Psalms chapter 37. Alam niyo, mga kaibigan, sa buhay, naisip natin kung bakit parang mas magaan yung buhay ng iba. Habang tayo, patuloy po tayong lumalaban, patuloy tayong naghihintay, patuloy tayong nahihirapan, bakit yung kamag-anak ko, yung kaibigan ko, mas nakakaasenso sa buhay? Pero sabi po sa Psalms 37, we are reminded by the Lord na huwag po tayo mawala ng tiwala sa Kanya kahit hindi po natin agad naiintindihan ang lahat ng bagay. Sabi nga po sa verse 5, ihabilin mo sa Panginoon ang iyong lakad. Magtiwala ka sa Kanya at Siya ang kikilos. Napakagandang paalala na ito, mga kaibigan, because hindi natin kailangan dalhin mag-isa ang lahat ng problema, lahat ng worries, lahat ng mga alalahin po natin. May Diyos po tayong kumikilos, mga kaibigan, kahit hindi po natin nakikita agad. Minsan kasi sanay tayo, gusto natin yung agad-agad, di po ba? Gusto natin instant lahat ng sagot sa panalangin. Gusto natin instant yung pagbabago. Pero tinuturuan po tayo ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, na maghintay ng may pananampalataya. Kaya habang naghihintay po tayo, mga kaibigan, patuloy po siyang humuhubog sa mga puso po natin at pinapalakas tayo araw-araw. Kaya kung sa umagang ito, kung meron man po kayong pinagdaraanan sa buhay, mga kaibigan, hindi ko man po alam, kung meron kayong matagal nang ipinapanalangin, wag po tayong susuko, mga kaibigan. Patuloy po tayong magtiwala dahil meron po tayong Panginoong Diyos na tapat sa Kanyang mga pangako. At ngayong umaga, mga kaibigan, we will be listening to songs that will remind us of God's promises. Kung kayo po ay may mga song request, mga awit na nais po ninyong marinig sa radyo, o di po kaya nais po ninyong ibahagi, ihandog sa inyong mga mahal sa buhay, o di po kaya para sa ating Panginoong Diyos, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. At habang kami po ay nag-aabang ng inyong mga song requests, sama-sama po muna natin pakinggan ang awiting, Yes, I Know.

ating pong napakinggan ng awiting, Yes, I Know. At ito po ay inawit nila El, Amira at ni Jorin. Bago po natin marinig ang unang song request sa umagang ito, nais ko pong batiin ang ating mga live viewers kasama po natin sa umagang ito. Sila Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Andito rin si Sister Jean B. Juanites at si Sister Maisel Dumo Gatlabayan. Andito rin po si Jen R. Mortel. Siya ay nakasubaybay ano, from Ilocos Sur. Andito rin si Brother Lito Rosales Montesines. At pinababati po niya ang mga brethren from Lilo Fernandez SDA Church. And to Brother Doming Compedio. Andito rin po si Sofia Lorraine Manzano Suwico at si Sister Lucy Quiaba. Ang happy midweek din kay Sister Mary Grace Acosta Ulpindo. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay dito po sa amin sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. At dumako naman po tayo sa ating YouTube page. Andito po si Citadel Castillo ano, at pinapabati po niya ang Kaluaan Seventh-day Adventist Church. At binabati ko rin po kung saan man po umaabot ang aking tinig sa umagang ito. Kung kayo man po ay nasa biyahe, mga kaibigan, nasa bahay o di po kaya nasa trabaho, binabati ko po kayo ng isang mapagpalang umaga. I pray, ano, na kausapin po kayo ng ating Panginoong Diyos sa mga awit at mensahe na ating pong maririnig sa umagang ito. Our first song request ay galing po kay Sister Maisel Dumo Gatlabayan, and she requested a song entitled Give Thanks. Alam nyo, minsan mas napapansin po natin yung mga kulang at problema sa buhay, di po ba? Kaya nalilimutan natin na ibalik ang mga biyayang tahimik na ipinagkaloob po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Pero kapag natuto po tayong magpasalamat, when we learn to have the attitude of gratitude, mga kaibigan, mas lalo nating nakikita ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa Psalms 107 verse 1, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti. Narito po ang awiting, Give Thanks.

That's the song Give Thanks. At ito po ay inawit ni Kyler Isulat. Napakaganda po ng paalala ng awit na yan, mga kaibigan, na maraming marami po tayong dahilan para magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Kahit hindi po perfect ang ating buhay, mga kaibigan, ano, ang dami pa rin po nating biyaya na natatanggap at patuloy na tinatanggap mula sa ating Panginoong Diyos. Our next song request naman ay galing kay Sister Jean B. Juanites, and she requested a song entitled Blessed Assurance. Alam niyo, sa mundong punong-puno ng uncertainty, ano, napakahalaga na meron po tayong kasiguraduhan na pinanghahawakan. At bilang mga anak ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, meron tayong assurance, ano, na hindi po niya tayo iiwan at hawak niya ang ating mga buhay. Sabi nga sa Romans 8:38-39, na walang anumang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Narito po ang awiting Blessed Assurance.

That's the song Blessed Assurance at ito po ay inawit ni Brother Hermes Solite. Bago po natin marinig ang sunod na song request, mga kaibigan, I want to take this time to greet our viewers. Ano, padami po tayo ng padami dito sa ating Facebook at sa ating YouTube Live. Binabati ko po ng happy 36th birthday si Ailey Buiko. Ito po ay pabati ni Sister Riza Mercado. Happy birthday po sa inyo. And we pray that God will continue to shower you with many more blessings. Dito po sa ating Facebook Live, kasama po natin si Sister Marisa Pascua. Andito rin si Sister Jing, Gloria Martelliano at si Nelva Ragudo Podaka. Happy midweek din kay Sister Annalyn Reloza Aurelianida at kay Sister Sofia Lorraine Suico. Andito rin po si Jen R. Mortel at pinapabati niya ang Magsingal Ilocos Sur Church. Binabati ko rin po si Sister Elaine Fajardo at si Brother Roy Roblico. Sila po ay nakasubaybay sa ating radyo. Ano, maraming salamat po. At para sa ating mga tagapakinig, if you have any song request, bukas na bukas po ang comment section ng ating Facebook at ng ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Andito rin po tayo, ano, sa ating numero. Pwede rin po kayong mag-text sa 0918-944-7891. Happy midweek din sa ating YouTube Live viewer na si at Joey Bagsik. Sabi niya, happy midweek. Ano, dear AWR family, sending warm greetings from UAE. Wow, andyan din po ang aking father sa UAE. Ano, sana po patuloy po kayong panatilihing ligtas ng ating Panginoong Diyos. Our next song request naman ay galing kay Jen R. Mortel. And the song request is entitled Ancient Words. Alam niyo po, sa panahon ngayon na marami na po tayong boses na naririnig, maraming opinion ang pumapasok at lumalabas araw-araw, mga kaibigan. It's really very important, ano, na bumalik pa rin po tayo sa salita ng Diyos na nagbibigay ng gabay at katotohanan sa buhay natin. Sabi nga sa Psalms 119:105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Narito po ang awiting Ancient Words.

ating pong napakinggan ang awiting Ancient Words. At ito po ay inawit ng Fountain View Academy. Alam nyo, napakaganda pong isipin ano na kahit lumipas po ang panahon, mga kaibigan, nananatiling buhay at makapangyarihan ang salita ng Diyos. At habang patuloy po natin itong pinapakinggan, binabasa, sinasabuhay, ano, mas lalo po tayong ginagabayan ng ating Panginoon araw-araw. Our next song naman is entitled Banal na Siyudad. Ito po ay song request ni Sister Annalyn Reloza Orellianida. At pinapabati po niya ang ating mga kapatiran sa Tanza, Cavite, lalo na po sa mga taga-Paradahan SDA Church. Ayan, happy midweek po sa inyong lahat. And they requested such a beautiful song entitled Banal na Siyudad. Kapag napapagod na po tayo, ano kapag nakakapagod na yung mundong ito, mga kaibigan? At maraming lungkot at gulo na sa ating paligid. Ano po, napakasarap alalahanin na may inihandang mas magandang tahanan ng ating Panginoong Diyos para po sa atin. Isang lugar na punong-puno ng kapayapaan, isang lugar na wala na pong pighati, mga kaibigan, ano, kundi ang presensya na lang po ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa Revelation 21 verse 2, nakita ko ang banal na lungsod ng bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit. Narito po ang awiting Banal na Siyudad.

That's the song Banal na Syudad. At ito po ay inawit ni Sister Claren K. Gusilatar. Our next song request naman ay galing kay Sister Elaine Fajardo. Happy, happy Wednesday po, Sister Elaine, and thank you so much for tuning in. And she requested a song entitled The Prayer. Alam niyo po, sabi sa Philippians 4:6, huwag kayong mag-alala tungkol sa anuman. Sa halip ay ipaalam niyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin. Sama-sama po natin pakinggan ang awiting The Prayer.

That's the song The Prayer at ito po ay inawit ni Brother Rian Bakenya at ni Sister Dottie Ordeniza. Our next song request naman ay galing kay Brother Roy Roblico at ni Sister Marisa Pascua. They both requested such a beautiful song entitled Mananatili. Alam niyo po, sa dami po ng pagbubago sa ating buhay, mga kaibigan, minsan naghahanap po talaga tayo ng mga bagay o yung mga taong talagang mananatili, di po ba? At napakagandang isipin na ang pag-ibig at katapatan ng ating Panginoong Diyos ay hindi nagbabago kailanman. Sabi nga sa Hebrews 13 verse 8, si Jesucristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Narito po ang awiting Mananatili.

Ating pong napakinggan ang awiting Mananatili at ito po ay inawit ni Brother Rodmark Hermosilia. At dyan po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito po sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Sana po kayo po ay na-bless, na-uplift at na-inspire sa mga music, mga awit na ating pong narinig sa umagang ito. Kung kayo man po ay gumising na medyo malungkot, nawa kayo po ay patuloy na yakapin ng ating Panginoong Diyos. At as always, remember na we are not fighting our battles alone, mga kaibigan. Kasama niyo po ang Panginoong Diyos. All we have to do is to be still and know that He is God. At bilang pagtatapos, makakarinig po tayo ng awit na pinamagatang Lord, I am not okay. Alam niyo po, may mga pagkakataon po talaga na gusto na lang natin sabihin sa Panginoon na Lord, hindi po talaga ako okay. At alam niyo po, okay lang po maging totoo sa ating Panginoong Diyos. Hindi natin kailangan magpanggap na malakas tayo dahil palagi po tayong nauunawaan ng ating Panginoong Diyos. At bawat pagod natin, bawat luha natin, alam na alam niya ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa Psalms 34:18, malapit ang Panginoon sa mga wasak ang puso. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At maraming salamat po sa pagsubaybay, nawa ay mabless po kayo sa awiting, Lord, I am not okay.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Satyan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact ng auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubok ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil itong ang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. Hindi, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi, yon. Wala na naman. Hindi, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union,

0: Sinners ko po sa Facebook. Then may lumabas naman po, tapos nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon, nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila, na-surprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo pa ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa, talagang mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa kong kinukumusta kung kumusta na siya, kasi isa rin siyang PW din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroon akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo, sabi niya. Kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa kong may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung ni-request ko po na Bible, tutuusin po, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yan unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, alimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao, is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama na loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko, ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay tutali po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataak ngayon. Nakukuntinto po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip. Sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trials sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hinding-hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

0: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ginigiliw po namin taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At nagbabalik po muli ang inyo pong paboritong Wonders of Diet program, ang ating pong programang Healing Wonders of Diet. Kasama natin walang iba kundi si Dr. Blessenda Varona. Ayan po mga kaibigan, napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin dahil isa na namang panibagong kaisipan, kaalaman, patungkol sa ating kalusugan na atin pong tatalakayin ngayon sa oras at panahon na ito. At ang atin pong title ng atin pong topic ngayon is The Glowing Diet: Foods for Healthy Skin and Natural Glow. Alam ko karamihan sa atin gusto nito ngayon, lalong-lalo na summer pa ngayon. And we will be looking forth into that on how we can maybe take good care of our skins. At the same time, ano yung mga the best foods for that? But before that, mga kaibigan, ay gusto ko po munang banggitin ang ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. Diyan nyo po, itatext ang inyo po mga katanungan. Pwede rin kayo mag-call. At the same time, sa atin pong Facebook Live na Adventist World Radio Manila. Alitin ko, Adventist World Radio Manila. Ayan mga kaibigan, so atin na pong batiin ng atin pong kasama ngayon, Dr. Blessy. Doc Blessy, kumusta po kayo?
1: Ay, ito Pastor. Parang glowing ka talaga ngayon, ha?
0: Yes naman, syempre. Kung hindi pa ba, Doc, sa mga napag-aaralan natin, wala na. Baka hindi naman wala yung mga listeners natin. Same goes with you, Doc. You're really glowing despite of your...
1: Saka, alam ko, may nagpapaglow sa'yo.
0: Kasama ba yung Doc sa diet?
1: Kasali.
0: Kasali, yes.
1: Nakikita sa mga ningning ng mata mo, eh.
0: Ayun. Anyway, Doc, before we delve into that, nako, baka malaman nila mga secrets po natin,
1: Aramay ba na yung topic natin?
0: Kaya nga daw, kaya hindi na Healing Wonders of Diet. Happiness is medicine. Ha? Ayan mga kaibigan, gusto ko lang din i-promote na abang-abangan ninyo ang ating pong programang Happiness is Medicine sa ating mga programa sa Tinig ng Pag-asa every morning. So, wag na wag po kayo mawawala sa mga oras po na yan because ito nga, di ba, nagtatawanan kami ni Doc Blessy because this is another part of a medicine na ginawa ng Diyos para po sa atin. So, ayan, another promotion na dito lamang sa ating pong programa. Alright, Doc, glowing diet. Ayan. So, pati nga kayo, hindi nga halata kung anong edad po ninyo, to be honest. I could ask our listeners right now and can tell your age, but let's see. But anyway, let's look into that. Glowing diet, ano ba itong glowing diet? Nung mga bata kami, Doc, may tinuturo sa eskwelahan. Go, grow, and glow. Nakahuli nga yung glow eh. Una, go, grow, tapos glow. Ano ba itong glowing diet na ito? At why is it very important for us, especially tayong mga Filipinos with fair skin? Kailan ba ba, Doc, na mag-glow ang bawat Pilipino? Well, in fact, we have the morena beauty, as they say. Doc Blessy.
1: Ayan. Yung glow kasi, di ba, usually yan yung sinasabi ng kahit elementary teacher natin. Ito yung mga food na nakakapagpaganda ng ating hair, ng skin, ng eyes, yung external ba? Pero sana, Pastor, ngayon, we are not just aiming for the internal beauty. Mm-hmm. Ang gusto natin ngayon, hindi lang external, kundi internal beauty. Kasi kung titingnan natin, yung skin ang pinaka-largest organ, pati yung mga lining na ating esophagus, mga skin yan eh. Kaya talagang, pag nag-glow yung ating panglabas na itsura, kasama sana yung pangloob na yan, na kalusugan.
0: Okay, thank you so much, Doc. That is glowing diet. Hindi lang naman talaga, that's true, Doc. What reflects on the inside, reflects on the outside.
1: Tama.
0: Diba? Pagka if your organs are failing, then your, di ba, Doc, pagka yung organs ng isang tao nag-fail, you can see it on the appearance of the person eh. Kung ba kaya nga, di ba, minsan, Doc, nasasabi natin pagka may sakit ang tao, uy, parang may sakit ka. Kasi yung kanyang countenance, nakikita mo, Doc, the mood changes, the eyes, and everything changes. Now, I really get it. Thank you so much, Doc. So,
1: at saka, Pastor, yes, di ba please, nakikita mo yung kulay ng balat, nag-iiba, tapos yung mata nagiging malamlam. Mm-hmm. Alam mo na pag may sakit yung tao, kahit na hindi ka medical, karamihan, lalo pa yung nanay, alam nila pag may sakit yung anak nila, pag nag-iiba na yung nag-iiba yung mata, no, nag-iiba yung skin. Ayan, kaya makikita natin na talagang very important itong pag-uusapan natin ngayong umaga.
0: All right, so ngayon Doc, let's now go with that. Paano po ba nakakapekto ang pagkain sa ating balat, buhok at overall po nating appearances?
1: Ayan, kasi nga, pag sinabi natin glow diet, yung mga glow foods yan. Okay, so it focuses on food that nourishes the body, no? Hindi lang yung balat, kundi halos lahat talaga sila. Especially yung nutrients na magsusupport ng hydration, ng collagen production, no? Yung blood circulation, will improve yung cellular level. At the same time, magre-reduce ng inflammation. So yung mga glow diet natin, glow foods natin, yun yung mga tinatawag natin mga antioxidants. Na kung naririnig nyo yan ng madalas, yung mga antioxidants, kalaban yan, nilalabanan niya ang mga free radicals. Kumbaga yung free radicals ang bad guy sa katawan, tapos yung antioxidants naman ang good guy para sa katawan. So kasama na dyan yung mga vitamins and minerals, yung mga phytochemicals, no? Yung mga nutrients na yan, magtutulong-tulong yan para magkaroon ng tamang kalusugan ang ating balat, ang ating eyes, ang ating hair, at itong lahat magsusuporta nga ng collagen, no? Collagen production.
0: Okay, thank you so much, Doc. So, totoo po ba, Doc Blessing, na ang healthy skin ay nagsisimula po sa tamang pagkain?
1: Ay, sure na sure. Kasi yung nutrients nga ng glow, yung grupo ng mga glow foods natin, yan yung usually matataas ang vitamin C. Kasi yung vitamin C basic yan for collagen formation. Yung vitamin E naman, very obvious na talagang it will protect the skin. Tapos yung water, it will improve hydration. May isa pang may mga maraming nutrients and minerals especially, no? Na na-identify nila na magbibigay ng repair sa skin, no, especially. So katulad ng zinc, no, it will help in the skin repair. Tapos yung mga tinatawag nating mga vitamins katulad ng beta-carotene na magsusupport ng skin tone, ng healthy skin tone. So yun, pag sinabi nating glow, definitely ang patutunguhan natin dito talaga, ang pinupunterya natin dito, yung food na magbibigay ng mas maraming nutrients. Eh obviously, sa halamang pagkain natin makukuha yan, di ba? Sa maraming vitamins and minerals. Again ha, both known and unknown. Ngayon, known na nila yung mga nutrient-rich foods at saka yung mga building materials ng mga pagkain na magbibigay ng healthy cells. Katulad nga ng vitamin C, talagang ano na nila yan, identified. Katulad ng protein, yung protein will repair, yung tissue repair, in charge yan doon sa tissue repair. Yung minerals naman for healing and balance, kaya kung titingnan natin na kukunin natin sa mas maraming nutrients o maraming amount ng, ang tawag natin, nutrient dense. Ayan. Maraming nutrients siya. So definitely makukuha natin sa halamang pagkain yung mga top line natin, available naman, ano, nandiyan yung mga leafy vegetables natin, yung mga spinach, mga munggo, lentils, papaya, nandiyan yung ating mangustin, yung ating, ngayon uso ang mangga, so kunin nyo na din yung mga, ano nyo, mga nutrients. Okay, mga glow food natin.
0: Okay, thank you so much, Doc. Ano? Now let us move on, Doc. Ano po ba yung connection ng hydration sa glowing skin? Why is it that we need to be hydrated para po nag-glow yung skins po natin? Kasi karamihan nga naman ano, they just only rely only on what they put in their faces but not existentially from what they put inside their bodies. So, Doc, ano po ang connection ng hydration naman sa ating glowing skin?
1: Ayan. Yung hydration, ang basic function niyan, yung tutulungan niya yung function ng skin cells natin. Kasi without water, hindi magkakaroon ng tamang function ang skin cells. Tapos, tutulungan niya yung circulation. No? Yun talaga ang basic purpose ng o basic activity o function ng water, ng better hydration. Ang isa pa doon yung detoxification. At saka, when it comes to beauty, talagang skin elasticity. Yung hindi niya gagawing tuyo. So, yung skin mo magiging glow, magiging elastic. Hindi siya yung magiging dry na mabilis makulubot. Mm-hmm. So, that's actually the real purpose. Kaya nga yung pag sinabi nating glow, yung hydration, yung water intake, talagang kailangan nating bantayan ng todo. Kasi pag hindi natin binantayan ng todo, ang mangyayari ay talagang magkakaroon ng sayang. Kasi ang dali-dali sanang hydration. Alam mo yung mga moisturizer, mga water, mga water base, no? Meron nga akong isang pasyente, talagang very health, very beauty conscious siya. Tapos ang dami-dami niya nang nalagay na kung ano-ano sa mukha niya, mga moisturizer, at kung anong makita niya, talagang pahid ng pahid sa mukha. Pero talagang hindi siya satisfied sa skin niya, sa mukha niya. Basically, mukha, lalo pa yung mga babae. Pero alam mo, nung natuto siya ng tamang hydration, sabi niya, grabe, para pala ako nitong nagpapa-facial. Okay? Yung mga babae, mahilig mag-facial, eh, di ba? Mm-hmm. Para mag-glow yung skin. So again, gusto natin ma-target yung hindi lang yung panglabas, kundi yung pangloob. So, if we will do healthy living, no, yung if we follow healthy living, ang mangyayari hindi lang nga sa mukha mo or external, kundi makikita mo na talagang yung pag-healthy ng skin mo ay hindi lang superficial na labas lang ng mukha, kundi yung pati buong katawan.
0: Tama. All right, thank you so much, Doc. Napakaganda po ng nabanggit po ninyo, ano. Now we have a listener question po dito, ano. Ayun nga, sabi po dito, pwede po bang mawala ang pimples sa pamamagitan ng tamang pagkain, at totoo po ba na ang mani ay nakaka-pimples?
1: Gusto po natin munang ma-diagnose properly yung case mo, kasi possible na hormonal, no? Possible na hindi natin alam. Ang program po natin, it's always tracing the roots of the problem and correcting the roots of the problem. Pero kung pimples po yung pag-uusapan natin, again, kung diet related, at sabihin naman natin walang hormonal issues, no? At sabihin natin, ay, walang hormonal issues to. So, diet lang talaga. O talaga walang inflammation, o kaya walang genetics. No? May mga cause factors kasi minsan may genetics, o kaya naman merong nagtitrigger sa mga pimples at acne. Yung iba talagang lalo mong inaalagaan, nagiging acne na siya. Okay, so certain foods maybe can worsen, no? Maybe can worsen. Kasi yung pimples, pag nag-develop, possible na yung pimples, dahil nga yung skin mo can produce excess oil, no? Again, yun ang pwedeng maging pimples. Yung mga dead skin mo, pwedeng mag-clog sa pores mo, no? Yung minsan man may bacterial component siya o may inflammation component. So again, kung halimbawa lang, sabihin natin hindi hormones. Kasi definitely hormonal, lalo pa kung minsan related to sa puberty o kaya sa stress. So minsan may connection to sa increased oil production. So, yun namang foods that will worsen the pimples, meron din, no? Yung science ko, klaro din dito. When it comes to yung mga pagkain na magpa-pimples, na ito na yung sinasabi na, pinagbibintangan madalas yung mani. Bakit? Kasi yung mani nga high in fat. Okay, mataas ang fat niya. Pero again, hindi lang mani, no? Ang mga sample dito, mga sugary foods, yan. Mabilis din makapagpataas ng inflammation. Ang titingnan natin, foods that will increase inflammation, okay, and oil production. Of course, related to sa mga insulin, no? Pagka masyadong high insulin, high sugary foods ang kakainin mo, it will increase yung hormones that will increase oil production nga, tsaka inflammation. So, ito na yung mga sweets. Okay, mga matatamis, mga high glycemic foods. Ano to? High glycemic, yung mga mabilis makapag taas ng blood sugar. Ito na yung mga pastries, mga matatamis, mga candies, mga cakes, no, mga sugary foods. Yun namang mga high ultra-processed foods that will increase inflammation, of course, contributory factor din to. Okay, so halimbawa yung mga chips, no? Yan ay tayo na naman. Mga ultra-processed chips, mga instant foods, mga chichirya na non-stop na kinakain ng mga tao ngayon. Tapos, yung mga foods naman na mga dairy, yung iba sensitive sa dairy, yung ang effect kasi nito pwedeng mag-effect sa hormones at saka sa growth factor. Yung minsan may growth factors yung milk. So pwede din na yung mga dairy maka-affect, like ice cream, may sugar pa yung ice cream. So ito yung mga possible, no? Yung deep fried foods, yung mga ano to, yung mga french fries, no? Again, yung mga chips, high in fat also yon. Tapos yung mga sabihin nating repeated heated oil, yung mga paulit-ulit na oil, kasi nga yung age, yung oxidation na makikita natin doon. So again, kung ano yung pinag-usapan natin ng mga nakaraan na panahon, siya din yung mga pwedeng maka-apekto na mag-trigger ng inyong pimples. No, yung kontra naman doon, so anti-inflammatory foods naman ang gagawin natin. So ano naman to mga anti-inflammatory foods? Siyempre, yung first in line nito, yung fruits and vegetable. Yung fruits and vegetable, kung anong available, doon tayo. Usap papaya ngayon, go for papaya. May pakwan, may hydration, go for pakwan. Ang Indian mango, dami kong mangga dito. Oh. Pinapahinog, no? Go for mangga. Okay, so meron kayong kamatis. Sabi nga nila, kung pag-uso ang kamatis, go for kamatis, spinach, talbos ng kamote, malunggay, alugbate, kulitis, saluyot, yan ang mga yan. Okay, so yan ang mga vitamins and minerals. Ngayon, kung omega-3 rich foods naman, so pwede ka na sa walnut, sa chia, no? And that can improve in, that will reduce inflammation. Yung zinc-containing food naman for skin healing, nandiyan na yung munggo na naman. Babalik na naman tayo sa munggo. May munggo, may beans, may lentils, may seeds, may nuts, may mga buto ng mga okra, wag na yung itatapon. At yung hydration, again, tubig mismo in between. You have buko water, you have watermelon. So yung lahat na yan, mabilis makakatulong sa atin. Of course, kailangan relax yung tao. Kasi again, may stress component yung pimples. So relax, relax ka lang. Huwag kang mag-focus sa pimples mo.
0: Tama.
1: At pag nag-relax ka, may healing process yon.
0: Tama nga naman, Doc. Ano? Kasi maganda po yan na maintindihan dahil nga minsan ay masyado tayo po na ano yun? Parang nagkakaroon na we're blaming something. Well, in fact, wala naman po talagang, hindi naman po talaga yun yung rason. So, it's a good thing po mga kaibigan for us to understand about this. So, Doc, napakaganda po ano ng inyo pong nabanggit. So, ibig sabihin po na nakakapekto ang gut health sa kutis at overall glow din ng atin pong katawan.
1: Oo, talaga naman. Kasi yung gut health natin, magbibigay yan ng immune system eh. Talagang sure na sure na pag umakyat ang immune system mo, yung infection, bababa, yung healing, magiging maayos. No? Kaya very, very important itong, totoo talaga na Healing Wonders of Diet. Actually, ang pinakamagandang title natin sana, Healing Wonders of Plant Foods. No? Kasi baka pagka diet, iniisip nila, dieta, hindi kumain. No? Minsan Tagalog eh, Healing Wonders of Diet, Healing Wonders ng pagjejeta. Minsan yung pagjejeta, talaga namang hindi kumain ng healthy. No? Ito, Healing Wonders of Healthy Foods. And itong healthy foods, ito yung mga gawa ng Diyos talaga siya.
0: Okay, thank you so much, Doc. Napakaganda po, ano? Alright, so Doc, meron pa tayong katanungan po dito, ano? Sabi po dito ay, ano naman daw po yung ginagawa? I mean, ito pa pala, isa, meron pa po lang pala isa dito, Doc. Bakit daw po nakakapag-allergy naman ang mga nuts. Bakit po kapag nasasobra ng daw niya ang kain, ay nag-allergic reaction po siya sa nuts. So, hindi naman po siya nagkaka-pimples, pero although masarap naman daw po, pero yun nga lang talaga naman ay nagkaka-allergy po siya sa nuts. Ano po ang sagot po dito, Doc Blessy?
1: Okay, kasi again ha, ang principle ng allergy, parang yung protein mo ay, kasi it should be disassembled and then reassembled again to form specific protein or amino acid needed by the body. So somewhere along the line, siguro hindi nagkaroon ng problema. So yung individual na, yung immune system minsan nakakaapekto sa antibodies natin. That can be linked, no, sa certain foods, sa certain protein. So yun ang science behind. So yung link niya, no, yung nagkakaroon siya ng link sa antibodies ng katawan mo, yung pagkain na kinain. So this can, yung tao na kumain ng pagkain na yan, no, yung immune system niya, marerecognize niya yung protein, pero yung histamine and other chemicals are released, lumalabas. So yung allergy symptoms, na lumalabas siya. So usually, hahanapin mo yung antihistamine, okay? Kasi nga lumabas yung histamine and other chemicals dahil na-trigger ng pagkain na yon. So ang mga factors nun, dito sa Philippines, medyo hindi naman ganun ka-common yung peanut allergy. Pero sa Amerika, ang daming may peanut allergy. So, yan siya. Yung mga cause nyo, yung mga nangangati minsan, may hives sila, may rashes, o may swelling ng lips and eyes. Tapos, minsan may pagsusuka, o kaya may vomiting. No? Yun yung mga pakiramdam. Huwag naman sanang dumaan pa doon sa medyo anaphylaxis reaction, yung nahirapang huminga, no, sana, o kaya yung may throat swelling, may dizziness, yung iba may parating, may component na gano'n. Eh, pagka gano'n po, talagang emergency na yun, ha, kailangang itakbo nyo na sa hospital. Pero yung mga simpleng allergy, minsan dapat kailangan lang may antihistamine kayo, tapos inom ka agad ng antihistamine. So, ano yung mga pagkain? Ito na, commonly caused allergy dito sa Philippines. Yan nga po, ang isa, peanuts. Ang very common din dito sa Philippines, yung mga hipon. Mm-hmm. Yung mga sugpo, hipon. At saka minsan, hindi nila na-identify kasi kumain ng palabok, no? Tapos bigla na lang hindi makahinga o kaya bigla na lang nangati. Ay, isipin po natin yung mga palabok, may shell foods po yan, meron po yung hipon, kaya doon galing. Okay? Yung iba naman pagkain, para namang hindi talaga ganun ka-common sa Philippines, katulad ng ibang nuts, okay, ibang seeds, no? Mas common talaga dito yung foods na hipon or milk and eggs. Kaya sa hospital, ang tawag natin hypoallergenic diet. So, ibababa mo yung allergens. But you have to identify kung ano yung specific food. Kasi kawawa naman yung tao kung i-restrict mo sa lahat. Dahil may mga foods na na-identify sila, nakaka-allergy, lalo pa yung halamang pagkain. Malungkot pagka maraming halamang pagkain through skin test. Eh kaso nga lang, hindi naman talaga skin. Ako, I don't 100% believe sa skin test. Kasi dadaan naman sa GI, sa gastrointestinal tract yung pagkain. Unlike yung skin test na talagang tetest sa ilalim ng mga balat natin. Pero again, kung matibay naman yung digestive system mo, talagang doon makikita kung saan nag-a-allergen. Mm-hmm. Okay, so ako I personally believe, doon tayo sa ano, sa very common, ano yun? Hipon, sugpo, ano pa yan? Yung mga malalansa na isda, yan, very common sa Philippines. At kung sa nuts naman po, peanuts yung medyo may sensitivity.
0: Okay, thank you so much, Doc. Ano, napakaganda po ng atin pong napag-aralan po when it comes to that. So, ito nga, Doc, ano naman daw po, Doc, yung mga pagkain po na, ito, may tanong po tayo dito, most likely kasi ang na-learned nila ay yung nagpapaglo yata ng skin ay yung tinatawag po nating glutathione or collagen. Yan, Doc. Saan daw po makikita yung, I mean, saan daw po makukuha sa ating mga natural foods ang natural glutathione and at the same time collagen?
1: Talaga lang, ha? Mm-hmm. Baka, Pastor, ano na tayo dito? Magpo-produce na tayo ng glutathione, ha?
0: Sige, Doc. So, ayun po. And then another thing, ayun po, may follow-up question po when it comes to collagen, and I think I'll just be asking that later po. Yes, Doc, bless you.
1: Ayan, yung collagen kasi, yung collagen, yun ang main structure ng, main structure, structural protein. So, siya yung nasa skin, sa bones, sa tendons natin. Ngayon, ito din yung tumutulong na yung skin mo maging elastic and firm. Kailangan natin din siya sa wound healing. Ngayon, ang glutathione naman, okay, ito yung tinatawag nating master antioxidant. The body's master antioxidant. So siya yung tumutulong sa cellula, no, na para hindi siya mag-oxidative stress. Again, ha, yung oxidative stress, ito yung bad guy nga na sinasabi natin. So it will also support detoxification, tapos yung lalabanan nga niya yung free radical. Tapos, i-recycle niya yung other antioxidant katulad ng vitamin C and vitamin E. So, yung glutathione itself can be taken from the food, no? Yung can enhance, no? Pwede nating ma-enhance sa food. Umpisahan natin sa collagen. Yung collagen, syempre, hanapin natin yung mga vitamin C-rich foods. Ano to? Yung orange, yung guava, yung strawberry, yung papaya, yung bell pepper, tomato, yan ang mga vitamin C rich food. Na itong vitamin C is very essential for collagen formation. Yung mga doktor nagbibigay ng vitamin C supplement lalo pa pag gusto nilang ma-trigger yung collagen. Pero tayo naman dito, i-maximize na lang natin yung mga fruits na kinakain natin. So talagang kailangan mamalengki tayo ng mga prutas na yan. Tapos kung protein naman, yung protein amino acid such as glycine and proline and lysine, yan, kailangan po yan, no, ng yung kailangan natin kumain yan para ma-form yung collagen. Okay, makukuha natin, ang galing, may tofu, no, tapos may mga lentils, so mga butil. Okay, so pwede nating kunin yung amino acid, yung amino acid na galing dito sa tofu, mga lentils, mga munggo. Tapos yun namang yung collagen also is found in found din to sa mga animal connective tissues. Pero again, we keep on saying na mas kunin mo na lang sa halamang pagkain. Okay? Ngayon, yung mga nutrients naman na magsusupport ng glutathione, very, very important maintindihan natin na sulfur-rich foods, no? Na magsusupport sa glutathione. Kasi yung sulfur can help the body produce glutathione. Yung katawan mo na yung gagawa ng glutathione. Saan to galing? Sulfur, sulfur-like. So, pag sulfur-like, so pwede natin siyang kunin sa mga cruciferous vegetables. Katulad ng broccoli, cabbage, no? Alam yung sulfur, pag hiniwa mo yung cabbage, tas amuyin mo, parang amoy may kakaiba, sabi nga nila. Parang may matapang na amoy. Okay, so again, yung cabbage group, no? Pwede mo din siyang kunin sa garlic, sa onions. Kaya nga, kung magluluto kayo, may garlic, may onions, baka talagang pampaganda yan. At saka sarap, di ba? Sumasarap yung pagkain. Tapos, there are some foods that contain glutathione. Ito na tayo, ha? Ito yung mga spinach, asparagus, okra. Yung avocado, ay nako, ang sarap niyan. Tapos, of course, yung selenium, kailangan din nating makita. Yung selenium can help glutathione enzymes, yung para mag-function yung glutathione enzymes. So again, pwede din natin kunin sa mga buto, katulad ng sunflower seed. Okay? So yan po yung mga possible na pwede nating pagkuhan. Kaya, Pastor, kung gagawin lang natin talagang balance yung pagkain natin and eat a wide variety of foods, siguradong little by little may nakukuha tayong collagen at saka glutathione. Kaya nga, yung mga mahilig kumain ng gulay, ng mga buto, ng plant-based, tingnan nyo mas mababagal tumanda kaysa doon sa mga hindi kumakain. So, kain na po tayo. ng ating mga gulay at prutas. At ito pinag-iisa-isa lang natin. But actually, pag samasamahin natin dyan, what is available, kunin natin. Ibig sabihin, kung ano yung in season, kainin natin. Wag na tayo masyadong picky, no? Kasi baka naman, Pastor, yung mga pinag-uusapan natin dito, hindi, ang collagen daw sa avocado lang, hindi na ako kain ng iba. O kaya sa spinach lang, ay wag na yung malunggay. Lahat po yan meron. Okay, so, doon na po tayo sa what is available.
0: Alright, thank you so much, Doc. Napakaganda po. It's a good thing to understand about this para naman po sa ating mga listeners din. Ano? Okay, so ayan po, Doc, mga ating mga listener questions kanina. So ayun na nga, may mga pagkain nga naman talaga tayo definitely na binigay ng Diyos naturally. So Doc, sabi po dito sa ating follow-up questions about sa collagen, well, ang collagen daw, Doc, ay pwede daw po bang makuha dun nga sa sinasabi nilang paa ng manok o kaya naman yung ano yun? Yung gelatinous component ng baka. So, di ba, may mga ganun po. And they call it collagen. Is that the same effect sa collagen na kinukuha natin o kailangan ng atin pong katawan? Or, yun nga, nabanggit nyo na po kanina yung mga substitute na plant foods. Pero, well, let's educate also our listeners, Doc Blessy, when it comes to this.
1: Oo, yung meron din talagang collagen, yung rich in collagen din yung gelatin. Kasi ang gelatin, dalawa yung gelatin is animal-based, no? Yung skin tendons, yung cartilage, ano siya eh, talagang obvious din na meron siya. Kaso lang nga, mahirap kasing sabihin natin na doon lang umasa dahil... baka sabihin naman nila, ito na lang kakainin natin. Huwag na tayong kumain ng halamang pagkain. Sa totoo lang, kumakain po kayo niyan. Kaso lang, nagkukulang lang talaga ng halamang pagkain. So, yung mga collagen in plant foods, yeah, totoong may collagen sila. Pero again, let us allow our body to create our own collagen. Okay? Intayin po natin na yung katawan o hayaan o pagbigyan natin yung katawan natin na talagang gumawa ng mga collagen. So again, ang basic po nito, vitamin C. Kasi yung iba naman, sige na lang collagen ng collagen sa from animal products, pero wala namang vitamin C. So ang mangyayari po niyan, hindi nagiging balanse, no? Hindi siya nagiging hindi mas maayos. At saka, kung kukunin nyo ang inyong collagen sa paa ng mga manok, sa tendons ng mga hayop, uh-huh, o kaya, eh baka naman po tataas ang inyong mga uric acid. Baka may ibang problema naman. At kasi sobrang masasarap itong mga ito, eh baka yun na ang kainin nyo na lang at wala nang iba. Ay nako, mahirap po yan. At ang problema, no, minsan yung napasarap ka ay napadami pa. Okay? At pag napadami pa, baka ibang problema naman ang magiging problema natin. So again po, makukuha naman natin yung mga amino acids na magagandang amino acids sa halamang pagkain. So okay, I will go for plant foods. Mm-hmm. I will go for plant sources, no, ng mga amino acids para naman safe ka, kasi hindi lang collagen ang pinag-uusapan natin dito. Gusto nating mag-microbiome din ng ating gut, no? At again, ha, kung paan ng manok at mga cartilage at mga tendons, baka naman magbigay ng ibang problema sa atin. So again po, go for vitamin C-rich food kasi tutulungan niyang gumawa ng collagen ang sarili natin.
0: Okay, thank you so much, Doc. Napakaganda po ano ng inyo pong nabanggit. All right, so meron pa po tayong question po dito, ano. Ano daw po yung mga nabanggit nyo naman na po yung iba, pero they are asking for fruits, Doc Blessy. Yung mga prutas daw na mga nakakapagpag-glow ng skin, although nabanggit nyo yung mga vitamins na need ng ating katawan po. But do we have any particular po? Like for example, Doc, tanong ko lang, diba nabanggit nyo kanina vitamin C, but is it true that if it's vitamin E, it's for the skin and hair, something like that? Vitamin C is for the overall immunity? So kailangan po talaga 'yon, yung mag-jive yung C and E so that ma-sustain yung good quality ng atin pong skin. Okay, thank you so much, Doc. Ito naman po, meron pong katanungan. Ito na, isa na naman, Doc. Meron daw pong nabasa itong ating listener na ang green tea at mga black coffee ay nakakatulong daw po sa pag-glow ng skin. Doc Blessy? Do we have any research about this? Or are we debunking it? Or tama ba sila? Something like that. So, Doc, can you please extend this to our listeners?
1: Ayan po, yung green tea, no? Pag sinabi natin green tea, may mga polyphenols yan, may antioxidant din. Okay, so pwede din siya, no? Pwede siyang magbigay ng glow skin. Kasi nga dahil sa antioxidants at saka bioactive compounds niya na pwedeng magbigay ng good circulation, anti-aging. However, ang effect depende sa amount ng kinain mo, okay? Tsaka yung overall lifestyle. So again, depende din sa pag-preparation mo ng green tea, okay? So again, yung green tea, pwede ka ding, ang isang factor nun kasi, nag-hydrate din eh, no? Pwede ka ding, because of the green tea, dahil tubig siya, nakakatulong din na mag-hydrate ka. At kung itong green tea na to, dahil sa kanyang polyphenols, pwede siyang mag-protect sa mga collagen para hindi mag-breakdown due to UV exposure, lalo pa yung sobrang nag-expose sa ultraviolet, no? And then maraming maraming oxidative stress na exposure, maraming stress maybe, no? So pwede yung green tea. Pero yung coffee and ato naman sa kape naman tayo, yung black tea, meron din siyang antioxidants, no? Meron din siyang polyphenols. Meron din siyang chlorogenic acids na magbibigay sa atin magbibigay sa tao ng skin health. Kaso lang ang problema natin doon, yung caffeine content naman niya. Kasi yung caffeine may temporarily improve blood circulation, pero yung in a long term, no, pwede din siyang mag-cause ng other problems. So again, may anti-inflammatory effect siya. May mga study na nagsasabi yung moderate coffee drinking may reduce certain inflammatory markers or inflammatory markers. Pero again, titingnan naman natin yung negative effect niya, okay? Kasi kung ang negative effect naman niya, mas matindi pa sa glow skin mo. Alam niyo yun? Ang purpose mo, gusto mong gumanda yung skin mo ng bahagya. Pero hindi ka naman makatulog, aray ko po, paano naman tayo gagaling? So yung excess naman ng coffee drinking can contribute to poor sleep. Again, stress hormone elevation, no? Yung hormones mo pwede din yung apektuhan. Kasi aapektuhan niya yung melatonin mo eh, at saka serotonin balancing mo ng kape. So again, that can lead to anxiety na, depression. So again, mga kapatid ko, i-balance po natin, piliin natin, pipili ka. Ano gusto mo? Glow skin dahil may antioxidant siya. Yung coffee, may polyphenols, pero hindi ka naman makakatulog. So again, at saka, pag nagkape, hindi lang naman kape, meron kang ilalagay na excessive sugar, may syrup kang ilalagay, may cream, o minsan meron ka pang sweetened creamer na ilalagay. So, nadoblihan ka pa, yung sugar intake na yan will increase inflammation. Yung advanced glycation, meron din. And it can damage collagen. So, ibig sabihin, yung polyphenols niya, meron nga, hindi ko po sinasabing wala, meron, kaso lang, nilagyan mo ng creamer, nilagyan mo ng sugar, so, i-damage din niya yung collagen mo. So, at hindi ka makakatulog, ako, I personally believe, importante sa atin yung tulog. Kaya, hahanap na lang tayo ng iba, okay? Iba. Sabi naman ng iba, hindi naman ako naapektuhan eh. Kahit ako uminom ng kape, nakakatulog pa rin ako, sabi ng iba. Pero alam niyo po, sa aking tagal na sa counseling, sa sobrang tagal ko na sa, ano na po ako, 38 years na ako sa counseling business, yung monitoring ng lifestyle, ganyan. Talagang sa umpisa, okay kayo, lalo pa yung mga bata. Pero ako ang preparation kasi ng, ayun talagang avoidance of caffeine, ang preparation nito sa pagtanda. Kasi nakita ko yung mga tao na walang caffeine nung bata, pagtanda nila, ay talagang mas masarap pa rin yung tulog nila, hindi affected, no? Hindi sila pahirapan na matulog ng 7 to 9 hours. Kaya nilang matulog kahit matatanda na kasi nga walang caffeine intake.
0: Alright, thank you so much, Doc. Nung napag-usapan po natin about sa glutathione, Doc Blessy, may nagtanong po ano na is it safe daw po ba na mag-take ng glutathione tablets?
1: Pagka glutathione tablets na po at saka mga supplements, baka hindi po dito sa program namin.
0: Oh, yeah.
1: Dito po, Pastor, ang alam po natin, yung magti-trigger lang ng glutathione sa sarili natin, collagen sa sarili natin through food and hydration. Pero kung mga branding na po, kung magte-take kayo, pinakamabuti po, kayo'y dumalaw sa inyong doktor na pinagkakatiwalaan. Huwag po sa TikTok.
0: Wag lang sa kung ano-ano.
1: Wag lang po sa TikTok at sa Facebook. Ano po, kayo ilalapit sa doktor. Ang pinakamaganda pong lapitan na doktor, yung doktor na mahal kayo. Kasi pag doktor na mahal kayo, talagang nagsasabi po ng totoo yan na ikakapahamak mo ba? Tama ba yung brand na yan? Tama ba ang dosage? Para ba sa iyo yan? Yan po, pagka yung doktor, sabi ko nga, ang isang tao kailangan meron siyang doktor na parang family niya. Yung hindi lang basta doktor na ano, yung family niya, yung talagang doktor na concern talaga, hindi lamang sa regular prescription niya kundi yung sa pangkalahatang kalusugan ng tao. Kami, we are so blessed kasi may doktor kami talagang parang anak namin. Yan si Dr. Jigs, si Dr. Dapat, di ba? Talaga naman, sasabihin niya talaga, Doc, ano tong ganito? Ano sa palagay mo? Talagang mahabang diskusyon bago ka mag, ano, bago, what I mean, bago mag-come up sa isang conclusion. Oh, di ba? Yung kaibigan niyan din ni ano eh, ni doctor, ni Pastor Kyle.
0: Same doctor. Oh. Yeah. Kapag
1: si
0: for example,
1: Dr. Jinx.
0: Yeah. Parang kapatid ko na po 'yan eh. For example, may kailangan niya ako, Doc. Yeah, mamaya ay may sabihin sa akin. Ay sabihin ko, Doc, I need this and that. Oh, mamaya, oh, Pastor, anong problema? Alam mo, Doc, yung hindi mo na kailangan mo pumunta sa ospital.
1: Kaya naman, para kong anak, o, di ba? Nagkakatalo na sa badminton eh. Ano?
0: Yes,
1: Doc Jinx,
0: sa badminton.
1: Nagpe-prescribe na, di ba? Doc Jinx, anong idea mo dito sa ganito? Yes. Ay, nako, ganito yan, o, di ba? So, we can exchange things. Kaya, ako ang sabi ko, pagka, ito, nag-a-appeal ako sa mga listeners natin, kailangan nyo maka-establish ng doktor na mahal kayo. What I mean sa mahal kayo, yung, kahit isang doctor na internal med na yung family mo, and then be kind also to the doctor na talagang maramdaman din ng doctor na mahal mo din siya.
0: Yeah.
1: Kasi relationship to sa doctor. Kasi pagka meron kayong ganong relationship beyond prescription, okay? This is beyond medical prescription. And I believe na meron kayo, no? Meron kayong makikita. Pero wala pa kayong sakit, magpakabait na kayo doon sa tao na yon. Hindi ba yung tipong away-awayin mo? Tapos mamaya, pagkailangan mo, doon ka lalapit. Hindi, talagang establishing relationship. Yung pagmamahal, napapakita mo yung pagmamahal, hindi lang dahil nangangailangan ka, di ba? Sa yung regular na relationship, napakaganda niyan. So, tanong again po yung tanong kanina, glutathione, ano daw po, pwedeng inumin or hindi? Maghanap po kayo ng doktor na kaibigan nyo, na mahal kayo, and then when it comes to supplementations, when it comes to other new ideas, no, kung ano po yan, talaga pong sasabihin ang totoo sa inyo at hindi po kayo iiwanan. Talagang kayo itutulungan.
0: Alright, thank you so much, Doc Blessy. Napakaganda po na atin pong talakayan. Ayan, last na po tatin po ito. No? Sabi nga ni Lenny Bahar, di po talaga ako umiinom ng kape at di na po ako makatulog. Sabi rin ni Mayjalita Ariate, yes po, the best si Doc Dapat. Ayan, Doc Jigs, kung nanikikinig ka ngayon sa aming programa ni Doc Blessy, hindi lang pala kami yung natutuwa sa iyo. Even to our listeners sa...
1: Sikat pala to si Dr. Jigs.
0: Yes.
1: Diba?
0: Ayan, sikat na sikat ang ating Doc Jigs. Anyway, Doc Blessy, before we end, ay atin po munang sagutin itong last po na question po na ito. Sabi po dito ay lagi naman po akong umiinom ng tubig, Doc. Pero bakit minsan dry pa rin at dull ang balat ko?
1: Ayan. So, yan po hahanapin natin. Hahanapin natin ang factor. Kasi ang susunod na tanong, ano ba yung frequency ng pag-inom mo? Kasi minsan sinasabi nila umiinom ng tubig, pero ilang baso ba sa maghapon? At tama ba yung distribution? Okay? Pag tama ang distribution, tama ang pag-inom. Kasi po yan, kailangan din nating maintindihan yung output mo. Okay? Yung output ng fluid mo at sa pamamagitan ng ihi, sa pamamagitan ng pawis, kailangan din po niyang nating maintindihan. At saka again, ito pong pinag-uusapan natin, we're just focusing on the skin, ha? Tsaka eyes and hair. Pero alam niyo ba na ilang nutrients lang ang pinag-uusapan natin? Pero maraming nutrients pa ang nakadugtong niyan kasi ano yan, networking yan eh. Yung mga nutrients, parang yan nagtatrabaho na parang yung, ano yan, yung parang net siya, dugtong-dugtong. Pagkailangan mo nitong vitamin C, kailangan mo nitong ibang nutrients, halos magkakadugtong silang lahat. Kaya there is no such word as one super bida, super power na nutrient. Lahat po yan kailangan. At ang masasabi ko lang po dito sa inyo, eat a wide variety of food, kumain of plant foods rather, okay? Mm-hmm. Eat a wide variety of plant foods kasi nandoon ang lahat ng phytochemicals, antioxidants, vitamins and minerals, nandoon lahat ng health-enhancing chemicals na tutulong sa atin para maging malakas tayo. And then, susunod nun, syempre, maging grateful na tayo kasi nandyan, bigay ng Diyos. So, magpasalamat ka na kung may effect sa'yo na dahan-dahan, pasalamat pa rin. Kung may effect sa yung beauty ka agad, abay, magpasalamat ka din. Pantay-pantay ang pagpapasalamat. At continuous na pagpapasalamat ang gagawin natin. So, ganun po, Pastor.
0: Alright, thank you so much, Doc Blessy. Maraming salamat din po sa mga insights na inyo pong nabanggit at binahagi po sa ating mga kaibigan na nakikinig ngayon dito lamang sa ating pong programa sa Adventist World Radio 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, any closing remarks po para po sa ating mga listeners?
1: Ang glow food po natin, talagang very, very important at napakabuti ng Diyos kasi gusto niya maging glowing tayo, okay? Gusto niya talagang tayo maganda in outside na beauty, kailangan gusto niya na maging maganda tayo externally and internally. So sana po sa pag-uusap natin ng mga bagay-bagay na ito, tayo po'y maging grateful at dahil ang Diyos ang nagbibigay ng ating beauty, no? Ng ating beauty. At sana po hindi lang sa skin ang pagandahin natin, hindi lang tayo mag-focus sa ganda ng skin, sa ganda ng mata, kundi sa internal beauty natin. At sana alam nyo ba po na pagka tuloy-tuloy na ginagawa natin ito, nagiging maganda yung cellula natin, katulad ng cellula ng balat, ng mata, ng buhok. Magiging maayos din ang cellula ng ating mga utak, mag-glow din ang ating utak. At sana ang prayer ko po, pati ang ating ugali ay mag-glow. So God bless po and have a good day.
0: I like the closing, I mean the last statement, Docs.
1: Doc, na para, it's not... Pastor, ikaw glowing ka talaga. Ay,
0: yan ang gusto ko, Doc. I like your last statement po na hindi lang yung dapat yung ating skin ang nag-glow, pati na rin ang ating pong ugali. Anyway, salamat, Doc. Mga kaibigan, sa ating talakayan ngayong araw, natutunan natin ang tunay na glow ay hindi lamang nanggagaling sa mga produktong inilalagay sa balat, iniinom, o kaya na may mga tableto, kundi nagsisimula rin sa kung ano ang inilalagay natin sa ating pong katawan. Ang tamang pagkain, sapat na tubig, maayos na pahinga, at positibong pamumuhay ay may malaking epekto sa ating kutis, buhok, lakas, at kabuuang kalusugan. Kapag pinapangalagaan natin ang ating katawan, mas lumalabas ang natural na sigla at gandang ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil babanggit nga sa mga awit, kabanata 139, talatang 14, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ako'y kakilakilabot at kagilagilalas na ginawa. Kaya mga kaibigan, matutunan nating pahalagahan ang ating sarili hindi lamang sa panlabas na anyo, kundi sa pamamagitan ng healthy choices na nagbibigay buhay sa ating katawan. Ang tunay na kagandahan ay makikita sa taong may malusog na pangangatawan, pusong payapa, at may pananampalataya. Ito po ang inyong programa, The Healing Wonders of Diet, kasama si Dr. Blessenda Varona. At maraming salamat sa inyong pakikinig at naway pagpalain kayo ng Panginoon ng malusog na katawan, glowing na kalusugan at pusong puno ng kanyang kaliwanagan. Hanggang sa muli, manatiling healthy, radiant at may pag-asa. Ito po ang inyong DJ host Pastor Kyle na lagi po at muling nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: isip, punong-puno ng galit. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako, basta ang alam ko, basta ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat. Lahat ng gustuin ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabong, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit sa taong nang dating sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na, ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon. Kundi interest na totoo ba sinasabi nito? Hanggang sa nakinig ako, yung mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha kong number, ang kaso, ang bilis naman magsalita. Eh, hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang munang nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko to kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply. Nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay, tumatay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko ng tinext po. Sino po bang pastor ang dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa Palawan na si Pastor Ron Ray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo. Ayun. Kasihan po ako ng konti kasi magulo pa takbo isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigan Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakalan ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Anong sunod po? Ito, ba't hindi pa ako kunin? Pinagsisiyang ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magliligtas sa akin. Ngayon, 50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jakarta, nag-decide na agad. Buo na agad loob. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. Dito lahat, wala akong kaaway. Dito lahat, inuunawa ko. Dito lahat, hindi nusigan pagkatao ko. Mas winelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung winelcome nila ako, saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila password sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala ako kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati yung mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakulong galit sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang tumawag. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tungulolo, saya, grabe. Simula nang bininyagan ako, simula hanggang ngayon, yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Pero miss lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at ilang ko rin, lahat, wala akong pinapalampas. Kung maririnig nila, tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung una ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo nga po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at ang pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo na makatanggap, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ang ating pumpaksa ay may kinalaman sa 7 things God hates. Atin pong alamin yan, ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala.

0: Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos sa pamagitan ng mga kawikaan na sulat ni Haring Solomon. Kaibigan, kung pag-uusapan natin ang pag-ibig ng Diyos, hindi kayang sukatin, hindi kayang abutin ng pag-iisip ng tao ang pag-ibig ng Diyos. The love of God is beyond our understanding. Hindi nating lubos na matarok ng ating mga isipan ang lawak at lalim ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat sinasabi sa atin sa Roma Kapitulo 5, versikulo 8, ganito ang ating mababasa. Subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Si Kristo ay binayaran niya ang aking pagkakasala sa krus ng Kalbaryo. Ngayon ang sabi sa atin, sapagkat pinatunayan, pinakita ng Diyos, hindi lang sinasabi mahal tayo ng Diyos, kundi pinatunayan, ipinakita, ipinalasap at pinaranas sa atin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaisa-isang bugtong na anak ang wika, binigay ng Diyos sa atin para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi nga sa Sanguan 3:16, sapagkat gay na lamang ang pagsinta ng Diyos na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga walang duda na ang pag-ibig ng Diyos ay pinaranas sa atin na bilang kanyang mga anak upang maunawaan natin ang Diyos ay pag-ibig. Merong binabanggit ang ating Biblia sa 1 Juan 4:10, ang wika pa nga, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Siya ang Redeemer. Siya ang nagtubos sa atin sa tiyak na kamatayan. Sapagkat ang wika, ang bayad ng kasalanan, ay kamatayan. Dapat tayong mamatay. Subalit merong kordero ng Diyos na pinatay simula pa noong itatag ang sanlibutan na ito. Kaya nga, ang Diyos natin ay pag-ibig. Kung ang Diyos ay pag-ibig, bangkit merong panahon at merong bahagi ng ating ngayong pamumuhay na ang Diyos ay galit? Saan nagagalit ang Diyos? Hindi ba sinasabi natin at nabasa natin ang Diyos ay pag-ibig? Bakit ngayon meron bang ugali ang Diyos na nagagalit siya o napupuot ang ating Panginoon? Tingnan natin ngayon ang sinasabi ng banal na kasulatan, kaibigan, ang wika sa mga Kawikaan, Kapitulo 6, versikulo 16 hanggang 19. Ang Panginoon ay namumuhi sa anim na bagay, oo, pito ang sa kanya'y kasuklam-suklam, mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng dugong walang sala, pusong kumakatha ng masamang plano, mga paa sa kasamaan ay nagmamadali sa pagtakbo, bulaang saksi nagsasalita ng kasinungalingan, at ang nagahasik sa magkakapatid ng kaguluhan. Ang unang bahagi ay ating bibigyan ng pansin, ano yung mga kasuklam-suklam? Ano yung mga bagay na mumuhi ang ating Panginoon? Kaya sa ating pag-aaral ngayon, tatlong bagay ang ating bigyan ng pansin. Ang una, God hates a proud look. Ang wika, ang Diyos ay ayaw niya, nagagalit siya, namumuhi siya, ang wika, sa kasuklam-suklam, mga palalong mata. Ano ba yung sinasabing palalong mata? Proud look sa English. Ito yung pride. Ito yung kataasan. Tandaan natin, si Lucifer, siya ay nagkasala. dahilan sa kataasan. May mga tao kapag sila'y magaganda, mga pogi, kung minsan nagmamataas sila. Tingnan natin ang kalagayan ni Lucifer, bakit siya binagsak ng ating Panginoon. Samantalang si Lucifer ay nilikha ng Diyos at ang paglikha sa kanya ay hindi katulad ng ating pagkalikha na bilang mga tao. Ang sabi sa aklat ng Isaiah 14:12-15, ito yung ating mababasa. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagbabagsak sa mga bansa? Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas na mga bituin ng Diyos. Aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y upo sa bundok na pinagtitipunan at malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Kaibigan, nais niyang tularan ang kanyang lumikha, ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ang sabi, gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Kaibigan, ikaw ba'y nakakita ng isang tao nagsasalita palaging ako, ako, ako? Walang pinakamagaling kundi siya. Nakakita ka ba ng taong ganon? At kapag ka ikaw ay nakakita ng taong ganon at napakinggan mo yung kanyang sinasabi, palaging ako at walang itinataas kundi yung kanyang sarili, maganda bang pakinggan? At kung ikaw ay ganon ang nagiging karanasan mo sa buhay, palaging ako, nagmamataas, nagyayabang palagi, at meron tayong pride, meron bang mga taong gustong makisama sa atin na tayo ay napakayabang? Yung sinasabing proud look, may kayabangan. Nanopat, ang sabi nga ng iba, hindi siya pwedeng kumain ng manok sapagkat siya'y lumilipad na. Kaya nga, ang ayaw ng Panginoon na katulad ni Lucifer, siya ay nagmataas, nais niyang maging katulad ng Diyos. Ano pa yung kanyang naging karanasan? Bakit siya ibinagsak ng ating Panginoon? Sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 28, Versikulo 12-17. Bukod dito'y dumating sa akin ang salita ng Panginoon na sinasabi, anak ng tao, managhoy ka para sa hari ng Tiro at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ikaw ang tatak ng kasakdalan, puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ikaw ay sa Eden na halamanan ng Diyos. Bawat mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ang sardyo, topacio, diamante, berilo, onyx, haspe, safiro, karbunko at esmeralda. At ang ginto at ang pagkayari ng iyong pandareta at ang iyong mga plauta ay nasa iyo. Sa araw na ikaw ay lalangin, inihanda ang mga ito. Kaya ang wika, ito yung iyong pagkalalang. Hindi siya nilalang galing sa alabok ng lupa, kundi mahalagang bato ang sinasabi ng ating Biblia. Ano pang sinasabi ng ating Biblia? Patuloy natin ngayon sa aklat ng Ezekiel. Inilagay kita na may pinahirang kerubin na nagbabantay, ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos, ikaw ay naglalakad sa gitna ng mga batong apoy, ikaw ay sakdal sa iyong mga landas mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kasamaan ay matagpuan sa iyo. Dahil sa karamihan ng iyong kalakal ay nagpuno ka ng karahasan at ikaw ay nagkasala. Kaya't inihagis kita bilang maruming bagay mula sa bundok ng Diyos at winasak kita o tumatakip na kerubin mula sa gitna ng mga batong apoy. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong pinasama ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Inihagis kita sa lupa, aking hinilantad ka sa harapan ng mga hari upang pagsawaan ka ng kanilang mga mata. Kaibigan, ito yung nangyari ngayon kay Lucifer. na naging Satanas, siya'y nilikha ng ating Diyos galing sa mga mahalagang mga bato, subalit nagmataas siya at nasumpungan siya sa kanyang kalagayan na palaging ako, ako, ako. Kaibigan, yun ang nangyari sa kanya ngayon kung bakit siya'y binagsak ng ating Panginoon. Kaibigan, ang sabi nga sa Kawikaan 16:18, ganito ang ating mababasa. Ang pagmamataas ay nauna sa kapahamakan, at ang palalong diwa ay nauna sa pagkabuwal. Kaya nga ayaw ng Panginoon, napupuot ang Panginoon sa ganitong ugali na merong kataasan, na merong pagmamayabang. Ikaw ba ay gustong sumama sa taong napakayabang, saksak ng sinasabing o yung siya ay dakilang taong nagyayabang palagi? Wala nang pinakamagaling kundi siya. Ito yung ayaw ng Panginoon. Ito yung naging ugali ni Lucifer kung bakit siya ibinagsak ng ating Panginoon. Kaibigan, ito ang ayaw ng ating Panginoon. Kaya nga kung tayo ay merong ugaling ganito, na kapag ka merong usapan, wala nang pinakamagaling na ating itinataas ang ating sarili. Ito yung ayaw ng ating Panginoon. Kaya nga, yung una na napopuot ang ating Panginoon, yung ugaling proud look, yung merong kayabangan, palalong mata, kaibigan, ito ang ayaw ng Panginoon, na sa kabila ng siya ay isang Diyos na maibigin, pero nagagalit ang Panginoon sa ganitong ugali na kung meron tayo na katulad ni Lucifer. Ang pangalawa, God hates a lying tongue. Ayaw ng Diyos at nagagalit ang Diyos sa isang taong sinungaling. Ang sabi nga, sinungaling na dila. Kaibigan, yung taong sinungaling, kapag ka ikaw ay merong ganitong taong napapakinggan, ikaw ba ay natutuwa? O ikaw ay palagi nagsisinungaling? Ikaw kaya ay paniniwalaan kahit na ikay nagsasalita ng totoo? Merong isang pastol ng tupa, ayon sa storya, na gusto niya ngayong magsabi na kahit na hindi totoo. So samantalang nagpapastol ngayon ng tupa, ang kanyang sigaw, wolf, wolf. Kaya nagpuntang mga tao, ang sabi ay, wala naman, gusto ko lamang na masabing kayo ay nakikinig sa aking sinasabi. So nagalit yung mga tao, next time ang wika kapag ka ikaw ay nagsabi pa ng wolf kahit wala, ay hindi ka namin paniniwalaan. At isang araw, nagsabi na naman. So, nakalimutan ng mga taong ito yung kanyang sinabi. Kaya noong nagsabi siyang, wolf, wolf, ang mga tao nagsidating para tulungan siya. Subalit, noong pangatlong beses na nagsabi siya, wolf, wolf, at talagang may wolf na naman. Kaibigan, hindi na naniwala ang mga tao. Kaya ang kanyang mga tupa ay kinain na mga lobo. Kaibigan, kinakailangan tayo ay magsabi ng katotohanan. Merong binabanggit ang banal na kasulatan dito sa sulat ni Santiago. Napakaganda itong sinasabi. Dito sa Santiago 1:26, kung inakala ng sino man na siya'y relihiyoso, subalit hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong iyon ay walang kabuluhan, walang kwenta. Kaya kahit nasabihin natin napakaganda ng ating relihiyon, ayon sa Biblia ang pangalan ng aking relihiyon, pero hindi pinipigilan ang kanyang dila, ang sinasabi, ang kanyang relihiyon ay walang kabuluhan. Merong binanggit ang ating Biblia na isa sa 10 utos na binanggit ng Panginoon kay Santo Moises, at pagkatapos ito ay sinulat ng Diyos sa 2 tapyas na bato. Ano ang utos na ito, kaibigan? Ang wika sa 20:16, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Kaya kapag ka ikaw ay nagpunta sa korte at ikaw ay isang saksi, ikaw ay susumpa ngayon kung ikay Kristiyano sa taas ng Biblia na asabihin ikay ba'y nagsasalita ng katotohanan at pawang katotohanan, at pagkatapos sasabihin mo, "So help me God," isinasama mo ang pangalan ng Panginoon na bagamat ang iyong sinasabi ay may kasinungalingan, ito ngayon ang pagsasabi na ang pangalan ng Diyos ay nagagamit sa walang kabuluan. Noong unang panahon na walang mga papeles na kapag ka ang dalawang panig ay binibili ang lupa ng isang panig ang may lupa, sasabihin ngayon ng bumibili sa pangalan ng aking Diyos ay magtatapat ako sa ating kasunduan. At pagkatapos ngayon, yung nagbibili naman, sasabihin niya, sa pangalan ng aking Diyos, ako ay magtatapat sa ating kasunduan. Kaya nga, saksi ang Diyos. At kapag ka ngayon, hindi sila tumupad sa usapan na gamit nila ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluan. Yung isang taong sinungaling, ikaw ba ay gusto mong makasama ang isang sinungaling? Maaring kung minsan sinasabi niya ay totoo na, pero ay hindi ka pa naniniwala sapagkat siya ay isang sinungaling. At ang sabi ng ating Biblia ayon sa aklat ng Henesis, nagsimula itong mababasa Biblia yung kasinungalingan, narito ang sabi ng Biblia, 3:4 ng Henesis. Subalit, sinabi ng Ahas sa babae, "Tiyak na hindi kayo mamamatay." Kaya yung paniniwala na kapag ka ang tao ay namatay, ang sabi ay hindi namatay, ang tao bumabalik. Itong paniniwalang ito ay nagsimula sa sinabi ni Satanas sa ating unang magulang, kahit na kayo ay kumain ng bunga ng punong kahoy na yan, kayo ay hindi mamamatay. Kaya sinungaling si Satanas. Yung sinabi niyang kayo ay hindi mamamatay, bakit namatay ang tao? At yung paniniwalang ito ay kinuha ng mga Babylonians at kinuha ng mga Egyptian, at kaya yung mga pero ay ginagawang mami ang kanilang mga katawan sapagkat sa kanilang paniniwala sila ay buhay pa. At kinuha ito ng mga taga-Persia at kinuha ng mga taga-Greece at pagkatapos ng Rome, pagan Rome, at pinagsama ngayon ang paniniwala ng Kristyanismo at saka ng Paganismo. Kaya sa pangatlong araw ang wika, bumabalik ang tao. Ang tao, sinasabi ng Biblia, kapag ka namatay, wala nang alam bakit sinasabing nagbabalik. Kaibigan, ang kasinungalingan ay nagsimula kay Satanas. Kaya ang sabi sa Sangwan 8:44, ito yung sabi ng ating Biblia. Pakinggan mo, kaibigan, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia, 8:44. Kayo'y mula sa inyong amang Diablo, at ang nais ninyong gawin ay ang kahustuhan ng inyong ama. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa sa simula at hindi naninindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas sapagkat siya'y isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Kaya ngayon, ang ama ng kasinungalingan, walang iba kundi ang Diablo. Kaya kapag ka ikaw ay nagsisinungaling, ikaw ay anak ng Diablo, hindi ka anak ng Diyos. Kaibigan, masakit na tanggapin na ako ay anak ng Diablo. Bakit? Kapag ka ikaw ay sinungaling. Kaya ayaw ng Diyos ang isang taong o ang dila ng isang tao na nagsisinungaling. Kundi tayo ngayon ay tumatanggap kay Kristo, at kapag ka si Kristo ay ating tinanggap ang wika ng ating Panginoon, "I am the way, the truth, and the life." Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Kapag ka tinanggap mo ngayon si Kristo, kahit na ikaw ay papatayin, sasabihin mo ang totoo, hindi kasinungalingan. Kaibigan, ang ayaw ng Panginoon, yung dilang sinungaling. Ito yung pangalawa. Anong una? Proud look, yung mga may kayabangan. At yung pangalawa ay yung dilang sinungaling. At ang pangatlo na kinagagalit ng ating Panginoon, tayo ay nagbububo ng dugo ng isang taong inosente. Ano sabi ng Biblia? Nais kong basahin muli yung sinasabi sa aklat ng Kawikaan 6:17. mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng dugong walang sala. Nakatulad ni Cain, pinatay niya ang kanyang kapatid sapagkat siya ay gumagawa ng kasalanan, ang sabi nga ni San Juan sa kanyang sulat. Kaya ang sabi ng ating Biblia sa aklat ng Henesis, Kapitulo 4, versikulo 5, subalit hindi niya pinahalagaan si Cain at ang kanyang handog. Galit na galit si Cain at nagiganti ang kanyang mukha. Sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nagagalit at bakit nagingit-ngit ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumagawa ng mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa iyong pintuan. Ikaw ang nais nito, subalit kailangan madaig mo ito. Bakit? Sapagkat pinatay ni Cain ang kanyang kapatid. Ang sabi sa 8, sinabihan ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel at nangyari ngang sila'y nasa parang, tumindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at ito'y kanyang pinatay. Ang walang kasalanan na kapatid niya ay pinatay. Kaya nga sa ating panahon ngayon, maraming mga tao ang pumapatay. Yung nakorsunada lang o kaya nagalit siya, nakatulad ng iba na dahilan sa traffic, namamaril, pinapatay. Siya na nga kung minsan ang lumabag sa traffic, siya pang galit. Kaibigan, ito yung ayaw ng ating Panginoon. Kaya ang sabi sa ating Biblia, huwag kang papatay. Ito yung utos ng ating Panginoon. At ang dugo ni Abel ay sumisigaw sapagkat siya ay walang kasalanan, pinatay ng kanyang kapatid na galit sapagkat ang kanyang handog ay hindi tinanggap. Si Kristo na walang kasalanan, sinabi na nga ni Pilato, wala kong nakikitang kasalanan sa kanya. Subalit, kaibigan, ang sabi ng mga tao nagpapako sa krus sa ating Panginoon, ipako sa krus si Jesus. O kaibigan, ito yung tatlong bagay na ayaw ng Panginoon na makita sa kanyang mga anak. Kaibigan, kung tayo ay may pag-ibig sa Diyos at tayo ay may pag-ibig sa ating kapwa, ating ngayong naiwasan ang pagpatay, yung krimen na pagpatay. Sumisigaw ang dugo ng mga tao na namatay sapagkat sila'y mga inosente at sila'y pinagpapatay. Kaya nga kaibigan, nais ng Panginoon na tayo ay maging matuwid. Mamahalin natin ang Diyos, mamahalin natin ang ating kapwa upang yung puot, yung kayabangan, kasinungalingan at pagpatay sa mga taong inosente ay maiwasan natin. Kaibigan, nais ng Panginoon, ang pag-ibig ay ating ipadama sa Diyos at gayon din sa ating kapwa. Bago tayo magtatapos sa ating pag-aaral, nais kong basahin ang sinasabi sa Pilipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, idalangin natin sa Panginoon, nawa ang kanyang pag-ibig ang siyang mamamayani sa ating mga puso. Tayo manalangin, dakila at mapagpala po naming Diyos. Nagpapasalamat po kami ng aming Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Pinadama sa amin ang kanyang dakilang pag-ibig noong kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dakilang Diyos at palain po ang aking kaibigan. Ang lahat na nakinig sa pag-aaral na ito, O Diyos, maging gabay nawa namin sa aming pamumuhay sa araw-araw. Kami ay magsasabi ng mga katotohanan. Maiwasan namin ang pagmamayabang at aming itaas ang dakilang pag-ibig ng aming Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Pagpalain ka nawa ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. So mga kaibigan, ang pitong bagay na kinamumuhian po ng Diyos ay mga ugaling nagbumula sa pusong malayo sa Kanya. Yung pagiging mapagmataas, yung kasinungalingan, karahasan, masamang pag-iisip, mabilis na paggawa ng kasalanan, maling pagsaksi at paghasik ng alitan. Ang mga ito po ay sumisira hindi lamang sa relasyon ng tao, sa kapwa, kundi pati po sa relasyon natin sa Panginoon. Ano po, bilang mga Kristiyano, tinatawag po tayong mamuhay ng may katotohanan, kababaang loob, kapayapaan, at kabanalan. Pero sa tulong po ng ating Panginoon, maaari po nating maiwasan ang mga bagay na kinamumuhian niya at magkaroon po tayo ng pusong kalugod-lugod sa Kanya. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: At mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan, muli po ninyo ako makakasama, Sister Paula Fofe po, ang sisterat nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa, dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita at pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Lalong-lalo na ang pag-asang hatid ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Mga kaibigan, sigurado ko po nga magugustuhan ninyo ang ating pag-uusapan. Pag ito po ay tungkol sa pera, yan. Pera at kalusugan. Paano nga ba magkakaroon ng malusog at masaganang buhay? Pero kung paano po natin mapapanatili o magkakaroon, magsisimula ng isang malusog na buhay, yan pong dapat nating alamin. Gayun din naman, yung isang side na paano nga ba magkakaroon ng sabay na malusog pero masaganang buhay. Yan ang ating tutuklasin sa mga oras pong ito kasama ang ating tagapagsalita, Katgiwala ng Pag-asa. Ang akin po binabanggit ay isang pastor ng Seventh-day Adventist Church na naglilingkod sa Panginoon sa mahigit pong 10 taon. Ang akin binabanggit ay si Pastor Ernie Marin.
1: Muli po mga minamahal kong mga taga-subaybay, kumusta po kayo sa inyong mga tahanan? Aking pong dalangin kayo po ay maayos, payapa, kasama ang inyong sambahayan at patuloy po kayong sumubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa.
0: Ngayon po, bago tayo magsimula, ay pangungunahan po tayo ni Pastor Ernie sa isang panalangin.
1: Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kaming lumalapit sa inyo sa panibagong seri ng aming pag-aaral na may kinalaman sa kalusugan. Alam po namin, Panginoon, na kayo'y concern sa amin. Kaya sa aming pag-aaral ngayon, samahan niyo po kami upang aming lubusang malam at maunawaan ang mga batas ng kalusugan na inyong nais ibabatid sa amin. Samahan po kami ng Banal na Espiritu upang yung aming mga tagapakinig ay patuloy na malaman ang mga bagay na ito upang kaming lahat ay maging malusog habang naghihintay sa ikalong pagbalik. Salamat po sa pagdinig sa aming dalangin. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen.
0: Amen. Mga kaibigan, bago po tayo tuluyang magsimula, iniimbitahan po namin kayo na huwag nang ilipat ang inyong mga channel at radio station. Sa loob po ng kalahating oras ay samahan niyo po kami ni Pastor Ernie Marin at atin sama-samang tuklasin ano nga ba ang mga sikreto upang magkaroon ng isang malusog at masaganang buhay. Pastor?
1: Muli po mga minamahal kong mga taga-subaybay, salamat po sa inyong walang sawang pagtutok sa Tinig ng Pag-asa na ang kalusugan ay mahalaga sa ating buhay. Meron pong kasabihan, health is wealth. Prevention is better than cure. Kaya sa oras pong ito ay ating pong aalamin sa banal na kasulatan ang mahalagang sinasabi, payo, para ito ay maging maayos ang ating buhay kasamang ating pamilya. Sa panahong ito ay mahalaga na ating pong iingatan ang ating mga katawan, ang ating mga kalusugan upang maging malakas, maging alisto at patuloy tayong magkaroon ng isang buhay na malusog kasamang ating Panginoon. Ang sabi sa aklat ng Ikatlong Juan 2, Minamahal, aking inadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mabuti ka at magkaroon ka ng kalusugan kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Ito ang nais ng ating Panginoon na dumadalangin, ito pong si Gayo, ay dumadalangin sa kanyang mga kapatid habang patuloy naglilingkod sa ating Panginoon. Ang sabi niya, mabuti ka at magkaroon ng kalusugan. At mabuti ang iyong kalagayan katulad ng inyong kaluluwa. Sa ating buhay, mga minamahal kong mga taga-subaybay, kaya po tayo nagtatrabaho upang maging maayos ang ating buhay, maayos ang ating pamilya, maayos ang ating mga anak. Ngunit kung hindi malusog yung ating pangatawan, magkakaroon ng malaking problema. Kaya sa oras na ito, ang sabi ng ating Panginoon, Juan Kapitulo 10, talatang 10, Ako'y pumarito

0: upang sila magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Nais ng Diyos na ang ating buhay ay punong-puno ng masaganang kalusugan, masaganang buhay, at ito ang inaalok sa atin ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang sabi sa aklat ng Exodus Kapitulo 15, talatang 26, kung iyong diringgin ng buong tiyaga ang tinig ng Panginoon mong Diyos ay at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata at iyong sundin ang kanyang mga utos. 26, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng ilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoong nagpapagaling sa iyo. Mga minamahal kong mga kaibigan at mga taga-subaybay, merong kondisyon ng ating Panginoon kung paano natin lubusang maaalagaan at maiingatan ang ating mga pangatawan. Nais ng Panginoon na ating siyang susundin at papakinggan at isasagawa ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa kalusugan upang tayong lahat ay maging malakas sa araw-araw nating buhay. Kaya ang sabi sa aklat ng Unang Korinto, Kapitulo 10, talatang 31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ito'y mahalagang prinsipyo sa ating buhay sa araw-araw. Ang ating mga taga-subaybay ay maaring kumakain ngayon o umiinom. Ito po'y mabuti, mga minamahal kong mga taga-subaybay. Ngunit sa ating pong pag-inom, sa ating pong pagkain, o ano po yung ating ginagawa, kinakailangan po na sa ikakaluwalhati ng Diyos, hindi po sa ikakaluwalhati ng ating sarili. Sapagkat nais ng Diyos na ang prinsipyong ito ay patuloy po nating may-apply sa ating buhay. Kaya po tayo nagtatrabaho upang tayo kumain. Ma-provide ang ating mga kapangailangan sa ating pamilya. Kaya kung ito'y ating susundin, kung ating luluwalhatin ang Panginoon sa ating pagkain, sa ating pag-inom, sa anuman ang ating ginagawa, ay ito ay isang mahalagang prinsipyo na nais ibigay, ipaalam sa atin ng Panginoon sa ating buhay sa araw-araw. Kaya ang sabi, alam niyo po mga minamahal kong mga kaibigan, meron pong tatlong uri ng diet sa Biblia. Number one, ideal. Number two, permitted. And number three, not permitted. Ito po ay magbibigay po sa atin ng kalaman sa oras na ito upang ang mga prinsipyo ng kalusugan ay ating may-apply sa ating buhay upang ating patuloy na purihin ang ating Panginoon upang si ating ibalik ang luwalhati sa Kanya. Ang sabi sa aklat ng Genesis Kapitulo 1, talatang 29, at sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. Ang orihinal na pagkain ay mga prutas na pinutulot ng Diyos sa halaman ng Eden noong nasa labas na sila Adan at Eva ay dinagdag ng Diyos ang mga gulay. Ito po mga minamahal ko mga kaibigan, ang ideal. Kung ito'y ating may-apply sa ating buhay, mas maganda. Gulay, prutas. At ito ay makatutulong upang maging malakas at malusog ng ating pangatawan. Kung atin pong titingnan ang mga edad ng ating unang mga magulang, bago ang baha, si Adan, 930. Si Eve, 912. Si Matusalem, 969. Ito po pinakamahabang nilalang na nabuhay. Si Noe, 950. Si Enos, 905. Si Lamech, 777. Si Kainan, 910. Ang mga taong ito ay i-apply ang ideal diet na unang ibinigay ng Diyos sa ating unang mga magulang. At sila ay humaba ang kanilang mga buhay. Ngunit mga minamahal kong mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ay nagbigay ng isang mahalagang paalala sa atin sa aklat ng Genesis Kapitulo 7, talatang 2. Kumuha ka ng pipito sa bawat malinis na hayop, lalaki at babae, at dalawa sa mga hayop na hindi malinis, lalaki at babae. Kung ating nalaman, mga minamahal kong mga taga-subaybay, ang ating Panginoong Hesus ay nagpadala, magpapadala ng baha. Kanyang sinuwe na kanyang lingkod ay kanyang utusan upang gumawa ng daong. At si Noe ay nakinig sa Diyos. At ang sabi ng Panginoon, Noe, sa mga malinis na hayop, tigpipito. At sa mga hindi malinis, tigdadalawa. O mga minamahal kong mga taga-subaybay, ang Diyos ay napakabuti. Pinaghiwalay ng Diyos ang malinis at di malinis na hayop. Bakit, mga minamahal kong mga taga-subaybay? Anong dahilan? Kung ating titingnan yung ito'y kanilang kinain, yung kanilang buhay ay umikli. Si Shem, 600. Si Arpasad, 438. Si Sala, 433. Si Eber, 464. Si Peleg, 239. Si Abraham, 175. At si David, 70 years old nung siya ay nabuhay. Kaya, mga minamahal kong mga taga-subaybay, ating aalamin sa aklat ng Leviticus ang mga bagay na ito. Sa ngayon, sa aklat ng Leviticus 3, talatang 3. Leviticus Kapitulo 11, talatang 3. Anumang hayop na may hati ang paa, biyak at ngumunguya, ang mga gayon ay maaari ninyong kanin. Ito ang prinsipyo na ibinigay ng Diyos. Sapagkat ang ating Panginoon ang the best dietitian. Alam niya ang mga bagay na nakabubuti sa atin, sa ating pangatawan. Ang sabi ng Biblia, may hati ang paa, biyak at ngumunguya. Ito ang makakain ng mga tao sa ibabaw ng lupa. Ang sabi ng iba, ito'y para lang sa mga Israelita. Mga minamahal kong mga taga-subaybay, ang prinsipyo ng kalusugan ay para sa lahat ng tao. Hindi lamang po ito para sa mga Israelita. Ito'y para sa lahat ng tao na nilikha ng ating Panginoon. Totoo po na ito ay unang ibinigay ng Diyos sa kanila. At ito po ay applicable sa ating kapanahunan ngayon. Sapagkat tayo ay kumakain, tayo umiinom. At bilang mga anak ng Diyos, ito po ay pinapayo sa atin ang mga bagay na ito upang ito'y makatulong sa ating buhay, upang tayo maging malakas at malusog ang ating buhay. Kaya ang sabi sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 14, talatang 4, ito ang mga hayop na inyong makakain, ang baka, ang tupa at ang kambing. Talatang 5, ang malaking usa at ang maliit na usa, at ang malaking usa at ang mabangis na kambing, at mga pigargo at ang mga antilope at ang gabusa. Ito, mga minamahal kong mga kapatid, ang halimbawa ng may hati ang paa, biyak at ngumunguya. Ito ang ating maaring kainin sa ating panahon ngayon. Ang baka, ang kalabaw, ang kambing, ito ang mga nais ng Diyos na ipakain sa atin. Siyempre luto, pagpuhilaw, ano, upang ito ay makatulong sa atin bilang isang mabuti at maayos na katiwala ng Panginoon sa ating katawan. Kaya ang sabi sa aklat ng Leviticus, Kapitulo 11, talatang 4, gayunman, huwag ninyong kakainin ang mga ito sa mga ngumunguya o doon sa mga may hati ang mga paa, ang kamelyo, bagaman ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, ito ay marumi sa inyo. Talatang 7, at ang baboy, bagaman may hati ang paa at biyak, subalit hindi ngumunguya, ito ay marumi para sa iyo. Kaya, mga minamahal kong mga taga-subaybay, nais ng Diyos na ang ating kakainin ay malinis, hindi marumi. At mga nabanggit sa talatang aking binasa ay ang mga hayop na marumi, na ito ay kinakain ng mga tao ngayon, na ito ay kinakain ng ating mga taga-subaybay ngayon. Ngunit ang Biblia ay nagtuturo na huwag nating kakainin sapagkat ito ay marumi. Kaya, mga minamahal kong mga taga-subaybay, Ito po ang nais ng Diyos. Kung ating susundin yung kanyang mga payo, mga prinsipyo, makatutulong upang mas lumawig pa ang ating buhay at tayo patuloy na magkaroon ng isang maayos na buhay kasama ang ating pamilya. Kapag ho, tayo nasa, pupunta po tayo sa ating doktor, kapag high blood, at tanongin po sa atin, ano bang kinakain mo? Sabihin natin, baboy. Sabihin po natin, doktor, iwasan nyo na po ang baboy kung nais nyo pang humaba ang inyong buhay. At kung ito'y ating sundin, mga minamahal kong mga taga-subaybay, ito po'y makatutulong sa atin. Ang sabi ng iba, Dok, napakasarap ng baboy. Para yata hindi ko kayang, hindi kumain yan. Ang sabi ng doktor sa atin, kung nais mo pang humaba ngayong buhay, huwag kang kakain. Mga minamahal kong mga taga-subaybay, nais ng Diyos na yung ating buhay ay humaba at maging malusog po tayo. Bakit po? Sa pag-aaral, mga minamahal kong mga kaibigan, meron po makikitang trichina worm. Tabi-tabi po sa mga kumakain po dyan, mga minamahal kong mga taga-subaybay. Ito pong trichina worm o larva, ito po'y bulate na makikita sa laman ng baboy. At kapag ito ho ay ating pinakuluan, ano ho, hindi po ito namamatay. Matagal po ang buhay nito. At kapag ito ay pumasok sa ating katawan, ito ay magkakaroon ng sakit ang ating katawan. At ito ay nais ng Diyos na huwag mangyari sa atin. Kaya ang sabi, Leviticus 3, talatang 17, magiging paluntunan palagi sa buong panahon sa inyong lahi, sa lahat ng iyong tahanan na hindi kayo kakain ng taba ni duguman. O mga minamahal kong mga taga-subaybay, nais ng Panginoon na ating sundin ang prinsipyong ito. Dugo at taba ating huwag kakainin. Ano niyo po nung po ako ay nasa amin sa pulilyo? Yung pong, sapagkat ako po ay hindi pa hikayat bilang Adventista, narasa pong kumain ng dinuguan, yun po'y masarap. Pero nung malaman ko po na ang dugo ay hindi pwedeng kanin, alam niyo po, sabi ko sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako na ito'y aking mapanagumpayan. Kaya mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, sa tubig naman, sa lahat ng mga nasa tubig, marahil yung kainin ang mga ito, alimami mga palipik at mga kaliskis na nasa tubig, nasa dagat at nasa ilog ay makakain ninyo. Napakabuti ng Diyos. Hindi po tayo pinapahirapan. Ang lahat ng nasa tubig na may kaliskis at palikpik ay maaari nating kainin. Ano po? Bakit? Sapagkat subalit alimang walang mga palikpik at mga kaliskis sa mga nasa dagat, nasa ilog o nasa alinmang mga gumagalaw sa mga nasa tubig at sa lahat ng may buhay sa tubig ay marumi para sa inyo. Kaya pala mga minamahal kong mga taga-subaybay, ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng payo upang ating sundin yung mga walang kaliskis at palikpik ay marumi. Kapag tayo po ay may anak, ano pong ating gagawin? Hindi po natin pinapakain ng maruming pagkain. Nais ng Diyos na yung ating buhay ay maging maayos. Huwag tayong kakain ng marumi. Sapagkat yun hong walang kaliskis at palikpik ay walang protection sa mga duming pumapasok sa kanilang katawan. At kapag ito ay nangyari, katulad po ng tahong, katulad po ng clams, ito ho ay kapag ito'y ating kinain, ito ho ay makapagdudulot sa atin ng masamang epekto sa ating pangangatawan. Kaya ang Diyos po ay nagbigay sa atin ng paalala upang ito'y ating may apply sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Paano po naman yung mga umiinom? Sa ngayon po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 20, Talatang 1, ang alak ay manunuya, ang matapang na inumin ay manggugulo, at sinungaling maliligaw nito ay hindi matalino. Kaya mga minamahal ko mga kaibigan, ang alak ay nagdudulot sa atin ng masama sa ating pag-iisip. Yung frontal brain ang target ng alak. Kaya minsan tayo walang desisyon kapag tayo ay umiinom at ano pang siya nito? Aksidente, away, gulo, at minsan pagkakulong sapagkat nagkakaroon ng aksidente, away, gulo, patayan at epekto makukulong. Nais ng Diyos mga minamahal ko mga kaibigan sa oras na ito. Tayo ay sumunod sa prinsipyo ng kalusugan upang tayo patuloy na magkaroon ng buhay na malapit sa Diyos. Ang sabi sa aklat ng 1 Korinto, Kapitulo 3, talatang 17, kung gibayin ng sinuman ang templo ng Diyos, siya gigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal na ang templong ito ay kayo. Mga minamahal ko mga kaibigan, nais ng Panginoon, na huwag nating sirain ang templo ng Diyos. Itong ating katawan ay templo ng Panginoon. At aking dalangin sa oras na ito, ang templong ito ay ating ingatan sapagkat ito, ang templong ito, dito namatay ang ating Panginoon. Kaya mga minamahal ko mga taga-subaybay sa oras na ito, aking dalangin tayong lahat ay sumunod sa prinsipyo ng kalusugan upang ang buhay mo at buhay ko ay maging masaya, maligaya sa piling ng ating Panginoong Jesus.
1: Amen. Thank you so much, Pastor Ernie. Pastor, mabilisan lamang pong tanong ano, bago po kayo muling manawagan. Pastor, marami po ang nagsasabi na yun naman daw pong mga bawal na yun ay noong unang panahon lang. Noon lang daw pong Old Testament. Hindi na raw po applicable yun ngayon sa ating panahon. Ano po ang inyong sagot dito?
0: Yun nga ang nakulungkot na bagay na sinasabi ng ating ibang mga kapatid sa pananampalataya na ang mga bagay na ito ay sa mga Israelita lang. Ngunit kung ating titignan mga minamahal kong mga kaibigan, yung bang kalusugan ay para lang sa mga Israelita? Ang kalusugan ay para sa lahat ng tao. Ito'y walang pinipili. Ito ay walang pinipiling nasyon o uri ng tao. Ito po ay para sa lahat. Kaya ang sabi sa aklat ng 1 Korinto, Kapitulo 6, talatang 19, o hindi ba kinalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili. Itong ating katawan ay templo ng Diyos. Dapat nating ingatan. Kaya mga minamahal ko mga kaibigan at mga taga-subaybay, kung ating mahal ang templo ng Diyos, ating sundin ang prinsipyo ng kalusugan.
1: Amen. Thank you so much, Pastor. Ano, talagang alam ng Panginoon anong pinakabuti sa
0: yes.
1: atin. No? Pastor, may manual na, may guide na, ayaw pa rin maniwala. Ngayon po, bago tayo magtapos, pangungunahan po tayo ni Pastor Ernie sa isang panalangin.
0: Dakilan Diyos, salamat po sa inyong paalala sa amin na mahalaga ang sumunod sa prinsipyo ng kalusugan. Tulungan niyo po, Panginoon, ang aming mga taga-subaybay na patuloy na sumunod sa prinsipyong ito upang magkaroon ng masaya, malusog na buhay kasama ang kanilang pamilya. Alam ko po, Panginoon, na mahirap itong gawin. Ngunit sa inyong tulong, sa inyong pangunguna, ito'y aming magi-give up. Ito'y kaya po namin itong matalo ang mga bagay na ito sapagkat kayo ang nangunguna sa amin. Kaya sabi ng Panginoon, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, hinglin niyo po sa inyong sarili na kayo palakasin ng Panginoon upang inyong may-apply sa ating buhay araw-araw ang prinsipyo ng kalusugan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Salamat po sa pagdinig sa aming dalangin sa oras na ito. Amen.
1: Amen. Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Bukas po muli, samahan kami ni Pastor Ernie Marin para po sa pagpapatuloy ng ating talakayan tungkol po sa pagkakaroon ng masaganang buhay at maging o kung paano maging katiwala ng pag-asa. Ako po si Sister Paula, ang sisteret nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po, mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, inahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ginigiliw po namin taga-subaybay at takapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At nandito na naman po tayo ngayon, nagbabalik sa isa na naman pong makabuluhang kwento natin pong mapapakinggan sa oras at panahon po na ito. Muli po mga kaibigan, ako po ang inyong Pastor Kyle na naririto ngayon upang magbahagi na naman ng isang kwento na kung saan magbibigay ng kalakasan sa ating pang-araw-araw na pananampalataya. Ayan po, pero bago po yan, gusto ko muna kayong kumustahin. Kumusta po kayo mga kaibigan? I-comment nyo naman ang inyo pong mga ginagawa ngayon. Ano po yung kung saan po kayo ngayon at babatiin po namin kayo ng isang mapagpala, maganda, maayos na oras at panahon sa pagkakataong ito. Okay, so ang atin pong kwento nung nakaraan ay patungkol sa isang babae na nangangailangan ng pagmamahal, atensyon at pagkalinga. Ngunit sa kapaparaanan na kapaparaan ng hindi maganda ay doon siya napunta. Kaya ngayon ay imbes na magkaroon siya ng isang mabuting buhay, ay nagkaroon siya ngayon ng isang sa tingin niya ay aksidente na nangyari sa kanyang buhay. Yun ay ang kanyang siya ay mabuntis. Pero nung siya ay nabuntis, nagkaroon siya ng kanyang anak, doon niya mas naramdaman, naranasan ang pagmamahal. At nung nakita niya ang orasan kung kailan naipanganak ang kanyang anak, it was 3:16. In the afternoon, at yung kanyang naalala doon ay ang John 3:16 na sinasabi na sapagkat mahal ka ng Panginoon, hindi kanya hayaang mawasak o mawaglit bagkus tayo ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. So yun po mga kaibigan, ngayon naman mayroon tayong isang panibagong kwento na kung saan natin pong mapapakinggan at mararanasan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya bago po yan, gusto ko munang batiin ang aring pong mga listeners. Walang iba kundi si R. Christian Roda at si Jean B. Juanites. They're watching from Noveleta, Cavite and Olongapo City. Magandang hapon sa inyo mga kaibigan at manatili nakatutok, nakasubaybay sa atin pong programa sa oras na ito. Ang pamagat naman ngayon ng ating kwento ay akala ko bagsak ako. Sino po rito ngayon ang mga nakikinig na mga estudyante? Sino po rito yung nagkakaroon minsan ng apag-agam-agam na kapag natapos ng exam ay hindi malaman kung nakapasa ka ba talaga o kaya naman bagsak yung iyong nakuhang score sa exam. O kaya naman pagkatapos ng exam na alam mo naman sa sarili mo, hindi ka man lang mag-recite, hindi ka rin nakikinig sa professor, kaya akala mo bagsak na ang iyong grado. Ngayon, ano mga kaibigan? Pero sa ating programa ngayon, magbabahagi tayo ng mga patotoo o kwento ng tunay na buhay. Mga kwento ng mga taong dumaan sa takot, pressure at matinding pag-aalala. Ngunit nakita kong paano kumilos ang Diyos kahit sa mga bagay na tila maliit lamang sa paningin ng iba. Alam niyo mga kaibigan, minsan may mga laban na hindi nakikita ng ibang tao. May mga taong tahimik lang, pero sa loob nila, sobrang bigat na pala ang pressure na kanilang dinadala. Lalo na sa mga estudyante. Iyong takot na bumagsak, iyong pressure na kailangan mong panindigan ang expectations ng ibang tao, at minsan pati expectations mo sa sarili mo. Sino po ba dito mga kaibigan? Alam ko may mga estudyante tayong mga listeners right now, ano? At ating mga listeners na mga estudyante, minsan yun talagang kinakatakutan. Bakit kinakatakutan natin na bumagsak tayo sa ating mga grado? Dahil syempre ayaw natin ano, na baka hindi tayo makagraduate dahil doon. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang engineering student. Nakala niya isang exam lang ang sisira sa lahat ng pinaghirapan niya. Tatawagin natin siya sa kanyang pangalan, si Trina. Fourth year engineering student si Trina. At kilala siya bilang isa sa mga pinakamagagaling sa batch nila. Consistent honor student, mataas lagi ang grades at higit sa lahat, hindi pa siya kailanman bumabagsak sa kahit na anong subject. Lalo na sa subject nilang engineering mathematics. Para sa iba, parang kayang-kaya lahat ni Trina. Pero ang hindi alam ng karamihan, sobrang pressure na ang daladala niya araw-araw. Dahil habang tumataas ang grades mo, mas tumataas din ang takot mong magkamali. Lalong-lalo na yung mga tao ano, na pressured sa kanilang mga magulang.
nakapagka parang bagsak ka na naman sa exam, imbes na i-uplift ka ng iyong magulang, ano nangyari, ano? Minsan sabi, bakit ganito lang ang grades mo? Bakit di wala, minsan hindi tinatanong. At hindi lang yan, pagka masyadong mababa yung grades mo ito sa subject na ito, samantalang iniisip ng iba, yakang-yaka mo yan. Ano minsan na nangyayari is, nagkakaroon ka ng pressure. Yung pressure na yon ay nagbibuild yon ng fear. Na kapag ka bumagsak ka, ay hihina yung iyong loob. Ngayon, habang papalapit ang graduation, mas lalo niyang iniingatan ang kanyang GPA. Dahil pangarap niyang makapagtapos with first class honors. At alam niyang isang bagsak lang, maaaring magbago ang lahat. Dumating ang araw ng mathematics exam. Isa ito sa pinakamahalagang exams ng semestre. At tulad ng dati, handa naman si Trina. Nag-review siya ng maayos, nag-aral siya gabi-gabi, at confident siyang kayang-kaya niya. Pero nang makita niya ang exam paper, biglang na blanco ang kanyang isip. Alam ko, karamihan sa atin, naranasan na rin ito ano, nung nag-aaral tayo. Parang nagkakaroon ng mental block, pagka nakita mo palang yung first question, parang ano kayang sagot dito? Pero pinag-aralan mo naman. Ano? Ayan. Parang lahat ng kanyang inaral, nawala. Habang nagsusulat ang ibang estudyante, nakaupo lang siya roon, nakatingin sa papel. At habang lumilipas ang oras, lalo siyang kinakabahan. Namamawis ang kanyang kamay. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso at paulit-ulit niyang iniisip, hindi ito pwede. Hindi ako pwedeng bumagsak. Paano kung dito masira ang lahat? At nang malapit nang matapos ang exam, nagmamadali siyang masagot kahit halo-halo na ang kanyang nasa isip. Pagkatapos ng exam, umuwi si Trina na tahimik. Hindi na siya nakipag-usap sa kanyang mga kaklase. Pagdating niya sa kwarto, doon na siya bumagsak emotionally. Tinawagan niya ang kanyang mga kapatid. Tinawagan niya ang kanyang mga magulang. At habang kausap sila, umiiyak na lamang siya at humahagulgol na lang sa iyak. Sabi niya, feeling ko bagsak ako. Nasira ko na yata lahat. At nung gabing iyon, umiyak siya hanggang siya ay makatulog. Sa isip niya, tapos na. Pakiramdam niya, mawawala na ang pangarap niyang maging first class o valedictorian. Pero kinabukasan, may nagbago. Pagkagising niya, hindi pa rin nawala ang takot. Pero sa pagkakataong iyon, lumuhod siya at nanalangin. Simple lang ang prayers ni Trina. Lord, hindi ko na kayang kontrolin ito. Ginawa ko ang best ko, pero kung maaari, please intervene. At sinabi niya sa Diyos, kapag tinulungan mo ako rito, ikukwento ko ang kagilagilalas na ginawa mo. Lumipas ang isang buwan at dumating na ang araw ng pag-release ng kanilang mga grado. Habang inoopen niya ang portal, nanginginig ang kanyang kamay. Handa na siya sa pinakamasamang possible result. Sa isip niya, baka F o kaya C man lang. Pero nang makita niya ang kanyang grade, ang lumabas, B. Hindi A, pero higit na sa kanyang inaasahan. At sa sandaling iyon, napaiyak siya ulit. Pero hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pasasalamat. Gaya nga nang nabanggit sa Filipos Kabanata 4, talatang 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman. Sa halip ay dalangin ninyo ang lahat sa Diyos. Minsan may mga tao na nasasabing maliit lang na bagay ang grades. Pero para kay Trina, iyon ang isa sa pinakamabigat na laban na kanyang pinagdaanan. At doon niya rin nakita na ang Diyos ay hindi lang Diyos ng malaking himala, kundi Diyos ng mga estudyanteng umiiyak
pagkatapos ng exam. Diyos ng mga taong natatakot, Diyos ng mga taong pressured at pagod. At minsan, hindi man eksakto ang ibigay niya sa hinihingi natin, mas mabuti pa rin iyon kaysa sa inaakala natin matatanggap natin. Ito ang Stories of Faith, mga kwento ng pag-asa, panalangin at Diyos na kasama maging sa loob ng examination room. Alam mo, Trina, kaibigan, hindi naman kasi dahil nakapag-review ka na at lahat-lahat, ibubuhos mo ng lahat-lahat, ay sure na rin yung sa tingin mo. Pero there are times kasi, mga kaibigan, that we are to expect yung mga unexpected stuff. At pagka may mga unexpected na mga bagay na nangyayari sa atin, we are to be prepared. Pero ano dapat ang pinakamagandang preparation? And that is to pray that the Lord will help us na maintindihan at bumalik muli yung ating mga pinag-aralan upang ituro niya sa atin kapag tayo na ay kukuha ng ating exam. Kaya alam niyo, mga kapatid, ito ay napakagandang kwento para sa atin upang atin panglalong mas maintindihan ang kagilagilalas na himala na ginagawa ng Diyos na kahit tapos na, meron pa ring pag-asa. Kaya yan po, napakaganda po na ating aral ngayon. Nawa tayo pong lahat ay na-bless sa isang napakinggan na naman natin na kwento. Pero bago po tayo dadako sa ating katanungan ngayong araw, itala niyo po muna ang ating numerong 0918-944-7891. Diyan niyo po itatext mamaya ang inyo pong mga sagot. At ayan po, mga kaibigan, bago po natin babanggitin ang katanungan ngayong araw, tayo po muna ay makakarinig ng isang napakaganda pong awitin. Kaya naman, huwag kayong mawawala, ating pong pakinggan ang awiting ito.

And that's the song, Do You Know My Jesus by the Fountain View Academy. Ayan mga kaibigan, ang ating pong katanungan ngayong araw ay, ina-expect na result ni Trina na kanyang grado, pero ito yung ibinigay ng Diyos sa kanya. Ano po yung bagay na iyon na hinantay ni Trina na sa tingin niya ay matatanggap niya sana bilang kanyang na makukuha niya, pero hindi naman pala yon yung ibinigay dahil mas mataas pala yung ibinigay sa kanya. Ipadala niyo po yung mga kasagutan sa ating numerong 0918-944-7891, muli po sa 0918-944-7891. Ano po yung tinitignan ni Trina na sa tingin niya sana ay ganito yung kanyang magdatanggap, pero mas mataas pala yung ibinigay ng Diyos sa kanya. Alright? Sige po mga kaibigan, atin po munang pakinggan ang awiting ito bago po tayo dadako sa ating, bago po natin tatawagan ng mapal na nakasagot sa atin pong katanungan. Ngayon po mga kaibigan, katanungan ngayong araw.

0: And that's the song Go Light Your World by the Fans in View Academy. So ayan po mga kaibigan, tignan po natin kung sino po ang nakakuha na tamang sagot sa atin pong katanungan ngayong araw. Ayan po kung sino po ay, sino po yung una nakasend. Ay siya po yung atin pong tatawagan. Alright? Sige po mga kaibigan, dalawang beses lang po tayo tatawag. At pag hindi po nasagot, ay tatawag po tayo ng panibago. Hello po, magandang hapon. Hello po.
1: Hello.
0: Yes sir, ano pong pangalan po ninyo?
1: Sir Nessie David po.
0: Ah, Sir Nessie, kumusta na po kayo Sir Nessie?
1: Mabuti naman po.
0: Okay, so ano pong sagot sa ating katanungan ngayong araw Sir Nessie?
1: Yes, kapag ka si Lord ay nag-bless, higit sa iyong inaasahan.
0: Amen. Nakakala niya kasi C lang yung grade niya, no? Pero nung binigay ng Panginoon, B pala.
1: Yes, oo. Ganong ano? Ganong kabait ang Panginoon sa atin.
0: Sir, are you driving po?
1: No, nakasama ako sa isang driver kahit nagda-drive.
0: Oh, okay. Kaya nakikinig po kayo ngayon sa radyo.
1: Yes. Wow. Kaya pag-inag-drive sa iyo.
0: Okay, praise the Lord. At least po yung ating pabati naman po yung ating pong driver, sir. Ano? Babatiin natin mamaya.
1: Yes, apa.
0: Anyway, sir, Nessie, tawag dito. Dahil po dyan, ipadala niyo po yung GCash number po sa akin. Okay po ba yon?
1: Yes, sige pa.
0: Okay, before we end po, sino, meron po ba kayong gusto pong batiin bago ba natin patayin ang ating tawag?
1: Yes, sama po. Binabati ko po si Sir ABC, si HR Rachel, and po, saka po si Ma'am Karen, yung po lahat ng nakasama namin sa trabaho.
0: Wow. Okay, thank you so much, Sir Nessie. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At ito po ay pabati mula sa Adventist World Radio, Manila.
1: Yes, thank you.
0: God okay bless po. God bless you po.
1: Thank you very much. Thank you.
0: Ayan po mga kaibigan, maraming salamat muli sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at pakikinig dito lamang sa ating programang Stories of Faith, dito lamang sa Adventist World Radio 89.1 FM. Nawa tayo pong lahat ay na-bless na naman sa isang panibagong kwento natin pong napakinggan at nawa ang Panginoon ang siya pong mamayani sa bawat isa sa atin. Muli po, ako po ang inyong Pastor Kyle na lagi po at muling nagsasabing si Jesus lamang ang kailangan mo.
2: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat. Hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan. Ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
1: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
0: This is Jaisel Diaz.
1: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang mapagpalang araw po muli sa bawat isa po sa atin na patuloy pong sumusubaybay at sumasama sa atin pong programa. Mga kaibigan, patuloy na naman po tayong magsasama-sama sa loob ng 30 minutong punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po ang inyong pong kaibigan at ang inyong pong lingkod, Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong makasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programang ito ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita na ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Muli po, ang tema ng ating pong pag-aaral ay may temang The Gospel of Jesus. At makasama pa rin po natin ang ating pong tagapagsalita, Pastor Nick Francisco. Pastor Nick,
2: patuloy po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos dito sa Tinig ng Pag-asa. Bagaman tayo'y magkakalayo, patuloy tayong magkakasamang makikinig at mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ang akin pong kasama ay si Pastor Edison Aceveros Jr. Siya po ay ating personnel dito sa Communication Department ng Central Luzon Conference Headquarters, Manila. Pastor Edison?
1: Yes po, Pastor. At bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, atin pong hilingan si Pastor Nick na tayo po ipangunahan sa isa pong panalangin.
2: Mapagpala at mahabagin po naming Diyos sa kalangitan. Patuloy po kaming nagpupuri, dumadakila sa iyong kamahal-mahalang pangalan sapagkat kami patuloy na nag-aaral ng iyong banal na salita at patuloy din naming hinihingi ang iyong pakikisama at gabay ng Santong Espiritu ay aming maranasan

0: or mag-follow at sa Tinig ng Pag-asa through our Facebook pages. Una na po dyan, pwede nyo pong hanapin ang Adventist Teleradio at ang mismong official Facebook page na Adventist World Radio Manila. At na pong ibigay ang panahon at pagkakataon kay Pastor Nick.
1: Patuloy po tayong mag-aaral sa seryeng ito ng The Gospel of Jesus. Ang kabutihan ng Diyos ay patuloy na nahanda na kararating sa atin sa pamamagitan ng pag-aaral at pakikinig ng kaniyang banal na salita. At narito tayo sa paksang ito ng paghahanda para sa krus. Ang ating Panginoon sa kaniyang mga ebanghelyo, sa kaniyang mga pagsasalita, ay paminsan-minsan siyang nagsasalita na inihahanda ang mga alagad sa panahon na ang ating Panginoon ay ipapako sa krus upang sila ay hindi mga bigla. Kaya ang ating pag-aaral na ito ay upang ihanda ang mga alagad sa pagpapako sa ating Panginoong Jesus. Aklat ng Matthew 16:13. Nang dumating si Jesus sa nasasakupan ng Cesarea Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad na sinasabi, "Ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao?" Nandoon sila sa tinatawag na lugar na Cesarea Filipos. Ito ay isang makapangyarihang siyudad sa kanilang kapanahunan dahil ito ay nasa tabi ng dagat. Ito ay isang populated na lugar at sentro ng kalakalan sa kanilang lugar. Kaya napakagandang lugar ang kinalalagyan nila. Ang ating Panginoon ay ambulant teacher. Palaging naglalakbay, palaging naglalakad. Iba-iba ang lugar. Ang kanyang permanenteng estudyante, sangayon sa pagkasulat na ito na ating pinag-aaralan, ay walang iba kundi ang kanyang mga alagad. Matthew 16:14. At sinabi nila, ang sabi ng iba ay si Juan na tagapagbautismo, ang iba ay si Elias, at ang iba ay si Jeremias o isa sa mga propeta. Palaging ganyan ang mga sagot ng mga tao. Sino kaya siya? Sino kaya siya? Ay sumasagot naman sila kung sino yung propeta na naalala nila o kung ano ang kanilang isasagot. Basta siya ay itinuturing ng mga taong nasa paligid na siya na ang ating Panginoon ay isa sa mga propeta o modernong propeta. Matthew 16:15-16, sinabi niya sa kanila, "Ngunit ano ang sinasabi ninyo kung sino ako?" Bumaling naman siya sa kanyang mga alagad at sinabi, "Ikaw, kayo, ano ang inyong masasabi kung sino ako?" Sumagot si Pedro at sinabi, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinagot agad ni Pedro ang tanong na ito. Si Pedro ay listo na estudyante. Ang kaniyang sagot, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sakto ang sagot ni Pedro. Kaya nga aking iniisip, bakit kaya si Pedro ganito ang galing, ganito ang karunungan, pero dumating ang pagkakataon na hindi siya handa sa araw ng kamatayan ng Panginoon. Alamin natin na ang pagsang ito na ating pinag-uusapan ay ang paghahanda ng ating Panginoon doon sa krus. Matthew 16:17. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit." Sa ganitong mga salaysay ng talata, narito ang ebanghelyo. Kapag ang karunungan natin ay tama, ang pagkakilala natin sa Diyos ay tama, ito ay buhat sa ating Ama sa langit. Kaya ang kailangan natin ay mailagay natin ang ating karunungan, mailagay natin ang ating pananampalataya at paniniwala na nakasalig sa katotohanan ng salita ng Diyos upang ito ay maging buhat sa ating Ama na nasa langit. Kapag ang ating paniniwala at ang ating karunungan ay hindi tama sa sinasabi ng banal na kasulatan o hindi tama sa pagkakilala sa at kung sino

0: ang ating tunay na Diyos, ito ay hindi ipinahayag ng Ama. Ang tamang karunungan at katotohanan na ating sinasampalatayanan ay iyong buhat mismo sa Ama. Kaya pinatututuhanan ng Panginoon kay Pedro, hindi ito sa kanino man ang galing. Iyang karunungan iyan na iyong sinabi ay buhat sa aking Ama sa langit. Matthew 16:18. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Sa pamamagitan ng pagpapaalam ng ating Panginoon sa mga alagad, ay ipinakita niya ang isang panukala na ang ministeryo na kaniyang sinimulan ay magpapatuloy sa pamamagitan ng kaniyang mga alagad simula kay Pedro at sa kanya pang mga kasamahan sa pamamagitan ng pagtatayo ng kaniyang iglesia. Walang maraming paliwanag tungkol sa mga salitang ito. Kaya aking inisip na ang mga salitang ito na sinabi ng Panginoon kay Pedro ay naiintindihan ni Pedro na ang iglesia ang mananagot at magpapatuloy sa mga katotohanang sinabi ng ating Panginoon. Kaya nga, ang iglesia ay katiwala ng hiwaga ng karunungan ng salita ng Diyos sa sanglibutang ito. Ang iglesia ang katiwala ng Diyos ng katotohanan. Aklat ng Matthew 16:19 and 20. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Pagkatapos ay mahigpit niyang ipinagbilin sa mga alagad na huwag sasabihin kaninuman na siya ang Kristo. Ang mga salitang ito ay sila lamang ng Panginoon at ang kanyang mga alagad ang magkakausap. Nakailangang maunawaan ng mga alagad ano ang kanilang magiging misyon pagkatapos na maipako sa krus ang ating Panginoon. At sila ay sinakbatan niya ng kapangyarihan buhat sa langit, na ang kanilang kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit, at ang talian sa langit, ang talian sa lupa ay tatalian sa langit. Ito ay kapangyarihang ibinibigay sa iglesia, na kung ang sino man ay tanggaping kasamahan o miyembro ng isang iglesia, ito ay magiging karanasan at simbolo ng pagiging isa kay Kristo. Kaya nga, nararapat sangayon sa ebanghelyong ito na ating pinag-aaralan, ang iglesia ng Panginoon ay kailangang nagkakaisa. Kailangang ito ay tumatanggap ng mga panibagong mga kapatid. Kailangang ito ay nagpapatuloy na gumagawa sa gawain ng Panginoon upang ipangaral ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya lang sa bandang huli meron salita dito, huwag ninyong sasabihin kaninuman na siya ang Kristo. Iyan ay ibinili ng ating Panginoon. Bahagi yan ng kanyang pagpapaalam. Kung aking iintindihin ay nagkakaintindihan naman sila na ang ating Panginoon at ang kanyang mga alagad tungkol sa kanyang kamatayan. Pero matatagpuan natin na sa bandang huli, hindi talaga handa ang mga alagad na ang ating Panginoon ay mamatay sa krus. Kaya ito ang ating pag-aaral ngayon na inihahanda ng Panginoon ang kanyang mga alagad sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Aklat ng Matthew 16:21. Mula ng panahong iyon ay pinasimulan ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangang pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay sa kamay ng matatanda, ng mga punong pari at mga eskriba. Siya'y papatayin at muling bubuhayin sa ikatlong araw. Ito ay halos araw-gabi, tuloy-tuloy na ipinaliliwanag ng Panginoon sa kaniyang mga alagad. Paulit-ulit na nadadating ang panahon na ang ating Panginoon ay pupunta sa Jerusalem at magtitiis sa isang napakahirap na karanasan sa harap ng mga matatanda, at siya'y hahatulan at papatayin. Kaya lang, Sangayon sa kaniyang pagpapaliwanag, dahan-dahan din niyang ipinapaliwanag na pagkatapos na siya'y mamatay, ay mabubuhay sa ikatlong araw. Kaya lang sa pagpapatuloy ng mga kwento, ay akin ding natagpuan na ang mga alagad na ito ay hindi handa sa kamatayan ng ating Panginoon. Kaya ganito ang sagot ni Pedro, Matthew 16:22-23. At inilayo siya ni Pedro at sinimulang pigilan siya na sinasabi, huwag nawang itulot ng Diyos, Panginoon. Hindi kailanman mangyayari ito sa iyo. Ito palang sinasabi ng Panginoon kay Pedro ay naiintindihan ni Pedro. Sa kanilang karanasan, sa kanilang kasaysayan sa Jerusalem, palagi pala doon paminsan-minsan na mayroong ipinapako sa krus. At napakarami pala yung mga ipinako na yan sa krus bago pa ang ating Panginoon. Kaya, sangayon sa pagpapaalam ng ating Panginoon, si Pedro na-anticipate na niya yan, maaaring mangyari yan. Pero ayaw ni Pedro. Kaya ang ginawa niya, binatak niya ng palihim, pasimple ang ating Panginoon at sinaway ang ating Panginoon. Huwag mong sasabihin yan. Hindi yan mangyayari sa iyo kailanman. Ganito ang sagot ng ating Panginoon sa 16:23. Ngunit lumingon siya at sinabi kay Pedro, layuan mo ako, Satanas. Ikaw ay isang katitisuran sa akin, sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Patuloy ito palang pagkumbinsi sa mga alagad, kagaya ng pagre-represent ni Pedro sa karamihan, ay iniisip ko na ganito rin ang iniisip ng karamihan, ayaw nilang mamatay ang Panginoon sa krus. Kung anuman ang kanilang mga pagdadahilan, anuman ang kanilang pangangatwiran, iyan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya lang, pinagalitan din ng Panginoon si Pedro at tinawag siyang Satanas, layuan mo ako, Pedro. Layuan mo ako. Hindi, ipinakita na ng Panginoon na hindi tama ang iniisip ni Pedro. Kailangan ang ating Panginoon ay mamatay sa krus upang tubusin ang sangkatauhan. Matthew 16:24. Kaya sila lang ang kausap ng ating Panginoon. Ito ay direktang pagtuturo ng Panginoon sa kanyang mga alagad na ang tinutukoy ay ang kanyang kamatayan. Matthew 16:24. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Akin ding iniisip, marahil mahirap maunawaan ito sa mga sandaling ito na sinasabi ng ating Panginoon. Pero sa ating panahon ngayon, na narinig na natin na ang ating Panginoon ay nagpasa ng krus, ipinako sa krus hanggang sa mamatay, nauunawaan na rin natin ngayon na kailangan nating pasanin ang ating sariling krus. At kailangan din natin na tayo ay sumunod sa Panginoon habang pasa natin ang ating mga personal na krus. Ayaw ng tao ng ganitong mga usapan. Ayaw ng tao na sila'y mahihirapan. Ayaw ng tao na ang tao ay magtitiis. Kaya ang mga kalayawan at ang mga kaginhawahan na inioo-offer ng sanglibutan ito ay lalong napakalakas na pang-ingganya sa mga tao upang maging makasanglibutan. Dahil ang ini-introduce ng ating Panginoon ay ang pagtitiis at pagpapasan ng personal na krus o mga pasanin natin sa ating buhay. Matthew 16:25, mamamatay dahil kay Jesus. Sapagkat ang sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Ito ay pagpapaalam ng ating Panginoon ng tungkol sa kanyang kamatayan. Pero sa pamamagitan din nito ay narito ang ebanghelyo sa mga alagad na sila man ang mga alagad man ay makakaranas na mawalan ng buhay dahil sa ating Panginoon. Ito ay mga salitang unti-unti na binabanggit ng Panginoon sa kanyang mga alagad. At ito naman ay ebanghelyo para sa atin ngayon na dinatnan na ng katapusan ng sanglibutan. Na ang mga bagay na ito na nasa sanglibutang ito ay mga bagay na ating ikipinagdurusa at nagiging hadlang upang kamtin natin ang buhay na walang hanggan. Subalit, kung tayo ay ibibigay natin ang ating sarili sa Panginoon, ang buhay na ito ay kanyang lalong pagpapalain at magiging pagpapala sa ibang mga tao at tayo ay magkakaroon ng mahabang buhay. Matthew 16:26. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na kapatumbas ng kanyang buhay? Dito naman sa pagsasalitang ito ay, maliban sa inihahanda ng Panginoon ang kanyang mga alagad sa araw ng kanyang kamatayan doon sa krus, ipinakikita rin dito na pagkatapos na ang isang tao ay mamatay, ang susunod sa kanya ay buhay na walang hanggan. Ang kamatayan ay pangkaraniwan lamang na nakikita sa panahon ng mga alagad hanggang sa ating kapanahunan. Ang mga kamatayang ito na ating namamasdan ay hayag sa ating mga mata. Subalit kung hindi natin nauunawaan, paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Iyan ang napaka-miserableng kwento ng ating buhay na ito. Pagkatapos ng buhay na ito, sinabi ng ating Panginoon, mawawala ang ating buhay na ito na tinataglay ngayon. Kaya lang, mayroon tayong kakamtin na buhay na walang hanggan. Kaya kahit na makamta natin ang mga bagay ng sanglibutang ito, ang mga bagay na ito ay pansamantala lamang. Kung hindi, ang ganting pala ng buhay na walang hanggan, iyon ang ipagkakaloob sa mga taong tumanggap sa ating Panginoon. Matthew 16:27. Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang ama at kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ang binabanggit naman dito ng ating Panginoon ay ang ikalawang pagparito. Kaya lang ang mga alagad din ay nag-iisip na gusto nila na ang ating Panginoon ay dumating kagaya ng isang makapangyarihan. E nakita ni Pedro ang pagbabagong anyo ng ating Panginoon doon sa bundok sa Mount Transfiguration. Kasama si Juan, kasama rin si Santiago. Tatlo sila. Kaya mayroon silang pagkakataon na mag-isip alin ang dapat na mangyari, alin ang mauuna. Ang kamatayan sa krus o ang dakilang pagdating ng ating Panginoon. Matthew 17:22-23. Habang sila'y nagkakatipon sa Galilea, sinabi ni Jesus sa kanila, ang anak ng tao ay malapit ng ipagkanulo sa kamay ng mga tao. Siya'y papatayin nila, ngunit siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw at sila'y labis na nalungkot. Dito sa pagpapaalam na ito ng Panginoon, kanina nasa Filipos Cesarea, pero dito naman ay nasa Galilea siya. At dito'y direktang sinabi ng ating Panginoon na darating ang panahon na ang anak ng tao, ang ating Panginoon, ay ipagkakanulo. At siya ay mamamatay. Siya ay mapapatayin, ngunit pagkatapos mabubuhay siya sa ikatlong araw at sila'y labis na nalungkot. Bagaman ang mga alagad ay believers of Christ, sila ay naniniwala sa ating Panginoon. Ang balitang ito, ang pagpapaalam na ito, ay nagbibigay sa kanila ng ibayong kalungkutan. Ganito ang pagpapatuloy sa pagpapaalam niya sa mga alagad. Marcos 8:38. Sapagkat ang sinumang ikinahihiya ako at ang aking mga salita sa mapangalon niya at makasalanang salinglaing ito, ay ikahihiya rin naman siya ng anak ng tao pagdating niya sa kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ng mga banal na anghel. Bagaman sa susunod na mga pag-aaral ay ating pag-aaralan, ating maririnig na si Pedro ay nagtatwa, si Pedro ay nagkaila. Ganito rin ang sinabi ng ating Panginoon. Ang sino mang magmakahiya, sino mang ikinahihiya ako, at ang aking mga salita, ganon ang bilin ng Panginoon. Huwag ninyo akong ikahihiya. Huwag ninyo akong ikahiya. Maraming mga tao ang ayaw nila na sila'y matatawag na Kristiyano. Maraming mga tao ang ayaw nila na sila ay matatawag na sila ay mga santo o mga banal. Ikinahihiya nila ang salita ng Panginoon. Maging ang pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos, minsan ay ikinahihiya na rin. Kaya sinabi na pala yan sa mga alagad na huwag nating ikahihiya ang ating Panginoon, gayon din ang kanyang salita. At aklat ng Lucas 9:44 and 45. Hayaang ang mga salitang ito ay pumasok sa inyong mga tainga, sapagkat ang anak ng tao ay ibibigay sa mga kamay ng mga tao. Subalit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito, at ito'y inilihim sa kanila upang ito'y hindi nila mabatid, at natakot silang magtanong sa kanya tungkol sa salitang ito. Ang pagpapahayag ng ating Panginoon ng tungkol sa kaniyang kamatayan, bagaman ito ay unti-unti, bagaman ito ay matagal, bagaman ito ay hayagan ng sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, mayroon pa ring reserve ang mga alagad. Hindi pa rin sila lubusan talaga na naniniwala sa sinasabi ng ating Panginoon. At pinipilit nila na maging iba ang kwento ng pangyayari sa kanilang buhay, na kung maaari, huwag mamatay ang ating Panginoon. Ayaw na rin naman nilang magtanong. Ayaw na rin nilang pag-usapan ang tungkol sa mga usapang ito. At ang sabi diyan, sila'y natakot na magtanong. Mga ginigiliw kong mga taga-subaybay, mga kasama kong nag-aaral ng salita ng Diyos, kapag sinabi na ng ating Panginoon, tanggapin na natin, unawain na natin, iyan ay pahayag ng Panginoon, wala na tayong choice kundi ito'y ating sampalatayanan at tanggapin, at sa pamamagitan nito ay mayroon tayong buhay na walang hanggan. Yan po ang ating pag-aaral.
1: Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos sa napakagandang mensahe na atin pong napakinggan, mga kaibigan, sa atin pong mga tagapakinig. Patuloy lang po kayong tumutok sa Tinig ng Pag-asa. Atin nyo rin pong patuloy na suportahan ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. At bago po tayo magtapos, tayo po muna ay mananalangin sa panguna po ni Pastor Nick.
0: Muli po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo o dakila naming Diyos sa mga magagandang pagkakataon sa aming buhay na iyong ipinagkaloob upang patuloy kaming makarinig at makaunawa ng iyong banal na salita upang ito ay aming maging puhunan, aming gabay sa aming paglalakbay Kristiyano sa sanglibutang ito upang kami hindi matisod, upang kami hindi madapa at kami ay makapagpatuloy sa isang maayos at kalugod-lugod na pagsamba at paglilingkod sa iyong dakilang pangalan hanggang sa ikalawang pagdating ng aming tagapagligtas at maging karapatan naming magmana ng buhay na walang hanggan. Patuloy pong subaybayan, samahan, gabayan at pagpalain ang aming mga taga-subaybay sa lahat po ng kaparaanan, ikaw ang kanilang kasama at patnubay. Alang-alang po sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami bukas. Muli ako po inyong pong kaibigan at inyong pong lingkod, Brother Edison Aceveros Jr. Kasama po si Pastor Nick Francisco na nag-iiwan ng mga katagang, sa Diyos laging may pag-asa. Pastor Nick.
0: Ang ebanghelyong ito na ating pinag-aralan ay karanasan ng Panginoon at kanyang pagtuturo sa mga alagad. Ang simpleng usapang ito ng pagpapaalam ng Panginoon para sa kaniyang kamatayan ay naging mabigat para sa kaniyang mga alagad na anupat sila'y nangangatwiran o ayaw nila itong tanggapin, ayaw nila itong paniwalaan. Kaya ito ay maaaring maging kanilang suliranin sa mga susunod na araw ng kanilang buhay. Yan ay katotohanan ng Ebanghelyo para sa ating panahon. Na bagaman tayo'y nabubuhay na nagbabasa ng salita ng Diyos, ay hindi talaga natin ito lubos na tinatanggap o pinaniniwalaan sa ating buhay. Namimili lamang tayo kung alin ang ating gusto at pabor para sa atin. Ang halimbawang ito ng karanasan ng mga alagad ng pagpapaalam ng Panginoon para sa kanyang kamatayan ay mga lihim ng katotohanan na mahirap tanggapin at mahirap maunawaan. Tayo na dinatnan ng kapanahunan, ang ating mabasa ay ating sampalatayanan, ating pakinggan, at sa pamamagitan nito ay mayroon tayong buhay na walang hanggan. Yan po ang ating pag-aaral, pagpalain tayo ng Diyos.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures. At nais po naming batiin ang bawat isa na nakikinig sa oras po na ito sa iba't ibang dako po ng mundo, sapagkat tayo po ay hindi lamang po naka-air sa atin pong radio, kundi naka-live din po tayo sa Facebook. At gusto po nating batiin ang lahat po ng nakikinig ng 89.1 FM AWR Manila sa oras po na ito, mula po dyan sa Mindoro at maging dyan po sa Batangas, dyan po sa area ng South Luzon at hanggang dito po sa Metro Manila. Lahat po ng nakikinig dyan sa Metro Manila, nais po namin kayong batiin ng isang mapagpalang oras. At ganun din naman dito po sa bandang norte, dyan sa Pangasinan, sa Ilocos, at maging dito sa Northeast Luzon ay gusto po namin kayong batiin ng isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin. At tayo na naman po ay nasa programa po natin na Reasoning from the Scriptures, na kung saan ay meron po tayong mga dinidil. O dinidil po natin yung mga teksto na meron pong mga tinatawag na mga issues or mga problematic text, ika nga, na kasabihan ng iba. Na kung saan ang talata po na ito ay nagkakaroon ng iba't ibang pangunawa at nagkakaroon ng banggaan at nagkakaroon ng diskusyon. Dito po sa Reasoning from the Scriptures ay sasagutin po natin yan, ididil po natin yan at nakakasigurado po kayo na ito po ay tamang interpretasyon, hindi po namin interpretasyon, hindi interpretasyon ng kung anumang denomination o ito ay interpretasyon mula sa Biblia, sapagkat i-apply po natin yung tinatawag po nating the process of interpretation. Una po sa lahat ay pinag-aaralan po natin ang word study. Pangalawa ay tinitignan po natin yung immediate context. Pangatlo ay tinitignan po natin yung wider context at tinitignan po natin yung kanyang application. Ano? Kaya po dito po sa Reasoning from the Scriptures ay makakasigurado po kayo na't mapapagkatiwalaan ang atin pong mga interpretation at bawat sasabihin, sapagkat ito po ay interpretation hindi nang sa amin kundi ng banal na kasulatan. Kung kayo po ay meron pong katanungan, pwede po kayong tumawag sa numero or pwede po kayong mag-text. Kung kayo po ay merong gustong pag-usapan na talata, meron pong mga nag-text po sa amin. Ito pong mga pinag-uusapan po natin ay based po na nare-receive po namin ng mga message. Ano? Dahil ngayon ay pag-uusapan po natin ang about sa kaisipan ng baptism. Pero bago po ang lahat, kung kayo po ay meron pong katanungan, pwede po kayong tumawag sa 0946-753-757. Ayan, kung kayo po mayroong katanungan, kayo po ay pwede pong tumawag or pwede po kayong mag-text dyan po, mag-message dyan po sa numero po na yan. Nais ko pong ipakilala ang akin pong laging kasakasama, ang akin pong partner sa programa na ito, si partner John Mark Conde. Kamusta ka, partner?
1: Ayan. Magandang oras po ng pakikinig sa lahat ng ating mga viewers, partner. And I'm very excited. Once again, dito po sa atin pong pag-aaral ay hinihimok po namin ang bawat isa na sundan po ang ating pong pag-aaral sa inyo pong mga banal na kasulatan upang atin pong makita kung talaga bang ang ating pinag-aaralan ay nababasa at tama ayon po sa interpretasyon ng banal na kasulatan.
0: Yan. Thank you so much, partner. Yes, mga giliw naming mga tagapanood, ano? At ang atin pong talata na pag-uusapan po ngayon ay makikita po ito sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 2, Versikulo 38. At ang talata po na ito ay pinag-uusapan po rito

0: ang tungkol sa bautismo. Nais ko pong basahin ng talata, ito po ang sinasabi. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano po ba yung pinag-uusapan natin dito? Ang atin pong ididil dito ay ang kaunawaan, ano? Ang kaunawaan ng mga kapatid po nating oneness sapagkat sila po ay naniniwala na ang talata po na ito ay naniniwala na yung pangalang Jesus, ano? Ay siya po yung Ama, siya rin yung Anak, siya rin yung Espiritu Santo. At ang pinag-uusapan po rito, yung pagkakasabi na sa ngalan ng Ama, ito po ang kaisipan dito ng ating mga kapatid na oneness, ay ito ay tinatawag nating kumbaga parang symbolical or tinatawag ito na yung word na baptism, ito ay ritual, I should say, ano? Titignan po natin kung ito ba talaga ay ritual, kung ano po yung purpose nito. Tandaan po natin, ano? Ang background po nito, si Pedro, siya po ay nangaral sa mga hintil. At bago siya mangaral, ang grupo ni Pedro ay nananalangin sila. Nananalangin sila at biglang dumating ang Banal na Espiritu sa kanila. Makikita nga po natin na sila po ay nagsalita ng ibang wika. At inakala nga po ng mga hintil, ang mga tao na nakakita, nakawitness sa kanila, nagsasalita sila ng ibang wika, inakala po nila na sila ay mga nakainom, no? Ngunit si Pedro ay tumayo at sinabi niya na maaga pa mga kapatid, no? Hindi po sila nakainom, ngunit sila ay napuspos ng Banal na Espiritu. At doon niya ay pinasok niya, na sabi niya na etong si Jesus, sabi niya, ay namatay para sa kayo na mga Hudyo, sabi niya, ay pinatay si Jesus, sabi niya ganon, at namatay siya dahil sa ating mga kasalanan, sabi niya. Nakurot ang puso ng mga Hudyo na ito. At dito sa verse 38, sabi niya, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo at bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. No? So, ano, alin po ba rito? Paano ba ito? Paano ba yung bautismo na ito? I-relate po natin ito, no? Sapagkat dito, sa ngalan ni Hesukristo. Pero pag pumunta kayo sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, makikita nyo po doon na sa ngalan ng Ama, bautismo nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po ba ay nagko-contradict, no? Kaya ang ating mga kapatid na oneness, kapag sila po ay nagbautismo sa ngalan lamang ni Kristo, sapagkat naniniwala sila na pinapaliwanag ng libro ng Gawa na ang yung Ama, yung Anak at yung Espiritu Santo ay siya ring iisa, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Dito po ay makikita po natin, pag-aaralan po natin, gagamitan po natin ng word study. Ano? Titignan po natin 'yan at i-apply po natin yung process of interpretation at tignan po natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin. Kami po ay hindi po nagko-conclude, ano, kung ano pa. Mamaya sasabihin po natin kung ano ba ang resulta ng atin pong pag-aaral. At bago po 'yan ay nais ko po kayong yayain sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po namin Diyos ng tahanan ay nasa mga langit. Nais po namin sa oras na ito na ipagkatiwala, hingi ng katalinuhang mula sa langit at maunawaan namin ang iyong mga salita. At lalo na Panginoon, kami po na magbibigay ng interpretasyon na ito. Tulungan mo kami at maibigay po namin ang nasa inyong mga kasulatan. Panginoon, patawarin kami sa aming mga kasalanan. Ito pong aming samo at hiling sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Ibibigay ko po ang unang pagpapaliwanag sa akin pong partner.
1: Ayan, ang ating topic partner is masusumpungan sa Gawa Kapitulo 2, ang talata po ay 38. Sa nabanggit po ng aking pong partner kanina ni Partner Buddy, makikita po natin dito yung specific na pagkakasabi na ang sabi po dito ay nung nagtanong ang mga nasaktan sa salita ni Pedro nung siya po ay nangangaral patungkol sa ating Panginoong Hesus na siyang batong panulok na itinakwil ng mga Hudyo sa panahon na yun. Kasi ito pong event po dito sa panahon po na ito is a day of Pentecost, wherein lahat po ay nagsasama-sama, kasama po dito ang mga Hudyo na from mga Hellenist. Ibig sabihin ng Hellenist, ito po yung mga Hudyo na from the other
0: travelers
1: na mga Hudyo na sila ay nahaluan din ng ibang
0: lahi.
1: Yan. So ito po ay group wherein yung mga Hudyo ay nagdiriwang sa tinatawag na common na pagdiriwang ng mga Hudyo sa panahon po ng Old Testament maging ng New Testament ay ang tinatawag po na araw ng Pentecost. So nagda-travel sila. And then when they heard the message na sinabi patungkol sa sermon ni Pedro, at nagtanong sila kung ano ang kanilang gagawin, ang sagot ni Pedro ay plain and simple, ang sabi dito, "Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus for the remissions of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit." So nakaraan, I think napag-usapan po natin nakaraan yung mga kataga kung ano ba yung ibig sabihin ng salitang be baptized for the remissions of your sins. Sinabi po natin at nakita po natin ito sa pag-aaral na yung for the remissions of your sin is because of the remissions of your sin, resulta ng pagpapatawad ng kasalanan ng bautismo. Hindi po ito nagbibigay o hindi ito ang mismong pinanggagalingan ng kapatawaran. Kundi pagkatapos ng tao ay magkaroon ng kaligtasan at ang manggap sa Panginoong Hesus, siya po ay pasasakop sa Panginoon. At ang simbolo po noon ay ang banal na bautismo, which is pinag-aralan din po natin na yung bautismo, ito po ay kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesus, fully na tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, walang reservation, ay kailangang ilibing tayo sa simbolo, sa pamamagitan ng simbolo ng pagbabautismo. Paglulubog ng sarili sa tubig sa pamamagitan po ng banal na seremonyang ito. At pag-aahon, pamumuhay kasama ng Panginoong Hesus. So another issue ang tinitingnan natin dito sa text. Ito bang salitang in the name of, ito ba ay nagre-refer? Kasi pagka binasa po natin yung mga katagang in the name of sa banal na kasulatan relating to baptism, maraming beses po itong binabanggit. Maraming beses dito po sa aklat ng mga gawa. But ang another statement na kung saan ito po ay galing mismo sa salita ng Diyos ni Kristo, is nasa Matthew chapter 28. Gusto ko ring basahin, partner, verse 19. Ito po ang pagkakasabi. "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of," hindi po plural, "of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost." So minsan, ginagamit natin ang Acts chapter 2, verse 38, nang sabi, ito yung tunay na interpretasyon ng Matthew chapter 28 verse 19 na yung name doon na Father, na singular na Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, ang name doon na tinutukoy ay Jesus. Kasi sa pagdating dito sa Acts 2 verse 38, talaga namang binabanggit dito, be baptized in the name of Jesus for the remissions of your sin, ang sabi dito. So ano bang in the name of dito? Minsan na kinu-quote natin ito na pagka tayo ay magbabaptize, magbabautismo, dapat ay in the name of Jesus lang. Hindi in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Minsan nga sinasabi natin mali ang bautismo na in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Kasi sabi ng Acts 2:38, ay be baptized in the name of Jesus. Now, ganito po ang gusto nating i-consider ang context po ng both chapters. Ano ho? Babalikan natin ang Matthew 28 and Acts chapter 2 verse 38. Pag binasa po natin ang Acts chapter 2 verse 38, clear ito kahit kumbaga hindi natin ito kailangan, partner, na masyadong idig yung clear kung sino po ang audience dito. Ang audience po dito ay mga walang pananampalataya pa at hindi pa tumanggap sa Panginoong Hesukristo. So evangelism in nature ang ang context po ng Acts chapter 2 na sinabi ni Pedro, "Be baptized in the name of Jesus for the remission of your sins." Para sa kapapatawad ng iyong mga kasalanan dahil sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. So ang context po na binabanggit po dito pag binasa niyo ang buong Acts chapter 2 is evangelism in nature. Peter preaching about Jesus Christ, introducing Jesus Christ to the audience. Yan, ano ho? Clear po yan dito. Then sila nagtanong, sabi nila, anong gagawin namin? Ang sabi niya, be baptized in the name of Jesus Christ. Now, pag binasa po ninyo, again, ulitin ko po, ang context po ng Acts chapter 2 is yung mga taong hindi pa po tumanggap sa ating Panginoong Hesus Kristo. This is evangelism in context and evangelism in nature. Pag binasa po ninyo ang Matthew 28 verse 19, ang nagsasalita po dito ay si Kristo na ating Panginoon. At ang recipient po ng kanyang salita ay hindi po kasama ang mga unbelievers or ang mga hindi tumanggap sa Panginoong Hesus. Ang recipient po or tumatanggap ng Matthew chapter 28 verse 19 na mula mismo sa bibig ng Panginoong Hesus ay mga believer. Ano? Ito po yung kaibahan. Acts 2:38 yung nag-mention po noon si Peter at yun po ay evangelism in context na ang kinakausap po niya ay ang mga wala pang hindi pa tumanggap sa Panginoong Hesus. Ang Matthew chapter 28 verse 19, ang kausap po ng Panginoon dito ay mga disciples. Well, in fact, hindi po ito it's not an optional statement pag binasa natin ang Matthew chapter 28 verse 19. Ito po ay alam nating lahat na ito pong Matthew 28 verse 19 is a command. Gusto kong basahin. Ay pagka binasa po natin dito, ang main command po dito sa Matthew 28 verse 19 or main verb ng command ay yung make disciples. Go therefore and make disciples. At ang mga nakapalipot dito na mga verb na kagaya ng go, baptize, and teach, ito po ay kinikerry nila yung main verb na make disciples. Sa rule partner, ito ay, ayaw kong banggitin of course yung mga rule na kwan, para hindi maging complicated sa atin pong mga kwan, sa atin pong mga listeners. Pero yung main verb na make disciples, yung main command na make disciples, naging command na rin po ang go, baptize, and teach. Dahil ito po ay kinikerry nila yung force ng make disciple na salita. Go therefore and make disciple. It is a command to the believer. Ayan po ah, ito po ang kaibahan. Ang Acts chapter 2 verse 38 is an invitation doon sa mga hindi tumatanggap sa Panginoon o wala pang Panginoong Hesus para tanggapin ang Panginoong Hesus. At yung context naman ng Matthew 28 verse 19, ito po ay command ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples na sila ay humayo at magbautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So it's clear mga kapatid, hindi natin kailangang overthink ang Matthew chapter 28 verse 19 na itong ang Father dito, ang Son dito, ang Holy Spirit dito ay si Jesus lang, no? Kasi po sa grammar ng pagkakasulat po nito, pag tinitingnan po natin sa Griegong pananalita, itong separation na in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit is specifying the three distinct person of one God. Kasi ang ginamit dito partner is make disciples of all nation in the name, hindi po plural na names, in the name, singular po ito. Pero ang susunod na statement po dito, of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, yung end of po dito, na yung pagkakasequence po dito na ikinapit sa noun na mga pananalita is simply telling us the three persons, distinct persons of one God. Clear po ito pagka tinignan po natin sa kwan. Of course, sasabihin na, so kung there is three distinct persons, dapat in the names of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Meron akong na-encounter partner, ang tanong niya sa akin, ano ang pangalan ng Ama? ano ang pangalan ng anak at ano ang pangalan ng Espiritu Santo. Sabi, ang sabi dito ay, and then they were trying to ask questions lang, sabi, ang tanong ay, sinong tinutukoy dyan? Then ipapa-explain nila doon sa Acts chapter 2 verse 38. Now, wala pong question mark dito po sa Matthew chapter 28 verse 19. Wala pong nagtatanong dito. Wala pong sinasabi dito na dapat alamin mo yung, walang question mark ito. Kasi ito po ay command, a plain command coming from Jesus Christ himself. So therefore, hindi mo kailangang alamin na dito sa text na to, dapat na hindi niya sinasabi, dapat alamin mo ang Father kung sinong pangalan niya, anong pangalan ng Son at anong pangalan ng Holy Spirit. Ang nakalagay po, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Anong ibig sabihin? So we have to know kung ano ibig sabihin ng salitang in the name of po dito. Ayan ang atin pong pinag-aaralan. This tells us, mga kapatid, na yung Matthew 28 verse 19, number 1, dahil ito po ay, ang context ay believers and it is a command. Yung baptism in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit po dito is a clear mandate of baptism formula. Kasi ang kinakausap po ng Panginoong Jesus ay believers, and this is bago po siya umakyat sa langit. Bago po siya aakyat sa langit. So it is the final command, the great commission na ibinigay doon po sa mga disciples. Now, ang in the name of po dito sa Acts chapter 2, pag binasa po ninyo ang buo ang Acts chapter 2 na yung in the name of po dito, no, pag tiningnan po ninyo ito, yung magkaiba po kasi ang statement doon sa original ng Matthew 28 verse 19, iba rin po doon sa Acts chapter 2 verse 38. Pag binasa po natin ang Acts chapter 2 verse 38, maliban sa ito po ay evangelism in context, Peter telling them to be baptized in the name of Jesus Christ. Evangelism in context po 'yon. Ang word na in the name of po dito is authority. Kasi yung salita pong name sa Biblia, hindi po yon necessarily always na name ng person. Ang pagbinasa po ninyo ang salitang name sa banal na kasulatan, ang name po could be translated and could be and has marami po siyang meaning. Meron pong name na talagang yung name niya. Meron pong authority. Meron din pong character. Yung name po dito ay hindi po nakaseparate sa otoridad at sa karakter ng meron pong pangalan. So yung Acts chapter 2 verse 38 is emphasizing, kasi pag binasa natin partner dito sa taas, sa unahan, sa Acts chapter 4 verse 12, ang sabi dito, nor is there salvation of any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Emphasizing si Lucas po, ini-emphasize po niya yung pagiging tagapagligtas ng ating Panginoong Jesus. So ang emphasis po ng in the name of po dito or name of Jesus Christ under heaven is authority of Christ. Authority na binabanggit sinabi ni Pedro sa Acts chapter 2 verse 38 is be baptized under the authority. That simply means pasakop sa autoridad ng ating Panginoong Jesus. No? As the only Savior, of course this does not mean na He is the only person of the Godhead, but all authority was given to Him. No? Sabi ng, ang sabi ni Kristo sa Matthew chapter 28, na emphasizing that the authority of saving them, the authority of Christ, na kailangang pasakop sila for the remissions of their sins. Yun ang ini-emphasize po ni Pedro dito po sa Acts chapter 2. And sa buong Acts, mga kapatid, well, in fact, hindi po natin mababasa sa buong aklat ng Acts na meron pong nabautismohan ng formula ng Acts chapter, ng formula ng in the name of Jesus Christ. Wala pong ganun. Kasi sasabihin nila wala namang nabaptize sa na nakasulat sa Acts chapter sa buong Acts o sa buong gawain ng mga disciples na nagbaptize sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pero wala rin po kayong mababasa na that there is actual baptism na ginawa ng mga disciples na
0: sa pangalan lang ay
1: Jesus. Sa pangalan lang ng Jesus. Yung kanilang ginawang formula, no, that's wala po 'yon. That's is an assumption sa scripture pero hindi po 'yun nakasulat sa Biblia. Pag binasa natin ang buong aklat ng Acts, makita po natin that Luke was emphasizing the power in the authority of Christ, the work of Christ, no, yung kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus at yung kanyang otoridad. Yung phrase po na in the name sa Acts chapter 2 verse 38 is emphasizing the authority of Jesus. To direct, pwede po ninyong pag-aralan, emphasizing the authority of Jesus. Hindi po ito nag-i-introduce ng only Jesus name baptism na formula. Kundi hindi rin po ito nag-i-introduce na si Kristo ang Ama, siya rin ang Anak at siya rin ang Holy Spirit. Sa pag-aaral partner, itong tawag dito ay modalism.
0: Yan.
1: Na minsan ay ang isip nila ang si Kristo, ang Diyos ay minsan Ama, minsan Anak, minsan Banal na Espiritu Santo. No. Hindi po 'yun ini-introduce ng Acts chapter 2 verse 38. It was just a plain statement na sinasabi ni Pedro dahil nga ang context niya ay patungkol sa kanilang pag-reject. Partner, binasa natin tong Acts chapter 2. That the people, according sa sermon ni Pedro, sila ay hindi sila nagpasakop at hindi sila at itinakwil nila ang ating Panginoong Hesus. Kaya sila nasaktan. So, dahil sila ay nasaktan sa kanilang rejection sa ating Panginoong Hesus na napako at nabayubay sa cross ng Kalbaryo, the next statement na sasabihin ni Pedro is that they will baptize under the authority of Jesus. Salvation in Christ Jesus, mga kapatid. So, ulitin ko po, hindi po nag-i-introduce ang Acts chapter 2 verse 38 na dapat kung magbabautismo ka, ang formula ay in the name of Jesus lang. Hindi rin po ito nag-i-introduce na si Kristo ang Ama, siya rin ang Anak, siya rin ang Espiritu Santo. Hindi po nag-i-explain ang chapter 2 ng Acts sa Matthew chapter 28 verse 19. Kasi nga magkaibang context nila. Acts chapter 2 demands is in the context of evangelism. Matthew chapter 28 is in the context of commanding God's people to go. So pagka binasa natin ito, partner, considering the context, mga kapatid, ng Matthew 28 at saka Acts chapter 2, makikita natin na ang formula ng baptism is Matthew chapter 28.
0: Amen. Thank you so much, partner. No, kita po natin, mga ka-reasoning, ano, na malinaw po na sinasabi po rito na hindi po ang kaisipan ng ating mga kapatid na oneness na sinasabi na na kung magbaptize, ano, kung kayo po ay pupunta sa kanila at magwi-witness po kayo ng baptism sa kanila po pagka nabaptize sa ngalan lamang ni Kristo. No, sapagkat tinitignan po nila, no, sa pangalan ng Kristo, yun po ay something ritual, ano? Yun po ay parang po ay nagsasabi na itong Ama, Anak at ang Espiritu Santo ay pinag-isa na at ito na ang atin pong Panginoong Hesus. Ano? Yeah. Alam nyo, sa banal na kasulatan, pag pinag-usapan po natin ang pangalan, napaka-importante po nito. No? Kapag kalalaliman nyo po ang pag-aaral at kukuha po, punta po kayo sa lingwahe ng Biblia, sapagkat ito po ay sinulat po sa Grego at sa Hebreo. So dahil ito tayo po ay nasa bagong tipan, ito po ay nasulat sa Grego. At kung titignan nyo po ang salitang pangalan, ay ang ibig sabihin po niyan, ito po ay otoridad, ito rin po ay kapangyarihan, at ito rin po ay pag-re-reveal ng character. Kung naalala nyo po, ano, kung pinag-usapan po natin yung pangalan ng Diyos nung ating mga unang mga serye ng Reasoning from the Scriptures, ang pangalan po ay in a biblical concept, pag sinabi po nating pangalan, ibig sabihin, yan po ay character. Yan po ay nagpapakilala doon sa tao. Kaya kung mababasa po natin sa Gawa 4 versikulo 7, sabi po niya, nang kanilang mailagay na ang mga bilanggo sa gitna nila, sila ay kanilang tinanong, kasi pinag-uusapan po rito si sila Pedro, nangangaral po sila ng magandang balita sa mga hintil. Kaya nagtanong naman itong mga Pariseo, sabi niya, sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan ninyo ginawa ito? Kung titignan po natin, very particular sila. Sa anong kapangyarihan? Sa anong pangalan? No? Ninyo, anong sa ninyo pinapangaral ang bagay na ito? So kung titignan po natin, ano, pag pinag-usapan po yung pangalan, hindi po yan something na ritual lamang, kundi sila po ay pinapangaral nila ang pangalan ng ating Panginoong Jesus because there is an authority. No? Kasi kung titignan po natin, yung function, ano? Yung function po ng tatlo, Ama, Anak at Espiritu Santo, kung titignan po natin at pag-aaralan po natin na mabuti, ang Ama, ang function po ng Ama is to initiate salvation. Yan po ang trabaho ng Ama, no, sa kung babasahin po natin ang Biblia. Pero ang Anak, siya po yung nag-accomplish ng redemption, no? Pagdating po sa siya yung nag-fulfill ng salvation, no? Ganun po yung function niya, at ang banal na Espiritu naman, siya naman yung nag-a-apply o nagtatrabaho in the regeneration, no? So kung titignan po natin dito, kaya po wag po kayong magulat, oh, so bakit nga ngayon, no, binanggit doon sa Gawa 2:38 sa ngalan ni Jesus? Dahil ang pinag-uusapan po doon ay kaligtasan. At pagka binabanggit po ang pangalan ni Kristo, He represents the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dahil binigay po sa Kanya ang otoridad, yung binasa ng aking pong partner kanina, 4 verse 12, binigay sa Kanya ang otoridad, no, ng kapangyarihan upang magligtas ng tao. Kaya po pag pinag-usapan po ang kaligtasan, ano, pero hindi naman po kasi yung minsan kasi, no, ang kaisapan po natin sa baptism. Tama po 'yon. Ang baptism is required, ano? Pero hindi po 'yon yung nagliligtas po sa atin sa ating buhay, no, bilang isang makasalanan. Do yung baptism, yan, hindi po 'yan magic, ano? Hindi po 'yan parang pag ikaw ay na-baptize, tuwing bigla ka nang magbabago. No, hindi po ganoon, ano, kundi ang baptism po, pinag-usapan po natin, ay yan po ay isang simbolo, yan po ay isang hakbang, yan po ay isang pagpapakita, isang outward appearance, no? Para lang po masabi mo sa buong mundo, kasi kailangan mong ipagkalat sa buong mundo, kailangan mong sabihin sa buong mundo na ikaw ay sumasampalataya sa atin pong Panginoong Jesus. Kaya hindi po 'yan yung ano, hindi po 'yan yung tinatawag po natin na kapag ikaw ay na-baptize, no? Hindi ka alam nyo, minsan nagkakaroon po tayo ng problema. Hindi po ang reasoning from the scripture ay naniniwala po na pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, kailangan mong mabautismuhan. Hindi pwedeng hindi ka mabautismuhan. Bakit? Kasi ito po yung pagpapakilala, ito po yung pagpapahayag, ito po yung pagpapakita sa buong mundo na tinanggap mo ang ating Panginoong Jesus. Kasi hindi po pwedeng sikreto mong tanggapin ang ating Panginoong Jesus. Wala pong ganon. It's a public declaration. Yan po yung pagtanggap sa ating Panginoong Jesus. At, no, yun po ay require. Pero ang baptism, hindi po yan ang nagliligtas. No? Tandaan po natin, hindi po yan ang nagliligtas. Kundi ang nagliligtas po ay ang grasya ng ating pong Panginoong Jesus sa pamamagitan po ng atin pong pananampalataya. Titignan po natin, ha, ang concept ng baptism sa Roma 6:3, versikulo 4. Kung titignan po natin, makikita natin doon yung death, yung burial, at yung resurrection. Ito po ay nagtuturo, walang iba, tinuturo niya ang ating Panginoong Jesus. Kasi pinag-uusapan po rito yung baptism. At yung baptism na yon ay nakaturo sa ating Panginoong Jesus because sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkalibing, at sa kanyang muling pagkabuhay. At makikita po natin dito na ang isang mananampalataya na pagkatumanggap kay Kristo ay pumapasok siya sa isang bagong relasyon. Sa isang bagong relasyon na nakikiisa siya kay Kristo, na ginagawa niyang si Kristo ang kanyang pamantayan ng kanyang buhay. Si Kristo ang kanyang susundin sa kanyang buhay kasi nakikiisa siya kay Kristo. Yun po yung ibig sabihin ng baptism. Ano? Kaya po, nung sinabi ni Pablo, sabi niya, magsisi kayo sa ngalan ni Jesus. Kasi sinasabi niya, ano kasi siya po yung nagdadala ng salvation pero hindi po nangangahulugan na pagka binautismuhan nyo, dinidisregard nyo na yung Matthew 28 verse 19 to 20, yung ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi po yun nagdidisregard. Tandaan po natin, ano, ang trabaho po ng reasoning from the scriptures is to unite and to reconcile the every verses in the Bible.
1: Mm.
0: Hindi po natin yung pinaglalaban kasi kung kayo po ay nakakalungkot po, ano? Kasi kung kayo po ay susunod sa kaisipan ng oneness at kung kayo po ay naniniwala sa oneness, ano, napaka, partner, hindi ba, ano, hindi ba parang masyadong komplikado, partner, ano?
1: Yeah.
0: Parang napaka-komplikado. No? Kung ikaw ay susunod sa kaisipan ng oneness, parang dehado ka talaga kasi talo ka pagdating sa banal na kasulatan, makikita mo eh, kasi hindi talaga pwedeng tatayo ang oneness, partner. Magbigay ka nga ng halimbawa,
1: kasi,
0: partner.
1: Kasi pagka tinignan natin, partner, ang banal na kasulatan, clear ang banal na kasulatan that there is only one God.
0: Yes.
1: Na meron talagang isang Diyos. And actually, yan yung doon nagdidwell yung atin pong mga kapatid, mga minamahal nating kapatid, na doon sila nagdidwell sa salitang isa. No, dahil doon sila nagdudwell sa salitang isa, doon nagkakaroon ng nagka-crumble yung kanilang pananaw when it comes to only pag sinabi nilang one God, therefore one person.
0: Mm-hmm.
1: Pero pag binasa po ninyo ang banal na kasulatan from Old Testament down to the New Testament, ay makita natin na ito ay very clear na meron pong three distinct person doon lang sa Matthew 28:19, sa baptism ni Jesus, no? Sa greetings ni Pablo, sa Book of Revelation, makita natin doon yung pagkakaiba ng Ama sa Anak at ng Espiritu sa Ama at Anak. So that's very distinct. Na kumbaga hindi mo sila pwedeng pag-isahin kasi ang grammar ng banal na kasulatan, partner, ay hindi mo siya pwedeng i-compromise in a sense na dahil gusto nating mag-fit in doon sa salita. But what is clear in the scripture that there is only one God, but that one God is the Father, the Son, and the Holy Spirit, three distinct person. Therefore the Father is God, the Son is God, and
0: the Holy Spirit is God.
1: Kaya lang, partner, mga problema sa atin minsan ginagawa natin, sinosolve natin ng Panginoon sa mathematics.
0: Oh. In a human concept.
1: Hindi po natin pwedeng isolve ang pagka-Diyos ng Diyos kung paano natin bilangin sa atin pong mga kamay. Dahil what we know, no, is the complexity of mathematics points to the intelligent God.
0: Mm-hmm.
1: But mathematics do not solve who God is.
0: Ayan, no?
1: Kaya, kailangan yung basahin, mga kapatid.
0: Yes, ang Biblia.
1: Dito po sa banal na kasulatan.
0: Ayan.
1: And revealed sa scripture, mandate ng kung paano nyo babasahin ng banal na kasulatan, that there is one God. And that one God is the Father,
0: that's
1: the Son,
0: right.
1: And the Holy.
0: That's right. Ano, alam nyo po, alam nyo po mga ka-reasoning, ano, mahirap po pagka kayo po ay sumunod sa kaisipan ng oneness. Paumanhin po, ano, sa mga kapatid po natin na ang kaisipan nila ay oneness. Minsan nga narinig ko, partner, sabi niya, wala akong pakialam sa Father. Bakit? Wala man siya ginagawa, nakaupo lang sa langit, kay Jesus lang ako. Sabi niya, medyo naano ako, sabi ko, parang natakot ako bigla kasi parang dangerous ang pananampalataya na ito because just to disqualify the Father and the Holy Spirit, they say something in order for them to uplift the name of Jesus para lang maibigyan ng importansya ang pangalan. Alam nyo, hindi po tayo against, no, sa pangalan ng ating Panginoon Jesus dahil talagang may kapangyarihan po yun, ano? Pero komplikado po yun. Pagka ganun po yung ating kaisipan, no, na sa ating Panginoon hindi natin kinikilala ang Ama, parang wala na rin ang Ama, or baka iisa na lang sila, no, yung Ama siya na rin, yung Anak siya na rin, yung Espiritu Santo siya na rin, iisa yun. That is only in the person of our Lord Jesus Christ. Alam nyo, very problematic po yan. Talagang komplikado. Kahit ako, kapag ako po ay prinesentahan ng isang kaisipan na ganyan, napakadami kong teksto na ibabato, ano? Kung magbibigay po ako ng halimbawa po sa inyo, ano? Yung Luke chapter 3 verse 21 to 22, the Holy Spirit descends and a voice came from heaven, you are my beloved son, no? Doon pa lang makikita mo, the Holy Spirit ascends, no? The Holy Spirit descended. Ibig sabihin, yung banal na Espiritu dumating sa ating pong Panginoong Hesus, at merong nagsalita sa langit, "This is my beloved son." Paano mo ngayon i-re-reconcile yung parang kung sasabihin mo ngayon na oneness, yun ay si Jesus, ang laking komplikado, partner. Parang saka, walang...
1: Partner, hindi yan theological statement.
0: Oo.
1: Yan ay historical statement na sinulat ng ating mga, ng mga apostol.
0: Ng mga apostol.
1: Hindi niya sinasabi na... na ganito, hindi niya inexplain. It's not a theological statement. Kasi wala. Yung mga inspired author, hindi naman yun. Mm. They just narrate kung anong nangyari at nakita nila.
0: Oh, oh.
1: Kaya sila tinatawag na witness. Mm-hmm. Ito yung mga eyewitness.
0: Yung, yeah.
1: Eyewitness, mga kapatid. So, that, because Matthew chapter 3 is a narrative of the life of Jesus and the teachings of Jesus, hindi siya nagsasabi na hindi mo kailangang i-theological yun, partner. Those of course, may theology dyan, and that is the person.
0: Pero hindi mo kailangang i-dig ng aralin na para lang
1: kasi
0: makita mo.
1: Yan.
0: Oo. Yeah. Kasi merong ano to, gusto niyang sagutin. Sabi ko, parang ang komplikado talaga, kapatid. Sabi ko, ano yun? Si Jesus, dumating sa kanya yung naging espiritu muna siya, tapos pumasok siya sa kanyang katawan, tapos bigla siyang tumaas. Sabi niya, nagsalita siya, "This is my beloved son." Saka siya bumaba.
1: Mm.
0: Sabi ko, ang komplikado talaga. Sabi ko, kawawa, kaya po ano mga ka-reasoning paumanhin po sa mga kapatid po nating oneness, pero kailangan po naming sabihin ito na ang kaisipan po ng ganyang kaisipan o ganyang katuruan ay hindi po yan naaayon po sa Biblia. Basahin po natin ang Biblia, tignan po natin na mabuti, aralin po natin sila honestly. Yung wala po tayong tinatawag na preconceived idea, yung meron ka na kasing sariling informasyon sa utak mo, tapos aaralin mo, tanggalin po natin yon. Plainly, aralin po natin ang Biblia upang matuklasan po natin ang katotohanan. Ano? Alam nyo, kung tatanungin nyo po ang mga Hebreo, wala pong problema sa kanila na yung tatlong Diyos, ay yung isang Diyos, merong tatlong persona. Wala pong problema yon kasi nandun mismo sa salita nila. Kaya nga may Elo, merong Elohim, no? Kasi nagkakaroon po na wala pong problema sa salitang Hebreo 'yon kung kayo po ay mag-aaral ng salitang Hebreo. Kaya hindi ko alam bakit nagiging komplikado. Yes, partner.
1: At saka partner, minsan pagka 'yun nga, pagka minsan pag binabasa natin ang talata, dinadagdagan natin at pinabawasan natin. Yung Matthew na binabanggit mo, partner, at saka yung ating binabasa, it's a narrative of the story.
0: Yes.
1: It's an event that takes place sa panahon ni Jesus Christ. Therefore, si Matthew ay sinulat niya lang po kung ano po yung kanyang nakita at kanyang narinig at yung kanyang sa panahon ng mga eyewitnesses. Ito po ay sinulat niya para i-describe sa atin yung nangyari.
0: Yes.
1: Hindi para sabihin sa atin kung ano yung kumbaga yung theological na ini-explain. No, it's a narrative wherein makita natin yung plain kung paano natin babasahin yung plain message na si Kristo ay hindi siya ang Ama. At yung Ama hindi siya si Kristo. At hindi talaga
0: siya ang Ama, partner. Ano, medyo gagamitin ko ang medyo tawag dito. Texto by texto na kaisipan kasi dating galing din tayo diyan, ano. Sa Juan 8 versikulo 18 sabi niya, "I am one who bears witness of myself." Jesus talks about, "And the Father who sent me bear witness of me." sabihin, magkaiba po yun. Magkaiba yung tao na si Jesus at magkaiba din naman yung nag-witness. Kasi si Jesus, nag-witness siya sa kanyang sarili. No? "I am who bear witness of myself." At yung Father naman, nag-witness siya kay Jesus. So, ibig sabihin, magkaiba po yun. Ano? Alam nyo, talagang... nakakalungkot po, ano, dahil kung ganyan po ang ating kaisipan, siguro marahil kailangan po nating mag-aral po ng mabuti, honestly, no, sa banal ng kasulatan, tignan po natin ng mabuti at gamitin po natin yung the process of interpretation na lagi po naming binabanggit dito po sa reasoning from the scriptures. Partner, baka meron kang gustong sabihin na maiksing conclusion.
1: Ayan. Sa muli po yung phrase po na "in the name of" ay of course sa context, ang context po ng Acts chapter 2 ay nagdidemand na yung "in the name of na baptism po dito. Again, hindi po ito nag-i-introduce na si Kristo ang Ama, siya rin ang Anak, siya rin ang Espiritu. Hindi rin po ito nag-i-introduce ng baptism formula kasi pag binasa po ninyo dyan, wala pong actual event na binanggit na ang mga disciples ay nag-baptize sa pamamagitan ng pangalan lang ng Panginoong Jesus. It is all just an assumption dahil pagbasa mo ng text, ay, dahil yun ang nasa isip natin, yun ang interpretation natin. Pero sa Book of Acts, wala po tayong mababasa na gano'n. What is clear is the command of Jesus sa Matthew 28 verse 19 na magbautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Therefore, ang demand po ng context, it's evangelism in context, that the audience of Peter ay tanggapin nila ang Panginoong Jesus. Kaya yung pagkabanggit po ng in the name of po dito, sa pangalan ng, ito po ay nasa context ng pagpapabautismo under the authority of Christ to be saved no, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tanggapin, repent and be baptized for the remissions of your sins, which is, partner, ang remissions of your sins and repentance na magkakonekta dito, it is all pointing to the person of Jesus. Kasi ang repentance, yung pagsisisi mula sa kasalanan, at yung agent of our remissions of our sins is the life and the death of Jesus Christ. Pero hindi nito siniset aside ang Father, at hindi rin nito siniset aside ang banal na Espiritu. Kasi pag binasa mo, partner, ang Acts chapter 1 and Acts chapter 2, nandun ang banal na Espiritu, kaya sila nangaral.
0: Yes. So happen lang na role talaga ni Jesus yung about salvation.
1: Oh, yun doon. Because He is the center na nakikita natin, because the remissions of sins na binabanggit dito ay may pinatutungkulan sa kabayaran ng kasalanan na kung saan ay binayaran ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. So partner, pagkatiningnan natin yung Acts chapter 2 verse 38 at saka yung plan of redemption, no? Yung plan of redemption. It is all the work of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pero dito po sa text na ito, Peter was saying, be baptized under the authority of Christ. Receive Him as your Lord and Savior. Magsisi kayo sa iyong mga kasalanan. Kasi nga sa buong notion na sinasabi niya, ito po ay nireject ng mga Diyos. Na kung saan yung mga Diyos na ito, partner, mayroong knowledge about the Father, ay may knowledge about the Spirit of God.
0: That's right.
1: Pero hindi tinatanggap si Jesus. Kaya sabi ni Pedro, be baptized.
0: Amen. So napakalinaw po, mga ka-reasoning. Gusto po naming ulitin sa inyo, ang reasoning from the scriptures ay naniniwala po na ang salitang pangalan in the name of Jesus o sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, ang ibig sabihin po niyan is perform under Christ's authority.
1: Authority.
0: No? Yan po yung ibig sabihin niyan. Yan po ay nag-e-express ng pananampalataya sa atoning sacrifice na ginawa ng ating Panginoon Jesus publicly, na ang isang mananampalata ay makikiisa sa ating Panginoong Jesus. Yan po yung purpose po noon. And of course, initiating a spirit empowered life of obedience within the covenant community. No, yan po yung ibig sabihin, yan po yung totality. Yan po yung pananampalataya ng reasoning from the scriptures. In the name of Jesus, it's because nasa kanya po yung role in the context or in the atoning sacrifice or in the concept or in the context of salvation. Kasi si Jesus Christ po ang naka-front doon. Kaya pangalan po niya ginagamit. But in reality, Jesus represents the Father and also the Holy Spirit. That's why they are one. Ayan, maraming salamat po, mga ka-reasoning. Ano, alam ko po na nabitin po tayo, ano, siguro sa ating pong discussion, but hopefully na kayo po ay natuto at kayo po ay meron pong nalaman, sapagkat ito po ang trabaho po natin dito sa reasoning from the scriptures. We deal issues, no, sa ating pong sa Biblia po, sa bawat talata po na meron pong issues, sabihin niyo po sa amin yan. Talagang pinag-aaralan din po natin yan, at sa tulong po ng Panginoon ay maibigay po natin ang tamang interpretation. Bago po kami magpaalam, ay nais po nating hilingan ang akin pong partner na magbigay po ng panghuling panalangin. Partner.
1: Bago ko manalangin, partner, yes, partner, gusto kong imbitahin yung atin pong mga viewers. Kung kayo po ay nais pa pong mag-aral ng malalim na pag-aaral mula sa banal na kasulatan ay kung meron po kayong makita na malapit po sa inyo or madaanan
0: yes.
1: sa inyong pong pagmamaneho or sa inyong pong pakikinig na meron pong nakalagay na Seventh Day Adventist ay pumaay, wag po kayong magatubili na
0: subtry nila, ano
1: magtanong, yes, pumasok
0: nila.
1: At makipag-aralan kasi kami po ay hindi naman po baga, for example, nandyan sa Manila partner, hindi naman tayo makapunta ng Manila para
0: yes,
1: mag-aral kasama
0: yes,
1: nila.
0: Yes.
1: So kung meron po kayong makita ng mga Seventh Day Adventist Church or member na kilala, ay patulong po kayo. At kayo po ay ililid sa pastor po doon or sa nag-aaral ng Biblia para kayo po ay turuan.
0: That's
1: at kung
0: right.
1: hindi pong narinig ang pabalita ng Panginoong Isus, nawa po ay huwag po tayong mag-atubili na kilalanin ng Panginoong Isus. At magpabautismo sapagkat sa pamamagitan lang po ni Kristo, ang kahugasan ng atin pong kasalanan at ang kapatawaran ng atin pong mga pagsalangsang laban sa Diyos.
0: Amen.
1: Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong presensya at karunungan na ipinagkaloob sa amin upang kami o Diyos ay matuto mula sa inyong salita. Pagpalain po ang lahat po ng viewers and listeners, saan man po sila naroon, nawa po'y patuloy na pangunahan ng Banal na Espiritu, ang pakikisama ng Banal na Espiritu at ang patuloy o Diyos na paggabay po ninyo sa bawat isa sa amin at proteksyon ng amin pong maranasan sa pamamagitan ng Banal na Anghel. Sa pangalan po ni Jesus namin pong tagapagligtas. Amen.
0: Amen, amen. Maraming maraming salamat po sa bawat isa po sa atin, sa lahat po ng nakinig at lahat po ng nanood sa programa pong ito. Makita-kita po muli tayo, MWF, Monday, Wednesday, Friday, ano? Every 6 to 7 p.m. in the evening or in the afternoon. Maraming maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. At muli, kami po ay magpapaalam dito po sa ating programa na Reasoning from the Scriptures.

0: gospel message through AWR knows no walls, no borders, and no limits. From broadcast to baptism, this is AWR 360.
1: Bubuklatin natin ang mga pahina ng banal na kasulatan.
2: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
3: Nagsasabing tayo'y pamilya
4: sa mahal. Noon na nagmamayari.
5: Meron kang tanging pag-asa.
6: Ipayag natin ang katotohanan.
7: Si maalaman at katotohanan.
8: Kay Jesus, mayroong tanging
9: masayang pamilya.
10: Ang panukala ng
11: Jesus, siya ang kasagutan.

Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Masaya pong nakikisangkot ang Area 4 na nasasakupan ng Manila, Makati, San Juan, Mandaluyong at Pasay sa isinasagawang Digital Evangelism ng Central Luzon Conference. Handa na ba kayong makinig sa mensahe ng pagmamahal at pananampalataya? Simulan natin ito. Tayo po ay mananalangin. Mapagmahal, mabagin at dakila po namin Diyos. Sa mga sandaling ito, Ama, kami po'y lubos na natutuwa na makapag-aral muli ng inyong banal na salita. Amin pong inihiling at idinadalangin, pangunahan nawa kami ng inyong banal na Espiritu. Ang lahat ng magsisipaglingkod ngayon ay inyunawang puspusin ng sagayon. Ang inyong banal na salita ay maipahayag at buksan rin po ang aming mga puso ng sagayon tanggapin po namin ito na may pagmamahal at pananampalataya. At amin din pong hinihiling, kami po nawa inyong patawarin, pakalinisin at pakabanalin ng sagayon maging angkop po ang aming pakikinig sa inyong banal na kalooban. Salamat ng marami na inyong tinugon at dininig ang aming mga panalangin. Ito'y aming sinasampalatayanan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Sa dami po ng ating ginagawa sa trabaho, sa school, o kaya sa bahay, nakakatuwang makita na pinili pa rin nating maglaan ng oras para sa salita ng ating Diyos. Alam ko nga hindi madali, pero tama ang decision ninyo dahil bawat sandali na ibinibigay natin sa Kanya ay may dalang special na message para sa ating buhay. Ang tema natin sa sharing ito ay si Jesus ang kasagutan. Kahapon, natutunan natin ang napakahalagang katotohanan tungkol sa Diyos na Siya ay iisa at Siya ay ganap na nakikilala sa pamamagitan ni Jesus. Kaibigan ko, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ay iisang Diyos na mayroon pong iisang layunin dalin tayo sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Sa pagkakataong ito, dadalin tayo ng salita ng Diyos sa isang mas seryosong, mas personal at mas hindi natin pwedeng ipagwalang bahala na ito po'y napakahalaga sa buhay po natin, mga kaibigan ko. Alam niyo po ba, sa dami ng issue sa mundo ngayon, crisis, gera, personal na problema, parang hindi na bago ang makarinig ng balita tungkol sa katapusan ng panahon. Oho, mga kaibigan, may mga tao rin ang nagtataka. Totoo ba talagang babalik si Jesus? At kung totoo, kailan o ito? At igit sa lahat, anda po ba kayo kapag si Jesus ay bumalik sa lupang ito? Kaibigan, ito yung mga tanong na hindi natin dapat itabi o ipagpabukas pa. Kaya samahan niyo kami sa pagtalakay patungkol sa pangalawang pagdating ni Jesus. Handa ka na ba? Mga kaibigan at mga kapatid, let's be real. Hindi madaling mabuhay sa panahon ngayon. Sa news at sa social media, halos puro bad news ang nakikita natin. Wars, corruption, disasters, sickness, broken families. Minsan, mapapatanong ka, Lord, hanggang kailan kaya ito? May pag-asa kaya ako sa buhay? May future pa ba kaya ako? Ang alam mo, yun mismo ang sagot ni Jesus. Ano po ang sabi sa John chapter 14 verses 1 to 3? Pakinggan ninyo, huwag magulmihanan ang inyong mga puso, magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo. Sapagkat ako'y paroroon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan, at kung ako'y pumaroon at kayo'y may paganda ng kalalagyan. At ako'y muling paririto at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin naman ay dumoon. Powerful ang mga salitang ito dahil sinabi niya ito bago pa siya ipako sa krus. Alam niya na iiwan niya ang mga disciples at mahihirapan sila. Kapag nawala siya, mawawala ang leader, ang kaibigan at ang teacher na naging sentro ng kanilang buhay. Kaya bago pa mangyari ang lahat, binigyan sila ng paalala at comfort. Ano po ang sabi? Huwag magulumihanan ang iyong puso. At bakit sila dapat magtiwala? Dahil malinaw ang pangako. Ano ang pangako? Ako'y muling paririto. At wala, hindi ito simpleng pampalubag loob. Hindi ito empty words para lang mapagaan ang loob. Ito ay isang matibay na pangako
ng pagbabalik ni Jesus. Dito at wali pumapasok ang core ng ating pag-asa bilang mga Kristiyano. Darating ulit si Jesus. Hindi ito fairy tale na magandang pakinggan pero walang laman. Hindi rin ito katang-isip na pampatibay lang ng loob. This is actually a reality. This is a sure promise mula mismo sa ating Panginoon. At dito tayo kakapit sa gitna ng lahat ng problema at uncertainties ng mundong ito. Think of this, my beloved brothers and sisters. Friends, ayon po sa Bible scholars, one out of every 25 verses sa buong Biblia ay may kinalaman sa second coming. Halos bawat pahina ng salita ng Diyos may hint, prophecy, o direct statement tungkol sa pagbabalik niya. Ibig kong sabihin, hindi ito side topic, kundi ito ay footnote. Central ito sa buong kwento ng Bible. Kaibigan, ano po ang sabi? Awit 50 verse 3, ang aming Diyos ay dumarating at hindi siya tatahimik. Hebreo 9:28, si Kristo na inandog na minsan upang dalin ang kasalanan ng marami. Sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Mga kapatid, ay naman po sa Judas 14, narito, dumating ang Panginoon nakasama ang Kanyang laksa-laksang mga banal. O kaibigan, kung titingnan po natin paulit-ulit mula sa iba't ibang aklat at propeta, iisang message, darating si Jesus. Kaya kung may naririnig kang nagsasabing baka hindi siya babalik, baka sobrang tagal pa, o baka figurative lang, kaibigan ko, malinaw po ang sabi ng Biblia. Huwag kang maniwala. Ang pagbabalik niya ay literal at tiyak. Tandaan po ninyo, kaibigan ko, kapag Diyos ang nangako, hindi pwedeng mabigo. At dito pumapasok ang isa sa pinaka-common na tanong. Paano nga ba babalik si Jesus? Marami pong gustong mga taong makita ng Panginoon ang tanong, paano ba babalik si Jesus? Kasi totoo, ang daming version ng mundo tungkol po dito. Merong nagsasabing secret daw. Tipong bigla na lamang may mawawala na parang magic trick. Pero ang tanong, yung po ba ang sabi ng Biblia? Ganyan po ba ang tinuturo ni Jesus at ng mga propeta tungkol sa kanyang pagbabalik? Kung gusto natin malinaw at solid na sagot, hindi tayo dapat tumingin sa Hollywood, sa Nobles, o sa haka-haka ng tao. Kailangan nating bumalik sa salita ng Diyos. Kaya ngayon, sisilipin po natin mismo kung paano inilarawan ng Biblia ang second coming ni Jesus. Ang tanong, literal ba? Personal ba? Makikita ba ng lahat? Maririnig ba ng lahat? Mga kapatid, mga kaibigan ko, malinaw na malinaw sa Biblia na ang pagbabalik ni Jesus ay literal at personal. Ano po ba ang sabi sa Gawa chapter 1 verse 11? Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nangatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagpaparoon niya sa langit. Kaibigan, simple ang punto.
kung paanong nakita ng disciples na literal na umakyat si Jesus. Kaibigan, ganun din siya babalik. Hindi siya ghost, kundi si Jesus mismo in person. Kaya kung may naririnig ka na bumalik na raw siya secretly in spirit in form, hindi yon ang sinasabi ng Biblia. Pangalawa, kaibigan ko, hindi ito exclusive na makikita ng iilan, kundi ng buong mundo, kaibigan ko. Kapatid, ano po ang sabi sa Mateo 24, verse 27? Sapagkat gaya ng kidlat na nanggagaling sa silangan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Oho, kaibigan, lahat nakaakita ng kidlat, kahit nakapikit, ramdam mo ang plus. Ang dagdag pa, mga kaibigan, sa Apocalypse chapter 1, verse 7, narito'y siya'y pumaparitong nasa sa mga lapaap at makikita siya ng bawat mata. Take note, mga kaibigan at mga kapatid, bawat mata, hindi lang Kristiyano, hindi lang Hudyo, kundi lahat ng tao sa mundong ito. Kaya kung may magsabi na nandito na raw si Jesus secretly sa isang lugar, mali po iyon. Kapag bumalik siya, walang makakaligta, mga kaibigan ko. Pangatlo, hindi lang makikita, kundi maririnig din siya. Sabi sa 1 Tesalonica 4:16, ano po ang sabi? Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababang mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkangel, at may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Kaibigan, hindi ito tahimik na event. Ito ang pinakamalakas na announcement sa buong kasaysayan. May sigaw, may tinig, at ang trompeta ng Diyos. At sobrang powerful ng tunog na iyon. Kaya bubuhay niya ang mga natutulog kay Kristo. Imagine, kaibigan, sementeryo, biglang bumukas. Ang mga mahal sa buhay na namatay kay Jesus ay babangon. Hindi ito secret, kundi loud, clear, at world-shaking. Pangapat, kaibigan ko at mga kapatid ko, darating si Jesus kasama lahat ng mga banal na anghel. Ano po ang sabi, mga kapatid, sa Mateo 25 verse 31? Datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kalulatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kalwalatian. Oho, kung sa Biblia, isang anghel lang ay sapat na para bumagsak ang buong grupo ng sundalo. Isipin mo, mga kaibigan ko, kung countless sila na sabay-sabay darating kasama si Jesus. Kaibigan, that's glory beyond imagination. Ang panglima, kaibigan, magugulo ang buong sanlibutan. Ano ho ang sabi sa 2 Pedro 3:10? Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam kasabay ng malalakas na ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa, ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog.
lahat ng pinapahalagaan ng tao ngayon. Kotse, negosyo, gadgets, investment, lahat ng material na bagay ay mawawala sa isang iglap. Kaya nga kaibigan ko, tanong ng Diyos sa atin, bakit ka kapit ng kapit sa temporary kung may eternal na mas mahalaga? Kaibigan, kaya malinaw, darating si Jesus sa lapap. Hindi ito tuntuntong sa lupa. Sasamahan siya ng lahat ng mga anghel. Maririnig ang trompeta, mabubuhay ang mga namatay kay Kristo. At ang mga buhay na matuwid ay sasalubungin siya. Ang mundong ito ay yayanigin. Pero kaibigan ko, ang pangako niya ay tiyak at totoo. Doon natin makikita si Jesus mismo ang kasagutan. Pero let's pause and ask. Ano nga ba ang gagawin ni Jesus pagdating niya? Hindi lang ito basta dramatic entrance. May mangyayari na beyond anything this world has ever seen. Basahin po natin, kaibigan ko, sa 1 Corinto 15:52 to 53. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa uling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan. At tayo'y babaguhin sapagkat nararapat na itong may kasiraan ay magsuot ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magsusuot ng walang kamatayan. In just a snap, instant transformation, yung katawan natin na marupok, madaling mapagod, madaling magkasakit, magiging immortal, yung katawan na pwedeng tamaan ng sakit, cancer, virus, kahit anong karamdaman, wala na. Yung mga mahal natin sa buhay na inilibing natin, na umiyak tayo, suddenly, babangon na muling buhay at glorified. From weak to glorious, from mortal to immortal, it is the promise of God. Pero hindi rin ito purely celebration para sa lahat. Kasi malinaw din ang babala. Ano po ang sabi sa Apokalipsis chapter 6 verses 16 to 17? At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa muka noong nakaupo sa luklukan at sa gitna at sa galit ng kordero. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan at sino ang makakatayo. Ang nakakalungkot para sa mga hindi handa. Para sa mga tumatanggi sa biyaya ng Diyos. This would not be a day of joy. It will be a day of terror. Hindi nila kakayanin tingnan ang mukha ng kordero. At isipin ninyo na sila mismo ang magsasabing, bato, bundok, itago nyo kami. Pero wala na silang mapagtataguan. You can run, you can hide, pero sa araw na iyon, walang makakatakas. On the other hand, ibang-iba ang eksena para sa mga tapat at nananampalataya. Mga kaibigan, ano po ang sabi ng isang propeta, Isaiah 25 verse 9, ito'y ating Diyos, inihintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating inihintay siya, tayo'y matuwa at magalak sa kanyang pagliligtas. Imagine the joy, the relief,
The tears of victory. Yung mga taong matagal nang naghihintay, nagtitiis ng hirap, nananampalataya, kahit mahirap. Those who said, Lord, I will follow you, kahit anong mangyari. And finally, their waiting is what? Is over. Kaibigan, finally, makikita na ho natin ng harapan ng muka ng ating tagapagligtas. Hindi na by faith, but by sight. Hindi na through prayer lang, but by face to face. Can you imagine that moment? Kapatid, kaibigan ko, yung pinakaunang tingin mo kay Jesus, maririnig mo na nagsasabi, well done, my good and faithful servant. Sa huli, dalawang eksena lang ang posible sa araw na yon. Isang eksena ng takot at pagtatago o isang eksena ng kagalakan at pagyakap. At kaibigan, ngayon pa lang, pwede mo nang piliin kung saan ka doon. Handa ka na ba? Oh, kaibigan ko, maraming tao nag-i-enjoy ngayon sa mga bagay ng mundo, thinking na may oras pa. Kaibigan ko, but the Bible is clear. Walang nakakaalam ng araw o ng oras. Hindi ibig sabihin nito, magpapanik tayo. Ang ibig sabihin nito, we live every day in readiness. Paano ba tayo maging handa? Una, by having a real relationship with Jesus. Hindi ito tungkol sa dami ng mabubuting gawa. Hindi ito tungkol sa pagiging perfect. It is about trusting in Christ daily. Surrendering your life to Him. O kaibigan, ano po ang sabi sa banal na kasulatan 1:14 verse 1, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Ang foundation ng paghahanda ay ano? Pananampalataya. Kaya mga kapatid, mga kaibigan ko, maaring sa pagkataong ito, may nagsasabi sa inyo, hindi ako handa. Ang dami kong kasalanan. Pastor, ang dami kong pagkukulang. Paano ako aharap sa pagbabalik ni Jesus? Kaibigan, kapatid ko, hindi mo kailangang maghintay na maging perfect bago ka maging handa. Because readiness is not about your perfections. It's about your connection with the perfect one. Amen? Oh, kung si Jesus ang kasama mo araw-araw, then kahit hindi ka perfect, you are ready because He covers you with His righteousness. Kapatid, kaibigan ko, alam mo ba ang kwento po ni Noe at ang arka? Ayon sa Biblia, sinabi ng Diyos kay Noe na darating ang malaking baha at kailangan niyang gumawa ng arka para maligtas ang kanyang pamilya at ang mga hayop. Oh, mahigit 100 taon na nangangaral si Noe. Paulit-ulit niyang pinalalahanan ang mga tao. Darating ang ulan, bubuhos ang baha, kaya magsisi na kayo at sumama na sa arka. O kaibigan ko, pero ano ang ginawa ng mga tao noon? Pinagtawanan siya. Sabi nila,
Ano bang sinasabi itong ulan? Ano bang sabi ni Noe? Hindi nga umulan dito ganong kalakas. Tapos, baha raw nalulubog sa buong mundo? Imposible yan. Ginawa nila siyang biro abang si Noe ay abala sa paggawa ng arka. Kaibigan, ang iba ay abala sa kasayahan, ang iba naman ay sa negosyo, sa pang-araw-araw nilang buhay na walang pakialam sa babala ng Diyos, hanggang sa dumating ang araw, sinabi ng Diyos, Noe, pumasok ka sa arka kasama ng iyong pamilya. At nang sila'y pumasok, kaibigan ko, isa na na po ng Diyos mismo ang pinto. Isang linggo ang lumipas, walang ulan, marahil mas lalo pa siyang pinagtatawanan. Kita mo, Noe, sinayang mo lang ang oras mo. Pero noong bumubuhos na ang malalakas na ulan at nagsisimulang tumaas ang tubig, kaibigan ko, doon lang nila na-realize na totoo pala ang sinasabi ni Noe. Tumakbo sila, kumatok sila sa arka, pero hindi na huli na, sarado na ang pinto. At wala nang makakapasok. Kaibigan, kapatid ko, darating si Jesus gaya ng panahon ni Noe. At wali maraming babala, pero maraming hindi makikinig. Magiging isa ka ba sa mga nagbibiro at nagwawalang bahala, o magiging isa ka ba sa mga pumapasok sa arka ng kaligtasan? O kaibigan ko, ang mabuting balita ngayon ay bukas pa ang pinto. Si Jesus mismo ang pintuan. At kung tatanggapin mo siya ngayon, makakapasok ka at makakasiguro ng kaligtasan sa araw ng kanyang pagbabalik. Kaya kaibigan ko, huwag mong isipin na wala ka ng chance. Ngayon mismo, habang nakikinig ka, you can say, Lord, I want to be ready. I give you my life. Ang sabi po ng talata sa 1 Korinto, 2 Korinto chapter 6 verse 2, narito ngayon ang panahon ng pagtatanggap, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaibigan, hindi bukas, hindi sa next week, ngayon. And as I close, ayan yung akong bumalik sa pangako ni Jesus. Ako'y muling paririto. These words are not just ancient words. They are living promises. At darating ang araw, makikita siya ng mukaan. The question is, will you meet Him as your Savior? Or will you face Him as your Judge? Kaibigan, you have a choice. Gusto mo bang sabihin, Yes, Lord, I want to be ready. If that's your desire, open your heart to Him now. Ipanalangin mo na, Lord, I want to be ready for your coming. I give you my heart. I surrender my life. Help me to trust you daily, to live in your grace, and to be faithful until the end. Kaibigan, darating si Jesus, wala pong duda yan. Walang uncertainty. The only uncertainty is our readiness.
Kaya piliin mong maging handa. Piliin natin si Jesus. Kay Jesus, meron tayong kaligtasan dahil siya ang ating pong kasagutan.

0: Thoughtful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, hinahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: Magandang gabi po sa ating lahat. Narito na naman tayo sa ating habit. Ang 8 o'clock habit natin dito sa 89.1 Adventist World Radio Manila. Ako po si Pam. Magandang gabi. Ito po ang Mindful Chats. Kami po ay umaasang nandyan kayo kasama namin. Kasi ngayong gabi, hinihintay pa namin si Sir Hex. Naalala niyo si Sir Hex kasama natin noong Monday evening. Magkakaroon kami ng discussion ngayong gabi tungkol sa crisis in masculinity. Pero habang hinihintay natin siya, tayo muna ang magkakasama. Magkakapiling kayo namin hanggang 9 o'clock in the evening. Ang kasama ko po sa technical side ay isa ding masculine, si Andy. May balak sana akong kausapin siya, kaso lang, hindi na niya ako maipipiloto ngayong gabi. At ngayon ay pag-uusapan natin kung ano ang the wonder or the significance of how men have been created for a certain role. Meron ba talaga? Meron ba talagang certain role ang lalaki sa kanilang as to the purpose of why God had created him? Now, we are familiar also with a man is from Mars and women are from Venus. I don't think so. You know what? Kasi as the Bible had created, as it told us about the creation, it defined man in its role to be steward, servant leader, provider, and protector. At ang mga lalaki pong nakita natin sa Biblia as from Genesis towards Revelation, sila po ay, they are made for being leaders. Sabi dito, servant leader. And they are made to be steward, tagapagbantay, tagapagmahala ng kanilang mga ari-arian. Provider, sila po ang tagahanap buhay. Ayan, Andy will agree with me na siya ay, ang tawag po doon ay padre di pamilya at protector. Kapag may kasama kang lalaki, you should be assured na ikaw ay safe. Totoo ba yun? Habang pong hinihintay natin si Sir Hex, kayo po ang aking magiging kausap ngayong gabi. Kung kayo po ay merong katanungan at merong kayong suggestion at merong kayong gustong ibahagi sa amin, pwede po niyong ipaalam sa amin dito po sa aming chat sa Facebook Live at saka sa aming YouTube account. At meron din po kami, kung gusto niyo pong tumawag, mag-uusap tayo sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At maraming salamat sa pag-aantabay sa amin. Hanggang alas 9 po tayo magkakasama. At ito po ang ating programang tumutulong dun sa mga ating mga kalusugang pangkaisipan. Sana po ay maging you will be generous enough to give me your time tonight. Doon po sa ating mga kaibigan, mga driver, whether you're on a jeepney, sa bus, kung saan mong kayo. At gusto ko pong batiin yung ating regular listeners, sino ba yun yung ating kasama nung isa, si Will ba yun, yung tumawag sa atin. Pwede po kayong tumawag at mag-usap tayo kung ano ba ang role

0: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.
1: Sa AWR, 89.1 FM.
2: Ito ang Adventist World Radio, 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Sa kasulatan, isang propesiya ang namumukod-tangi dahil sa mathematical accuracy nito. Naglalahad ito ng sunod-sunod na mga pangyayari na may kaugnayan sa bayan ng Diyos na naganap sa loob ng 23 siglo at nagtapos sa pagsisimula ng isang paglilitis kung saan at lahat tayo'y kailangang magbigay ng isang salaysay. Noong 3rd taon ni Belshazzar na hari ng Babylonia, noong si Daniel ay isang statesman at propeta sa Persia, nakatanggap siya ng isang pangitain mula sa Diyos kung saan ipinahayag niya sa Daniel 8:14. Tingnan natin kung ano po yung naipahayag na yon. At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 hapon at umaga, pagkatapos ay malilinis ang santuwaryo. Hindi naunawaan ng propeta ang kahulugan ng propesiyang ito at labis na nag-alala na iniisip niya na ang kanyang bayan ay posibleng dalisayin ng isang banal na paghuhukom. 6 na taon, 4 na buwan, at 20 araw sa huli. Ngunit sinabi sa kanya ng makalangit na mensahero na ang hulang ito ay matutupad sa mga huling araw ng kasaysayan ng lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, nang siya na ay isa ng prime minister ng mga Medes at Persian, binasa niyang mabuti ang propesiya ng Jeremias na nagpahayag ng pagtatapos ng pagkabihag ng mga Hudyo at nalaman niya ng 3 taon bago matupad ang yugtong iyon dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Di nagtagal ay humingi siya sa Diyos ng awa. Pagkatapos ay bumalik ang isang makalangit na sugo at sinabi sa kanya, tutuloy natin sa Daniel 9:22. O Daniel, ako'y lumabas ngayon upang bigyan ka ng karunungan at pagkaunawa. Sa pasimula ng iyong mga samo ay lumabas ang salita. At ako'y naparito upang sabihin sa iyo, sapagkat ikaw ay lubhang minamahal, kaya't isasaalang-alang mo ang salita at unawain ang pangitain. 70 linggo ang itinakda para sa iyong bayan at sa iyong banal na lungsod. Kaya't iyong alamin at unawain na mula sa paglabas ng utos na panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas na pinuno ay 7 linggo at 62 linggo. Para muling maitayo ng mga Hudyo ang lungsod ng Jerusalem, 3 utos ang kailangang ipatupad. Ang 3 ay ang isa na nagkabisa. Ito'y ipinahayag noong 7th taon ni Haring Artaxerxes noong Oktubre ng taong 457 BC. Ang petsang ito ay tinatag ng may katiyakang siyentipiko sa pamamagitan ng mga papyri na natagpuan sa Elephantine, Egypt, mga listahan ng mga hari at astronomical na obserbasyon ng Canon of Ptolemy, Greek Olympics, at isang kamakailang natuklasang tablet sa City of Ur. Ngunit bago itatag ang iba pang mga petsa, ipinakita sa propesiyang ito, dapat nating malaman na sa Biblia, ang isang makahulang araw ay kadalasang katumbas ng isang taon. Ibig sabihin, 360 na araw ng kalendaryo ng Hudyo. Dito, madaling malaman na ang isang araw ay hindi katumbas ng 24 oras dahil hindi natapos ang muling pagtatayo ng Jerusalem sa loob ng 7 linggo.
At hindi rin dumating ang Mesiyas para tuparin ang kanyang misyon noong 455 BC. Tinutukoy ng hula ang 70 linggo para sa mga Hebreyo, ibig sabihin ay 490 na taon. Dinadala tayo nito sa 33 AD. Ngunit habang ang panahon ng Kristiyano ay nagbubunga ng pagkakaiba ng isang taon na may kinalaman sa astronomical computation, umabot tayo sa 34 AD nang magsimula ang mga otoridad ng mga Hebrew sa pag-uusig laban sa Iglesia ng Diyos at ang mga Kristiyano ay lumabas para mangaral sa mga Hentil. Para makumpirma ang katumpakan ng propesiya at ang prophetic na pagkalkula ng araw-araw, itinuro ng mensahero ang nangyari sa huling 7 linggo. Ibig sabihin, 7 taon ng 490 years. Ganito ang sabi sa Daniel 9:7. At siya'y

niya ng relihiyong Hebreo ay papatayin. Kaya naman na ididiin na ang Mesiyas ay ika-cut off eksakto sa kalagitnaan ng huling linggo ng 31 AD. Ibig sabihin, 3 at kalahating taon bago ang 34 AD namatay si Kristo sa krus na nagwawakas ng sistema ng pagkasasardote at ang simbolismo ng mga ritual ng makalupang santuario. Ngunit, ang propesya ay hindi nagtatapos sa mga pangyayaring naganap noong 34 AD. Sinasabi nito na ang 70 linggo o ang 490 araw o taon na ito ay nahiwalay sa isang mas malaking panahon ng propeta. Sa orihinal na Hebreo, ang salitang katak ay nangangahulugan ng pagputol o paghihiwalay. Ang mas malaking yugtong ito ay hindi maaaring iba kaysa sa isa sa 2,300 na araw o taon na binanggit sa nakaraang kapitulo ng aklat ng Daniel. Kung ibabawas natin ang 490 taon mula sa 2,300, makukuha natin ang 1,810 na taon. Pagkatapos, dapat nating idagdag ang bilang na iyon sa taong 34 AD. Kaya't dumating tayo sa Oktubre 1844 nang sinabi ng hula sa Daniel 8:14 ang wika na pagkatapos ay malilinis ang santuario. Ito ang minarkahang petsa ng simula ng huling paghuhukom sapagkat ang makalangit na santuario ay kailangang linisin. Ang gawaing celestial na ito ay gawain na kinakatawanan sa mga ritual ng makalupang santuario kung saan ang araw-araw na paghahandog ay iniaalay para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng mga tao ng Diyos. Ngunit sa isang takdang araw, nagkaroon ng paghukom sa isang pangwakas na pagbabayad. Pagbabayad sala para sa kasalanan, kung saan ang lahat ay kailangang maipadala ng maaga. Ang hatol sa araw na iyon ay inilagay sa 2 kambing. Ang isa ay sa isinakripisyo bilang representasyon ni Kristo para sa huling kapatawaran. Ang high priest ay papasok sa banal o sa kabanal-banalang dako upang iwisik ang dugo ng kambing sa kaban ng tipan na kung saan nakatayo ang kautusan ng Diyos para magpawalang sala. Pagkatapos ay tatayo ang high priest sa pintuan ng santuario at ipapatong ang kanyang kamay sa ulo ng 2 kambing. Na kumakatawan naman kay Satanas at sa lahat ng kanyang mga tagasunod na simbolikong nililinis ang santuario ng mga kasalanan na naitala sa buong taon. Sa krus, natamo ni Kristo ang karapatang maging ating high priest o punong pari. Siya pagkatapos ay umakyat sa makalangit na santuario upang mamagitan sa atin sa kanang kamay ng Ama. Ang lahat ng mga simbolo ng makalupang santuario ay naging isang katotohanan. Ayon sa mga turo ng lumang tipan, ang kamatayan ni Kristo sa altar ng paghahain ay hindi sapat. Kinakailangan din para sa Kanya na pumasok sa makalangit na santuario upang itala at burahin ang mga ipinagtapat na kasalanan. Ginagawa ito ni Kristo sa trono sa tabi ng Ama na ipinapakita sa Kanya ang mga kamay niyang may pilat ng krus. Iyan ay kung paano ang trono, ang tahanan ng Diyos ay naging trono ng biyaya.
kung saan

sa pamamagitan ni Kristo ay maaari tayong magkaroon ng malayang paglapit sa Ama. Ngunit ang mga seremonya ng ritual na Hebreo ay nagpapaalam din na sa atin na dapat mayroong paghatol. Sinulat yan ni Apostol San Pablo sa ikalawang Korinto, 5:10. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo, upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Nakita ni Daniel sa pangitain na bago ang paglilinis ng santuario at ang pagkawasak ni Satanas at ng kanyang mga tagasunod, magkakaroon ng isang investigative judgment o pagsisiyasat na paghatol. Mababasa ito sa Daniel 7:9-10. Habang ako'y nakatingin ay may tronong inilagay at ang matanda sa mga araw ay umupo. Libo-libo ang naglilingkod sa kanya at laksa-laksa ang nakatayo sa harapan niya. Ang hukuman ay humanda para sa paghukom at ang mga aklat ay nabuksan. Ang investigative judgment na ito ay nangyari sa dalawang yugto. Ang una, para sa Panginoon, nagtimpalaan ang mga matuwid sa kanyang ikalawang pagpaparito. At ang pangalawa, para mapuksan ng Diyos ang masasama at maitatag ang kanyang kaharian sa mundong ito. Ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi sa 2 Timoteo 4:1, ganito ang mababasa. Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay, at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita. Dinagdag pa ni San Pedro sa kanyang sulat sa 1 Pedro 4:17. Sapagkat ito'y panahon upang simulan ang paghuhukom sa sambahayan ng Diyos. At kung magsimula sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? Ang masama ay uusigin ng 1,000 taon pagkatapos ng ikalawang pagdating ni Kristo. Kaya naman, ito ang ipinahayag ng Apokalipsis sa Kapitulo 20, Talatang 4. Ganito ang nasusulat. Nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo sa mga iyon ay pinagkalooban ng kapangyarihang humatol. Ang mga tinubos ay magiging mga saserdote ng Diyos. Sila'y nabuhay at magaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kasama natin palagi ang Diyos, kaibigan, sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Maging sa hukuman, siya ang gagabay at magbibigay sa atin ng tagumpay. Isinulat ito ni Apostol San Pablo sa 1 Korinto 6:2-3. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga banal ay hahatol sa sanglibutan? At kung ang sanglibutan ay hahatulan ninyo, wala ba kayong kakayang umatol sa napakaliit na bagay? Napakagandang isipin ang mga bagay na naghihintay sa buhay na ito. Para makagawa ng hustisya ang Diyos ay hindi umaasa sa pagsisiyasat ng korte. Kung gagawin niya ito, ito'y dahil gusto niyang ipagtanggol ang kanyang pangalan. Ang kanyang bayan at ang kanyang santuario sa harap ng buong sansinukob at sa gayoy ay pawiin ang anumang pagdududa na maaaring lumitaw sa hinarap. Kinakailangan na ang mundong ito, ang tanging daigdig na nahawaan ng kasalanan ay dadalisayin sa lahat ng kasamaan. Malapit nang
mabasa ang ating mga pangalan. Kapag natapos na ang imbestigasyon at nakita ang huling malaking aklat, sasabihin ng makalangit na hukom na nahayag sa Apokalipsis 22:11. Ang wika, ang masama ay hayaang magpakasama pa, at ang marumi ay hayaang magpakarumi pa, at ang matuwid ay hayaang maging matuwid pa, at ang banal ay hayaang magpakabanal pa. Sa patuloy na 22:12 ng aklat na ito, ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Mahal kong kaibigan, kasama mo ang Diyos sa pagsisiyasat niya sa ating mga buhay, sa pagtatala ng ating mga pangalan sa aklat ng buhay, sa pagdadalisay ng ating buhay, kasama mo ang Diyos. Napakagandang isipin na sa paghuhukom ng Diyos, meron tayong tagapamagitan, isang tagapagtanggol, isang tagapagligtas na naghandog at nag-alay ng kanyang buhay para maisulit ka, maisulit ako sa trono o sa hukuman ng Diyos. Ikaw, kaibigan, may kasama ka. Huwag kang mag-alala sa iyong buhay araw-araw. Ang nagsisiyasat sa iyo ay ang ating Panginoon na tumubos. Siyang hahatol, siya rin ang magtatanggol sa atin. Napakapanatag ang buhay kung magkaganon. Bibigyan tayo ng katiyakan na ang ating mga pangalan, kapag binasa, kapag ipinahayag ang ating Panginoong Hesukristo ang handang magtanggol, sasabihin, yan ay pinatawad. Kumbaga sa hukuman, acquitted tayo dahil sa dugo ng Panginoong Hesukristo. Ang sarap mabuhay sa araw-araw. Sarap isipin na ikaw ay may kasama na nagbabantay, sumisiyasat, nag-iingat. Kaibigan, tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo. Yung accuracy ng propesiyang ating napag-aralan, katiyakan ng Panginoon kailanman ay hindi magkakamali sa kanyang paghatol. Tulungan ka ng Diyos dahil kasama mo siya. At ito ang tangi mong pag-asa.

Kaibigan, kasama natin si Jesus sa paghatol na ito. Kasama natin siya sa hukuman. Siya ay nananabik na maging tagapagtanggol o abogado natin sa paghatol. Nananabik siyang tanggapin mo ang kanyang sakripisyo sa Kalbaryo. Nais niyang ipagtapat mo ang iyong mga kasalanan sa kanya upang mabura niya ang mga ito. Nais niyang maisulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Sinasabi sa atin ni Juan na walang sino man ang papasok sa banal na lungsod, kundi sila lamang nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ng Kordero. Gusto mo bang maisulat doon ang pangalan mo? Gusto mo bang tumayo si Jesus sa tabi mo sa paghukom? Ang kailangan lang niya ay ang pusong sumusuko. Isang pusong napunta sa Kalbaryo. Isang pusong nag-anyaya kay Jesus na pumasok at magharing pinakamataas sa iyong puso. Ang pusong nagpapasama sa Diyos. O, tunay na napakalaking pagbabago ang gagawin nito, hindi lamang sa paghukom, kundi sa bawat araw ng iyong buhay. Ipapanalangin kita, mahal kong kaibigan. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama na nasa mga langit, Panginoong Hesukristo naming tagapagligtas, tagapamagitan, aming matuwid na hukom at tagapagtanggol. Panginoon, salamat po sa iyong kapangyarihan at biyaya. Ang aming mga kasalanan ay iyong sinisiyasat, pinapatawad, binubur at inaalis sa talaan magpakailanman. Upang manatili kaming matuwid sa iyong paningin, Panginoon, ang dugo mo ay patuloy na bumubuhos upang kami mahugasan. Tulungan mo po kami na ikaw ay aming tanggapin bilang aming personal na tagapagligtas. Manunubos, Panginoon, ng aming mga buhay. Salamat sa mga inihanay na mga petsa ng Biblia at ng propesiya. Dito namin nababatid at natatalos, malapit na ang iyong pagbabalik. Panginoon, tulungan mo po kami sa araw-araw. Masiyasat kami. Masumpungan kaming matuwid, lumalakad sa landas ng katwiran ng aming Panginoon. Sa tulong ng Banal na Espiritu, manatili kami sa iyong pagsunod. Samahan mo kami, dakilang Diyos, sa araw-araw naming buhay upang aming matupad, ipamuhay ang iyong banal na kalooban. Salamat po, Amang Banal. Tinanggap mo ang aming kahilingan. Ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng tatlong mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon, ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-rati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko nung una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko, matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo, nabis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, eh nag-ibang kwang ko sa buhay. Sa kapipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, eh nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang nabis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron, eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig yung mga turo at mga aral ng mga pastor doon, ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan. Eh nabanggit niya, doon sa may Tambias. Eh kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya, mayroon sa Tambias, natagpuan ko. Eh hindi ko alam, mayroon pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Eh nadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umati ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
1: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung mga aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya ka ako. Ting araw ka ako ng Sabat, eh tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglilingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit ka ako tayo, eh mahirap, eh iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong pagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
0: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasik ng binhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
1: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa ikagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon Jesucristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoon Jesucristo ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, transmitting through transforming lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
2: Na naman? Pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay to?
3: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Muli ay isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang iyong kaibigan sa radyo, Pastor Nelio Carranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. Saan man po kayo naroon, binabati ko po kayo ng happy God First morning. At muli nating pinasasalamatan kayo pong lahat na maagang nag-tune in dito po sa ating programang Rise and Reflect. Ano man po ang inyong ginagawa, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong maranasan. Atin pong pasalamatan ang kanyang kabutihan na muli niya tayong ibinangon sa araw na ito, taglay ang buhay at lakas na nagmumula sa kanya. Sa Apokalipsis, Kabanatang 14, Talatang 8, at isa pang anghel, ang pangalawa, ay sumunod na nagsasabi, "Bumagsak, bumagsak ang dakilang Babilonya na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid." Sa Apokalipsis, ang Babilonya ay hindi lamang literal na lungsod kundi simbolo ng relihiyosong sistemang tumalikod sa Diyos, paghahalo-halo ng katotohanan at kamalian, kaya mayroong confusion, kapangyarihang gumagamit ng impluensya upang iligaw ang tao at organisadong paghihimagsik laban sa Diyos tulad ng sinaunang Babel sa Genesis. Ito ay larawan ng tao na gustong umangat ng hiwalay sa Diyos. Ang alak ng kanyang pakikiapid ay simbolo ng una, maling mga aral na pumasok sa simbahan. Pangalawa, mapanlinlang na doktrina. Pangatlo, ang kompromiso sa katotohanan. Pang-apat, hindi tapat na pagsamba. Ang phrase na pakikiapid ay spiritual na pagtataksil, pag-alis ng katapatan sa Diyos at pakikipag-alyansa sa makamundong kapangyarihan. Sa mensaheng ito ng ikalawang anghel, ang pagbagsak ng Babilonya ay tiyak hinatulan na ng Diyos ang sistemang ito, babagsak ang kapangyarihan ng kasinungalingan at hindi mananatili ang anumang laban sa Diyos o sa kanyang katotohanan. Maaring parang malakas ngayon ang kasamaan, ngunit tiyak ang pagbagsak nito. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o naman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At mula po sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang talatang 8 ng Apokalipsis, Kabanatang 14. May pangalawang angel na sumunod at sinabing, bumagsak na ang Great Babylon. Pinainom niya ng alak ng kahalayan niya ang lahat ng mga bansa. Ang mensahe ng ikalawang anghel. Ang mensahe ng ikalawang anghel ay nag-aanunsyo ng pagbagsak ng Babilonya na kinilala bilang isang huwad na sistema ng relihiyon. Tiyak ang pagbagsak. Sa Biblia, kapag inuulit ang isang salita, nangangahulugan ito ng pagtitiyak. Sa Apokalipsis, Kabanatang 17, Talatang 5, sangayon kay Ellen G. White sa kanyang aklat na The Great Controversy, pages 328 at 383, ang Babilonya ay binanggit na ang ina ng mga patutot. Ang kanyang mga anak na babae ay tiyak na sinisimbuluhan ng mga simbahan o iglesyang kumapit o bumangon, ipinanganak mula sa kanya na dala rin ang kanyang mga turo at araw ng pagsamba, mga doktrina at tradisyon at sumunod sa kanyang halimbawa ng pagsasakripisyo sa katotohanan at approval ng Diyos
upang makabuo ng hindi makatarungang alyansa sa mundo. Ang dalawang beses, inuulit ko po, na pag-ulit ng salitang bumagsak ay tumuturo sa sumusulong na pagtalikod ng Babylonia at nagpapahiwatig sa katiyakan ng kanyang buong pagbagsak ng moral. Bakit inilalarawan ang Babylonia na nakabagsak kahit ang pagbagsak nito ay mangyayari pa sa hinaharap? Sangayon pa rin sa aklat na The Great Controversy, page 390, sapagkat ang End Time Babylon ay isang unyon ng huwad na mga sistema ng relihiyon, pagsasama-sama na mga iglesia na bumangon at tumalikod na protestantismo. Ang mga ito ay maglalagay sa kanila sa serbisyo ni Satanas laban sa bayan ng Diyos. Yan din ang mababasa natin sa Apokalipsis, kabanatang 13, talatang 11 hanggang 18, ganon din sa kabanatang 16, talatang 13, at sa Apokalipsis, kabanatang 17, talatang 5. Ang tumalikod na unyon ng mga relihiyon ay magpapakita ng pagmamataas na kagaya ng sinaunang Babylonia na iniligay ang kanyang sarili na mas mataas kaysa sa Diyos at hinangad na kunin ang kanyang pwesto o ang pwesto ng Diyos sa buong universe. Ang mensahe ng ikalawang anghel ay nagbababala sa bayan ng Diyos na ang mga masamang sistemang ito ay lalayo ng lalayo mula sa katotohanan bilang resulta ng kanyang pagtanggi sa liwanag ng mensahe ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Tanging kapag ganap na natupad sa buong sangkakristyanuhan ang unyon ng iglesia sa mundo, saka magiging ganap ang pagbagsak ng Babylonia. Ano ang sinisimbolohan ng alak? Ang alak ng Babylonia ay tumutukoy sa mga aral at huwad na ebanghelyong iniaalok nitong sistema na ito ng relihiyong tumalikod. Ngayon, tulad ng maraming iglesia ng protestante bilang katuparan ng propesiya sa Biblia. Mabilis na binura, mga pagkakaibang minsan ay nagpahiwalay sa kanila mula sa inang iglesia at tumalikod sa katotohanan ng Biblia. Nasaksihan natin ang masamang impluensya ng alak ng Babylonia sa gitna ng nag-aangkin na katawan ni Kristo, ang theistic evolution, na nagkataong kasalungat sa paglalang sa mensahe ng unang anghel, ang teolohikong mga tradisyon na pinapalitan ang sola scriptura. Pumasok na ang mga tradisyon sa halip na the Bible and the Bible alone. Binagong ethics ng paglisan sa biblical na mga pakahulugan ng kasarian ng tao. Sa pamamagitan ng pagkakasal, pinapayagan ng ikasal ang lalaki sa kapwa-lalaki at babae sa kapwa-babae at iba pa. Ang lasing ay hindi nakapag-iisip ng malinaw. Kaya dito ay inilarawan o sinisimbolohan ng pagpapainom ng alak ng kanyang pakikiapid. Samantalang mga tao ay naging spiritual na lasing sa pamamagitan ng alak ng Babylonia, aakitin sila ng Babylonia na sambahin ang halimaw o hayop na umahon mula sa dagat at tanggapin ang tanda ng halimaw o ng hayop. Ang tanda ng otoridad ng hayop bilang ipinatupad ng malakorderong halimaw. Ang kasinungalingan ay maaaring maging popular pero babagsak pa rin. Ang dami ng sumusunod ay hindi sukatan ng katotohanan. Tinatawag ng Diyos ang kanyang bayan na lumabas sa pagkalito sa sistemang ito at manghawak sa katotohanang nagmumula lamang sa Biblia. Ngayon ay maraming tinig ang nagsasabing ito ang tama, kaya hindi sapat ang mga salita, ang mga sinabi, mga tradisyon, popularidad o dami ng tagasunod. Kailangang suriin ang isang ideya o anumang ginagawa ayon sa salita ng Diyos. Kaibigan, paano mo sinusuri ang mga ideya na iyong natatanggap? Ang mga religious belief ba na iyong sinusunod ay nakabase sa salita ng Diyos sa Biblia? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero
0917-1742, 777-0917-1742, 777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Kung kayo naman po ay nasa Facebook page or YouTube channel, i-comment nyo po dyan sa comment section. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at inaanyayahan kita, kaibigan, na sama-sama tayong lumapit at magpasalamat sa Diyos sa mga katotohanang ating napakinggan ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat Ikaw ay Diyos ng katotohanan at liwanag. Sa mundong ito na puno ng pagkalito, maling katuruan at mapanlinlang na mga tinig o boses, mga ideya na para maganda ngunit inilalayo kami sa iyo, ilayo mo po kami sa anumang hindi na ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng spiritual na pag-unawa upang makilala ang tama sa mali at ang katotohanan sa kasinungalingan. Patibayin mo po ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng patuloy na paggabay ng Banal na Espiritu upang hindi kami matangay ng impluensya ng sanlibutan. Panginoon, inyo pong alalahanin ang aming mga mahal na tagapakinig na mayroon pong mga kahilingan at panalangin. Alam niyo po ang kanilang kalagayan. Inyo po sanang tugunin sang-ayon sa iyong mabuting kalooban ang mga bagay na kanilang hinihiling kung ito po ay makapagpapatibay ng kanilang pananampalataya. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin sa buong maghapong ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, dito sa ating programang Rise and Reflect. At muli ko pong inio-offer ang atin pong napakagandang aklat na may pamagat na The Great Controversy o Ang Dakilang Tunggalian. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga kasaysayan na babago ng iyong buhay. At ito po ay mapapasa iyo ng libre kung iyong ipapadala ang iyong kompletong pangalan, address at contact numbers dito po sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At kung kayo naman po ay sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, dyan po sa comment section, maaari nyo pong i-comment ang inyong kompletong pangalan, address at contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang aklat na amin pong ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag ka matakot, huwag ka mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa iyo. God bless.

Mainit na pagbati po muli sa inyong lahat bilang mga tagasubaybay ng ating programang May Nagmamahal sa Iyo. Sa bawat pag-aaral na atin pong tinutunghayan, lubos nating nararamdaman ang pagnanais ng ating Panginoong Hesus na ating matuklasan ang mga katotohanan mula sa Kanyang banal na kasulatan. Lalo tigit sa mga aklat ni Daniel at ganun din ni Juan Revelador, ang aklat ng Apokalipsis, mga aklat ng propesiya na pawang ating sinusubaybayan sa bawat oras ng ating pagsasama-sama. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pakikiaralan sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa pagkakataong ito ay atin pong tutunghayan ang isang na namang pag-aaral na mayroong kaugnayan tungkol sa pagtama ng bato doon sa malaking ribulto na napanaginipan ng Haring Nabucodonosor, na ito ay kumakatawan sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus. Yung bato na pawang naging isang malaking kaharian ay kumakatawan sa kaharian ng ating Panginoong

Panginoong Isus na pawang darating. Ang sabing ganoon ng talata sa Apokalipsis 22, ang talata ay 20, isang pangako ng ating Panginoong Isus, ang sabi niya ay ganito, ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y malapit nang dumating. Amen. Pumarito ka, Panginoong Hesus. Ang katanungan ay, may katiyakan ba ang ikalawang pagparito? Paano ako maghahanda para dito? Ang pagparito ng ating Panginoong Hesus ay tiyak na katotohanan. Ang propesiya sa Daniel Kapitulo 2 ay hinulaan ang kasaysayan ng daigdig na pawang tumpak na walang sino man ang makapagkakaila sa katiyakan ng makasaysayang katuparan nito. Sa makatwid, napakatiyak na ang nalabi sa propesiya mula sa panahon ng nahating kaharian hanggang sa ikalawang pagparito ng Panginoong Hesus, kung kailan ang walang hanggang kaharian ng Diyos ay itatayo at matutupad. Ang kanyang ikalawang pagdating ay ang mahigpit na pangako ng isang hindi makapagsasabi ng kasinungalingan. Ang pangakong iyon ay naitala ng higit sa 300 beses sa Bagong Tipan lamang at inuulit din mula sa pagtatapos ng Biblia. Kaya nga yung talatang ating binasa sa Apokalipsis 22:20, tinitiyak ang pagparito ng ating Panginoong Hesus. Mga kaibigan, kung walang ikalawang pagparito, ang Diyos at ang Biblia na pinaniniwalaan ng milyong-milyong tao sa loob ng libo-libong mga taon ay magiging mali o kaya ay kasinungalingan. Ang lahat po ng propesiya ng Lumang Tipan ay pawang natupad ng detalyado. Malinaw na ang ating Panginoong Hesus ay naparito sa lupa, 2 taon na ang nakakalipas, na ito ay direktang katuparan ng marami sa mga propesiyang iyon. At nagbibigay ito sa atin ng mahinahong katiyakan ng lahat ng propesiya tungkol sa ikalawang pagparito ng Panginoong Hesus ay pawang natupad. Kaya nga, yung kanyang pangako ay pawang tiyak na darating at mangyayari sa malapit na hinaharap. Pansinin natin at obserbahan ng ating kapaligiran yung pagkasira at polusyon na lumalago sa atin hong pandaigdigang kapaligiran ay tumitindi na ngayon. At higit sa 100 uri ng hayop ang pawang namamatay araw-araw. Kaya itong planetang ating tinitirhan ay nasa isang tila hindi may babalik na landas patungo sa pagkawasak sa pamamagitan ng pagsabog, na paglaki ng populasyon, pagkaubos ng mga pamapagkukuhanan ng tubig, ng pagkain o pagtaas ng dami ng mga nangamamatay na tao. At ito ay isang potensyal na sakuna o sa labanan ng armas nuklear. Kaya nga, kung hahayaan nating magpatuloy ang sitwasyong ito, walang tigil na walang tigil, sabi ng mga eskolar, malapit nang masira ang sangkatauhan. Ngunit, ipinapahiwatig ng Biblia na bago ang mundo ay wasakin ng mga tao mismo, si Hesus ay babalik. Ang huling pangako ng Biblia, Apokalipsis 22:20, oo, malapit na akong dumating. Upang gawin nating buhay, kagalakan, pag-asa, mula sa kamatayan, sa mga karamdaman, sa kalungkutan o di kaya mga sakit ng mga resulta ng kasalanan,
manatili tayong magtiwala na ang ating Panginoong Hesus ay maluwalhating babalik sa ikalawang pagparito. Yung muling pagkabuhay sa mga patay, yung katapusan ng mundo ay maaring maging ito'y walang hanggang pag-asa na hinihintay natin sa buong buhay natin. O ang pinakamalaking trahedya na mararanasan natin ayon sa pagpili ng bawat tao. Nakasalalay po ito sa pagpili ng bawat individual kung tatanggapin natin ang ating Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos, na babalik upang buhayin muli ang mga nangamatay na sumunod sa Kanya bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas at kung papaano mamuhay o sa ating buhay. Kaya nga ang katanungan ay, anong uri ng buhay ang pipiliin mong isakabuhayan? Hindi ba malinaw ang sagot sa Mateo 27:22, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Mesiyas? Pagkatapos, ang sabing ganon sa mga Gawa 16:30-31, ay inilabas niya sila at tinanong, mga Ginoo, ano ang dapat kong gawin upang maligtas? Sumagot sila, maniwala ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka ikaw at ang iyong sambahayan. Mga kaibigan, ito'y napakagandang pabalita para sa bawat isa sa atin. Ano man ang iyong kalagayan ngayon, ano man ang iyong ginagawa, ano man ang iyong trabaho, kung ikaw may isang tricycle driver, magsasaka, o namamasukan sa isang opisina, o kaya ay nagninegosyo, lahat ng bagay sa sanlibutan ito ay temporary lamang. Ang pawang may katiyakan tayo, walang iba kung hindi yung nalalapit na pagparito ng Panginoong Hesus. Kung kaya nga't ang mga mensaheng ito ay naghahanda ng ating kaisipan na napakahalagang tanggapin sa buhay natin ang ating Panginoong Hesus, sang-ayon doon sa ating mga pinag-aaralan. Kaya nga't yung nagtanong na kung ano ang dapat niyang gawin upang maligtas, ang sagot ng Panginoong ang sagot ng apostol, maniwala ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka ikaw at ang iyong sambahayan. So kaya kung wala tayong tiwala sa nagsabi ng pangakong ito, hindi natin mapanghahawakan yung nalalapit niyang pagparito. Ang kailangan natin ay magtiwala sa Kanya. Ikalawa, paano ba tayo maghahanda para sa ikalawang pagparito? Ang Biblia ay marami pong provision, paano natin ihahanda ang ating mga sarili. Maari tayong maging handa para sa ikalawang pagparito sa pamamagitan ng pagpili na magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Dapat tayong maging gising at maglaan ng oras sa pananalangin. Alam niyo po, subukan niyo po ito. Yamang tayo'y nalalapit sa Kanyang pagparito, sa bawat araw ng ating paggising, lalo nating kapag tayo ay nakikipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia, na ating kinikilala itong nangako na ito at tayo ay meron hong panahon sa pananalangin, lubos nating mararamdaman ang kapayapaan nito at ganun din ang pagnanais na makita ang ating Panginoong Hesus. Kaya dapat din tayong, kaya nga sabing ganun, dapat din tayong mapuspos ng banal na Espiritu. Kailangan nating magsikap na madalas na makasama ang mga kapananampalataya. Ayan. So kaya mula doon sa una, ang sabing ganoon, maging tama ang ating pagpili, manampalataya tayo sa Panginoon para tayo maligtas. Ikalawa, ang sabing ganoon, papaano tayo maghahanda, maglaan tayo ng oras sa pag-aaral ng Biblia at pananalangin. Sumunod, yung bang... Excuse me po. Dapat tayong mapuspos ng banal na Espiritu. Kailangan nating magsikap na madalas na makasama ang mga kapananampalataya. Yan sinasabi yan sa Hebreo 10:25. Kailangan din nating iwaksi ang mga gawa ng kadiliman at isuot ang baluti ng liwanag, ang sabi ni Apostol Pablo.
Dapat tayong gumawa ng gawaing karapat-dapat sa pagtanggap ng gantimpala sa langit. Apokalipsis 22:12. Dapat nating gamitin ng mabuti ang mga talento na ibinigay sa atin ng Diyos, ang ayon sa Mateo 25:20-21. At dapat tayong gumawa ng maraming mabubuting bagay para sa iba. Sangayon sa Mateo 10:40-42, dapat tayong magsikap na makaakay ng mga tao para kay Jesus. 2 Timoteo 4:2. Kaya nga, mga ginigiliw ko, ito yung mga pamamaraan na siyang itinuturo ng banal na kasulatan kung papaano tayo hindi magsasawa sa paghihintay sa pagparito ng Panginoong Jesus. Kaya nga sabi niya, occupy till I come. Ibig sabihin, yung magagawa natin habang tayo naghihintay, gawin natin lahat ng paraan para hindi lamang tayo ang siyang handa sa kanyang pagparito, kundi maihanda natin ang ating buong sambahayan, ang ating mga kamag-anak, mga kaibigan na sasalubong sa pagparito ng ating Panginoong Jesus. Mga kaibigan, hindi na po magtatagal siya'y darating. At nais niya sa kanyang pagdating ay makita niya ang lahat ng nagmamahal sa kanya na sasalubong doon sa alapaap ng langit, nakasama ang mga anghel. Mga kaibigan, sa pagkakataong ito, gusto kong manawagan sa inyo, ang Panginoong Jesus ay tunay na nagmamahal sa atin, kung kaya nga't nawa sana tanggapin natin ang kanyang pagmamahal. Lumapit tayo sa kanya, yakapin natin ang kanyang mga turo't sundin natin yung kanyang ibinibigay na mga gabay upang tayo'y maging handa sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesus. Muli, yayamang atin hong natalakay ang napakagandang pabalita na ang kanyang pagparito'y tiyak. Sana'y sa oras na ito, naramdaman nyo na mayroong nagmamahal sa iyo. Tayo'y manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa katiyakan na pinagkaloob nyo sa amin na darating ang aming Panginoong Jesus na sa kanyang pagbabalik, nais niya na kami ay sasalubong sa kanya kasama ng aming buong sambahayan. Sana'y gabayan niyo ang lahat ng sumusubaybay sa programang ito na matutunan nilang manampalataya sa inyo. Yung mga pinag-aralan namin ay maitanim sa kanilang puso't isipan na habang hinihintay mapalad na pag-asang iyon, sila naman ay ininyong pasaganain ng pamumuhay, iparanas ang kapayapaan, at sumagana ang pag-ibig ninyo sa kanilang mga buhay. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Pagalingin ang lahat ng mga mayroong karamdaman na humihingi ng special prayer at ganun din ang iba't ibang mga suliranin, hipuin niyo po silang lahat, Panginoon, na ngayong araw na ito, kanilang naramdaman na mahal niyo sila. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

inyong kapangyarihan. Salamat po sapagkat ikaisa sa amin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Alright, so good morning uli mga minamahal. Ano ho, at welcome sa atin po ang paglilingkod. At huwag kalimutan mag-share yung mga kaka-tune in pa lamang. Kaka-open ang kanilang Facebook at ang kanilang YouTube mga minamahal. Ngayong umaga, dahil ang ating ngayon ay Webes, ang ating programa ay nasa question and answer tayo. Ating sasagutin ang mga tanong na ipinadala sa atin para magbigay ng linaw naman. Alright, ang unang tanong na atin pong sasagutin mga minamahal, nakalagay po kasi riyan sa ating paksa ay may church bang makapagliligtas ano ho. Dahil ito po ay nakaugnay doon sa tanong ng ating kaibigan at taga-subaybay natin mula kay Neselin Signar. Sabi niya, morning po, Pastor. Masugod niyo po. Masugid siguro to. Masugid niyo po ako na taga-subaybay. May church bang nakakaligtas sa atin? O ano ba ang basihan ng kaligtasan? Nasa church ba? Ayan. Maganda po ang kanyang tanong mga minamahal dahil marami po ang mga makikita nating nagbo-broadcast din or gumagawa ng mga video, nagbo-vlog na sinasabi nilang sila lang ang maliligtas. Ano ho? At ang kanilang iglesia ang makapagligtas mga minamahal. Ayan, may mga ganyang mga argument. Deception po yan mga minamahal. Ano ho? Ang mga ganyang tinatawag nating mga argumento. Sapagkat yung ganyang mga salita mga minamahal ay delikado yan. Ano ho? Very selfish. Yung sasabihin nila na kami lang ang maligtas. Kapag hindi kayo aanib sa amin, hindi kayo maligtas. Ano po, may mga ganyan. May mga ganyang tinatawag natin mga minamahal na mga salita. Lalo na sa mga social media ngayon. Kaya mag-iingat po kayo mga minamahal. At merong mga nagsasabi na ang simbahan makapagliligtas ng tao. Ano po mga minamahal. Ganyan yung mga arguments. Kaya maganda na itanong ito ng ating isang taga-subaybay para maliwanagan po mga minamahal. Sa dami ng mga sekta at relihiyon ngayon, mga minamahal, iba't iba ang claim. May mga sekta naman o mga grupo ng simbahan na walang kalatoy-latoy yung doktrina. Walang doktrina, mga gilig ko, mga taga-subaybay. So iba't iba. At gusto ko pong sabihin sa inyo, mga minamahal, sa napakagandang tanong kung ano ang basihan ng kaligtasan at meron bang simbahan na makapagliligtas. Marami po ang relihiyon, mga denominasyon at mga sekta sa ating panahon, mga minamahal. Pero wala ni isang simbahan ang makapagligtas ng tao. Ano? Ayon sa Biblia, kung ating titingnan, mga minamahal, ang kaligtasan ay nagmumula lamang sa ating Panginoong Jesus. At ang tagapagligtas, ang makapagliligtas sa atin, walang iba, ang ating Panginoong Jesus, mga minamahal. Ano? Yan ang malinaw na sinasabi ng Biblia, mga minamahal. Mamaya, isa-isahin natin. Gusto ko pong bigyan ng premise muna sa ating pag-aaral ngayong umaga. Ang ating Panginoong Jesus ang ating tagapagligtas. Wala nang iba. Ano ho? Siya ang ating tagapagligtas. Siya po ang ating tagapagligtas. Siya ang ulo ng iglesia. At walang sino man ang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Basahin natin ang mga premise ng banal na kasulatan para makita natin mga minamahal ang napakagandang mga salita. Una, sa Juan Kapitulo 14, ang versikulo 6, ito po ang ating mababasa. Juan 14:6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ngayon, dito po mga minamahal, ipinaalala dito sa talatang ito ng ating Panginoong Jesus, na sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Okay? And no one comes to the Father except through me. Ayan. So makita natin mga minamahal, walang iba na katotohanan, daan at buhay ang ating Panginoong Jesus lamang. At
Kung gusto makakalala,

rating sa Ama ay dadaan ka sa ating Panginoong Hesus. Isa ito sa matibay na ebidensya ng ating Panginoong Hesus ang ating tagapagligtas, mga minamahal. Ikalawa, sa aklat po ng Efeso, Kapitulo 5, ang versikulo ay 23. Ito po ang ating mababasa. Efeso, Kapitulo 5, ang versikulo ay 23. Ang wika ni Apostol Pablo ay ganito. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Ayun, mga minamahal, napakaganda ng sinasabi ng talatang ito. Sabi dito, mga minamahal, sa ikalawang bahagi, Christ is the head of the church. The church, mga minamahal, tayong mga mananampalataya. And He is the Savior of the body. And sino yung katawan? Yun yung iglesia. Tayong mga mananampalataya, mga minamahal. Wala akong binabanggit dito na yung ganitong nakatala na pangalan. Hindi ho sa pangalan ang kaligtasan, mga minamahal. Hindi rin ho pagkakilanlan yun dahil maging si Satanas ay kinukopya ang pangalan. Ginagamit ang pangalan ng Panginoong Diyos. Ano, 139:20 mga awit. At sa huling panahon, marami magsisilabas gamit ang pangalan ni Kristo. Mag-aangkin pa ngang Kristo eh. To deceive people, para linlangin ang tao. Pero alam nyo, mga minamahal, ang pinakamahirap kopyahin, hindi yung pangalan, napakadali kopyahin nun eh. I-copy-paste lang, mga minamahal. At pagkatapos magdidebate na kung sinong tunay sa kanila. Ano ho? Ang mahirap kopyahin ay ang doktrina. Ang turo, ang mga aral, mga minamahal. Ano ho? Mga aral. Kaya nga titingnan ninyo sa dami ng mga sekta ngayon, mga denominasyon, ay magkakaiba ng pangalan. Nagdidebate sa pangalan. Pero ang doktrina, pare-pareho sila. Ano ho? Pare-pareho, mga minamahal. Dito'y makita natin, the Savior is Jesus, mga minamahal. Ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesus, siya ang ulo ng iglesia. Ano ho? At ang iglesia ang ililigtas, mga minamahal. Di ba? Ang mga tao ang ililigtas. Alam natin, the church, mga minamahal, ay ang grupo ng mga taong tinawagan mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na liwanag. Ano po? Walang tao makapagliligtas, mga minamahal, sa kanyang kapwa. We are just instrument. Yung bahagi ng, oy, paano pag nabasa ko na may tao makapagliligtas? Hindi yun sa context ng salvation, mga minamahal, kundi sa context na maging instrumento kang ibahagi ang salita ng Diyos sa kanya para maligtas siya, mga minamahal. Ano ho? Pero kung titingnan natin, halimbawa, sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, ano ba ang kanyang layunin, di ba? Mamaya, isa-isahin natin. So, ang premise natin, si Kristo ang tagapagligtas, siya ang ulo ng iglesia. Ang iglesia ang ililigtas at yan yung katawan. Ano ho? Kolosas Kapitulo 1, versikulo 18, ito po ang ating mababasa. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Ayun. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. So tandaan natin, Christ is the head of the body, which is the church. At siya po ang tagapagligtas at ang ililigtas niya ang iglesia. Anong klaseng iglesia ito? Naghihintay sa Panginoon? Basahin natin. Hebreo Kapitulo 9, versikulo 28. Meron magandang nakasaad dito, mga minamahal. Sabi rito, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. O, kita niyo, mga minamahal, ang liwanag, ang ganda. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw, buwan at mga bituin. Ang linaw, ano ho? Si Kristo ay naghandog ng kanyang sarili minsan. No? Nung siya'y nagkatawan tao. Sa ikalong pagkakataon, for the second time, mga minamahal, siya'y darating. For the sake of those people, for the sake of the church, na naghihintay sa kanya, yun yung sadya na hindi upang harapin ng kasalanan,
kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Therefore, the Savior is none other than our Lord Jesus Christ. He is our Savior, mga minamahal. Siya ang ating tagapagligtas. That's why we need Jesus in our lives, mga minamahal. Kailangan natin ang ating Panginoong Yesus sa ating buhay. Kaya habang may panahon pa, atin siyang sampalatayanan, ating tanggapin na ating tagapagligtas at yung kanyang sakripisyong ginawa sa cross ng Kalbaryo ay ating sampalatayanan at tanggapin, mga minamahal. Dahil walang ibang tagapagligtas na ibinigay sa silong ng langit ang Panginoong Yesus lamang, mga minamahal. Ano ho? Darating siya, iligtas niya yung mga naghihintay. Ang naghihintay, of course, yung church at yun yung mga taong sumampalataya sa ating Panginoon. Tinanggap ang ating Panginoon. At tanging sa Kanya lamang, mga minamahal. Sa aklat po ng Gawa, Kapitulo 4, ang versikulo 12, mayroon tayong ganito mababasa. Sabi dito, walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na binigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Ayun. Ang pangalan, mga minamahal, na binigay sa tao na ating ikaliligtas, walang iba ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, mga minamahal. Ano ho? Mga nakaraan, may nababasa ako sa social media. Yung ilang pa nga nagko-comment sa sabihin ni kami hoy, ano? Sabi ay, kami mga propeta sa huling araw, sumampalataya kayo sa amin para kayo maligtas. Aba, mali yun. Dahil ang kaligtasan ay sa ating Panginoong Yesus lamang, mga minamahal. Tandaan po natin yan. Ang kaligtasan sa ating Panginoong Yesus lamang masusumpungan dahil siya ang ating tagapagligtas, mga minamahal. Ngayon, ano ang basihan ng kaligtasan? Ano po? Meron ba tayong may pagmamalaki? Anong basihan ng kaligtasan para maligtas ang tao? Ah, hindi ho, mga minamahal. Ang basihan po yun, ay biyaya ng Panginoon. Ang kaligtasan, ini-offer ng Panginoon yan, biyaya niyan sa atin. Grasya ba, mga minamahal? Pag biyaya, hindi mo yan paghihirapan. Hindi mo yan binibili. Ano po? Yan ay libre, mga minamahal. Ano po? Basahin natin ang Biblia para walang may pagmamalaki ang sino man. Ang sabi po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 2, versikulo 8, ito po ang ating mababasa. Efeso, Kapitulo 2, versikulo 8. Sabi diyan, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Ayun, maliwanag mga minamahal. Ano ho? Sa anong paraan tayo naligtas? Sa biyaya. Biyaya ng Panginoon yan. At yung biyayang ito, mga minamahal, kaloob ng Diyos. No, mga minamahal, kaloob ng Diyos yan. Hindi yan na makamit natin sa magitan ng ating mabuting gawa, sa ating pagsunod, sa hindi yan mabibili, mga minamahal, kahit gaanong yaman. Naligtas tayo sa biyaya ng Panginoon. Sa anong paraan? Sa magitan ng pananampalataya, mga minamahal. Ano ho? Kaya nga, pag sumampalataya sa ating Panginoong Jesus, ano ho, na isinugo ng Ama, ay magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. At isa sa pinakamagandang talata na pwede nating makuhay, ang Juan 3:16, isa sa pinaka-powerful verse, mga minamahal, na neglect, madaling ma-memorize, pero the essence of the message, mga minamahal, ay dapat makita natin. Na, ang sabi doon sa last part, kahit basahin, banggitin ko na lamang, for God so loved the world, no, John 3:16, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life, mga minamahal. Kita niyo yan? Yung sumampalataya. No? Whoever, kahit sino na sumampalataya sa anak, walang ibang ating Panginoong Jesus, ay hindi mapahamak, referring doon sa judgment, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Eternal life, mga minamahal, ang buhay na walang hanggan ay ma-attain, makamtan ng tao, hindi dahil sa ikay mapera, hindi dahil sa ikaw ay masunurin, kundi ito'y biyaya ng Diyos, mga minamahal. Sumampalataya ka. Ano ho? At ang gagawin mo, pag nakakita mo yung sakripisyo ng ating Panginoong Jesus, you have to repent naman. Kailangan mo magsisi. Ano ho? Magsisi. Wala namang bayad ang magsisi, mga minamahal. No?
walang bayad. I-confess mo yung kasalanan mo sa Diyos, magbalik loob ka sa Kanya. That's the best thing to do ng isang taong nawalay, nalayo sa Panginoon, magbalik loob sa Kanya, mga minamahal. Ang pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, at magbalik loob sa ating Panginoon. Ano ho? Yan ang gusto ng ating Panginoon, mga minamahal. Ngayon, sasabihin nila, di na kailangan palang sumunod dahil naligtas pala tayo sa biyaya. Tama, naligtas tayo sa biyaya. Hindi sa ating sarili para wala tayong may pagmamayabang. Diba? Sabi niya sa ating binasa, diba? Ephesians 2:8. Sa magitan ng biyaya, sapagkat sa biyaya tayo naligtas, sa magitan ng pananampalataya. Kaya mahalaga, magkaugnay ito, huwag natin kalimutan. Ito'y hindi sa magitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Talatang 9, sabi rito, bakit po? Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man na ihuwag magmalaki. No, kaya wala tayong may pagmamalaki, mga minamahal. No, sinong pwede magmalaki sa harapan ng Diyos when it comes to salvation? No one, mga minamahal. Hindi nga tayo deserve Pero that's God's grace, mga minamahal. Gift of God sa bawat isa sa atin. Ngayon, dahil regalo ng Diyos yan, malinaw na hindi sa magitan ng gawa yung kaligtasan natin. Ano po? Para saan? Ang sabi dito, para walang sino mang magmalaki, magmayabang. Ako, maligtas ako dahil ako'y ganito. Pero, hindi nangangahulugan na naligtas tayo sa biyaya ng Panginoon sa magitan ng ating pananampalataya ay patuloy kang maging masuwayin. Hindi na. Dahil kung dati hiwalay sa Diyos, ang gawa ay puro kasamaan, pag nasa kay Kristo ka na, mga minamahal, bagong nilalang ka na. Diba? Ikalawang Korintos 5:17. You are a new creation in Christ. Kapag na kay Kristo ka na, you are a new creation. You are saved by grace through faith. At pagkatapos noon, wala tayong may pagmamalaki, diba? Ang ebidensya ng kaligtasan mo, ang ebidensya ng pagkaligtas mo, mga minamahal, ay nasa versikulo 10, tuloy natin na tinan. Verse 10, sabi dito, sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ayun, kapag ang isang tao inaligtas sa biyaya, mga minamahal, ay hindi na siya magiging masuway, naligtas ka na sa biyaya. Gift ng Diyos yun . Ang gagawin mo, lalakad ka na sa panibagong buhay, sa mabubuting gawa. Hindi na sa kasalanan, mga minamahal, kundi sa mabubuting gawa. Ano kung dati tayo alipin ng kasalanan, ngayon ay dapat alipin tayo sa pagiging masunurin, mga minamahal. Ito'y sinasabi sa aklat ng Roma, Kapitulo 6. Ang versikulo ay 17 hanggang 18. Sabi po'y ganito. Ngunit salamat sa Diyos, na bagamat kayo dating mga alipin ng kasalanan, ngayon taos pusong sumunod sa anyo ng aral na doon ay pinagkatiwala kayo. Talatang 18. At pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. Ayun, ito'y napakagandang tinatawag natin, mga minamahal, na talata. Ano ho? Pakagandang kapahayagan. Nung napalaya ka na sa pagiging alipin sa kasalanan, ay doon ka na sa paggawa ng matuwid, mga minamahal. Yun ang mabubuting gawa na sinasabi, na after you have saved, no, mga minamahal, by grace, through faith, ay nagiging bagong nilalang ka na kay Kristo, at pagkatapos ay lalakad ka na sa mabuting gawa, mga minamahal. Ano po? Kaya yan ang kaibahan ng Iglesia at ng ating Panginoong Jesus. No? Christ is the Savior, is the head of the body, and we are the church, the body, mga minamahal, ang ililigtas ng ating Panginoon. Ano po, mga minamahal? Pero pwede tayo maging kasangkapan. Pwede tayo maging kasangkapan na magbahagi ng salita ng Diyos. Tulad ng nasa aklat ng 2 Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 2 at 3. O, tingnan ninyo. Pwede ka maging kabahagi para marami maligtas. Sabi dito, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka, mangaral pala, na may buong pagtiyaga at pagtuturo. O, di ba? Bakit? Talatang 3,
Sabi dito, sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakatingtay nga, eh mag-ipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa. O, kita nyo mga minamahal. So, pwede pala tayong maging kabahagi para maligtas ang iba. Ano ho? Pwede tayong maging kabahagi. Paano paraan? Ayan o. Mangaral, mga minamahal, sa talatang 2. Mangaral ka. May opportunity, may pagkakataon. Share Jesus. Introduce mo si Jesus sa iba, mga minamahal. Di ba? Yun ang pinakamaganda eh. Ang pinakamagandang ibahagi sa iyong kapwa, mga minamahal, ay ang ipakilala mo ang Panginoong Yesus na tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Iyan ang pinakamaganda para sila magkaroon din ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan at makatanggap ng pangako ng ating Panginoon. Mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano ho? Iyan ang pinakamagandang i-share natin, mga minamahal. Kaya dito, maliwanag, ipangaral mo. Si Apostol Pablo, napakaganda ng kanyang paninindigan. Hindi siya nahihiya. Tingnan ninyo ha. Roma Kapitulo 1, versikulo 16. Sabi dito, Roma 1, 16. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo. Wow! Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Purihin ng Panginoon. Ang minamahal si Apostol Pablo, nakaka-inspire yung kanyang mga sulat. Sapagkat ang sabi niya, "For I am not ashamed of the gospel." Di ba? Hindi siya nahiya sa Ebanghelyo sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng sino man, ng mga sumampalataya. Unay sa Hudyo, maging sa Grego, mga minamahal. Kaya tuloy ang ating paglilingkod, tuloy ang ating pangangaral, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ito'y napakagandang balita. Ano ho? Ang simbahan, mga minamahal, hindi tagapagligtas, kundi siya ang ililigtas. At pwede siya maging kasangkapan ng kaligtasan ng iba. Paano paraan? Pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pagpangangaral para makilala nila si Kristo na ating tagapagligtas, mga minamahal. Ano ho? At inyong suriin, sa dami ng simbahan ngayon, inyong suriin, alin ba ang magandang pwedeng animan? Yung simbahan, mga minamahal, na nagtuturo ng mga aral ng Biblia. Ano ho? Pagka yan ay again sa sinasabi ng Biblia, huwag mo aniban yun, mga minamahal. Ano ho? Dahil dapat ang simbahan na lalapitan mo at aniban, yung simbahang dadalhin ka kay Kristo. Tuturuan kang magmahal sa Diyos sa magitan ng pagsunod. Tuturuan kang maging masunurin, mapalapit sa Diyos, hindi yung napapalayo katuloy. Ano ho, mga minamahal? Kaya dito po sa church natin, sa Adventist Church, ay atin pong yung mga membro natin, pag sila nabautismuhan at sila'y umanib, binibigyan natin ng sariling Biblia. Hindi natin iniiwas at inilalayo ang Biblia. Ang salita ng Diyos, inilalapit natin para lalo silang mahubog sa kanilang pananampalataya, mga minamahal. Kaya suriin ang simbahan, ang iglesia, mga minamahal, ang dapat aniban para makita natin ang katiyakan ng ating buhay. Sapagkat ang simbahan siya maging gabay natin, nandun yung lugar ng pagsamba at pag-aaral ng salita ng Diyos, mga minamahal, makatutulong ng paglago ng ating pananampalataya at sama-sama kayong mga mananampalataya merong fellowship, mga minamahal. Ano po? Kaya sa ating pag-aaral at sa aking pagsasiyasat, mga minamahal, ang isa sa pinaka-fit doon sa simbahan na pwede nating aniban ay walang iba ang Seventh-day Adventist Church, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po? Yan po ang ating kasagutan, mga minamahal. Mula naman kay Helen Berha. Ayan, Helen Berha. Pastor, paano po ang Mateo 28:1-9? Sabi po kasi ng mga RCC po, ayaw araw na po ng Linggo ang pagsamba dahil nagsamba po ang mga apostol kay Jesus noong resurrection niya. Ayun. Ang ganda po ng kanyang tanong. Mga minamahal, ang Matthew chapter 28 verses 1 and 2 and then 9, hindi po ito araw ng pagsamba.
And well, in fact, nung umagang-umaga, nung maghanda ang mga babae, hindi para pumunta ng simbahan. Ano? Hindi para pumunta ng sinagoga o church, mga binamahal. They went doon sa tomb ng ating Panginoong Yesus, sa libingan, sa grave, mga binamahal. Hindi po pumunta doon sa simbahan. Ang Sunday, hindi po siya day of worship. Ano po? Kung ating titingnan ang kanilang mga aklat, mga binamahal, ay maliwanag ang kanilang mga pari o maamin. Ang utos, ang araw na ipangilin, Sabado, nakalagay yun eh. Diba? Halimbawa, yung babanggitin lamang natin, wala naman tayong may papakita na dalang ibang referensya. Sa Pasyong Mahal, page 5, nakalagay doon, mga minamahal na ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain. Kaya ipinagbili na talimahin at sundin, ang Sabado'y ipangilin. Ayun. So, wala pong ibang binabanggit, kundi ang Sabado'y ipangilin, mga minamahal. Aklat niya yan. Isa pa, yung tinatawag na aklat na Converts Catechism of the Catholic Doctrine. Maliwanag po doon nakalagay na ang Sabbath day, mga minamahal, ang araw ng pagsamba, siyang Sabbath day, ang Sabado, mga minamahal. Dahil yan po ang utos ng Diyos sa banal na kasulatan. Sabi nila, bakit naging Linggo? Binago nila. Ano po, nakalagay doon sa page 50 na binilipat ang kabanalan ng Sabado tungo sa Linggo. Meron bang kaya maglipat noon? Wala na mga tao. Ang Diyos lang. Pero hindi yan idiniklara ng Diyos. Mula bagong lumang tipan hanggang bagong tipan, hanggang sa bagong langit at bagong lupa, Sabat po, araw ng Sabat ang pagsamba, mga minamahal. Yung nasa Matthew 28:1 and 2, basahin nga natin at tinan, baka mayroon nga namang binanggit na ang araw ng pagsamba ay Linggo na. Sabi dito, pagkatapos ng Sabat, uy, tapos na pala ang Sabat eh. Ano kasunod? Sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay pumaroon upang tingnan ang libingan. O, kita niyo mga minamahal. On the first day of the week. Na mayroon ka ba dyan, Living Bible at inan? O, ipakita mo nga kung anong nakalagay dyan sa Matthew 28:1. Para makita natin. O, sabi rito, early on Sunday morning, as the new day was dawning, Mary Magdalene and the other Mary went out to the tomb. Ayan, nakita niyo mga minamahal. Morning po ito ng Sunday. Saan sila pumunta? On the synagogue? On the church? Hindi mga minamahal. They went mga minamahal to the tomb dahil nandun ang Panginoong Jesus nakalibing mga minamahal. Ano ho? And verse 2, sabi rito, suddenly there was a great earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and rolled aside the stone and sat on it. Ay, kita niyo mga minamahal, ito yung nangyari. And then they found out, wala na doon ang ating Panginoong Jesus. And then, na-encounter nila sa kanila paglalakbay. Verse 9, ang sabi sa verse 9, and as they were running, sila yung nagtatakbo, suddenly Jesus was there in front of them. Nasa lubong nilang ating Panginoong Jesus. Good morning, he said. Ang ganda ng salin na ito eh. May good morning. And they fell to the ground before him, holding his feet and worshiping him. Ito yung pinanghawakan nila mga minamahal. Ano ho? Na-encounter nila, nasa lubong nilang Panginoong Jesus while they were running no from the tomb dahil wala na ang Panginoong Jesus doon, ay nasa lubong nila at sinamba nila. Tama naman yun. Wala naman problema doon. Pero hindi sinabi ng Biblia, dahil encounter ito mga minamahal, hindi sinabi ng Panginoong Jesus na, oh, i-declare ko ngayon na ang araw ng pagsamba, Sunday na. Wala hong ganun mga minamahal. Ano po? Because every day we can worship God. Pwede tayong sumamba. Pero yung pangingilin ng araw ng Sabat na ikapitong araw, na siyang araw ng Panginoon, tinatawag ng Biblia na Lord's Day, na siyang araw ng pagpapahinga sa pagtatrabaho, araw ng pagsamba, maghapon yan, ay ikapitong araw. Sabado po yan sa ating panahon or Saturday, mga minamahal. Ano po? Ang Adventist ay meron pong worship araw-araw. Ang tawag niyan ay family worship, morning and evening. Pero yung tinatawag nating araw ng Sabat, araw ng Pangilin, at araw ng pagsamba. Pag sinabing araw ng pagsamba, ayon sa tanong na ito, natin binasa, ay maghapon ho yan. Ay, hindi naman ginagawa nila yan. Isang oras lang eh sa kanila. Pagkatapos, nagsya-shopping na, di ba?
Doon sa amin, mga minamahal, ay ang parokya ay may mga tindahan doon sa labas. Doon ang titinda. At nakalagay doon, may 10 utos doon. Nakalagay naman doon, alalahanin mo yung araw ng Sabat. Bakit hindi sinusunod? Dapat nilagay doon, Linggo na, as declared by the Lord Jesus Christ. Never po yan binanggit ng Panginoong Yesus. Dahil si Kristo, mga minamahal, sa record ng Biblia, ang ating Panginoong Yesus, tuwing Sabado, pupunta sa sinagoga, araw ng Sabat. And we are the true followers of Christ, mga minamahal. Ano ho? Ang encounter nila, hindi yung kapalit ng Sabat. Encounter nila ng sinamban nila ng saglitan dahil na-encounter na talasalubong ang ating Panginoong Yesus, mga minamahal. Alright? Yan po ang ating sagot, mga minamahal. Mula kay Joy Manyal, last na siguro to, may oras ba tayo tiran? Joy Manyal. Pastor, good morning. Tanong ko lang po sana kung gaano ka-importante ang pagsamba sa panahon ng midweek prayer meeting at Vesper as Seventh-day Adventist. Yun, napakaganda nung kanyang tanong. Mahalaga po mga minamahal, ano po yung tinatawag nating prayer meeting. So pagkat dito po ang prayer meeting, ito'y tinatawag nating pulong pananalangin. Ano ho? Pulong pananalangin na dito ay nagkakatipon ang mga kapatiran panahon ng Miyerkules ng gabi at sa kanilang pagtitipon nandoon yung pananalangin. Kaya maraming mga prayer request doon. Nagdadalanginan sila. Kaya pulong pananalangin ang tawag, nag-aaral ng salita ng Diyos, kumukuha ng mga promises ng ating Panginoon, mga minamahal, para lalong ma-encourage yung mga kapatid. At mayroong mga testimonies. Ano ho, testimonies? Nagpatutuo kung gaano kabuti ang Diyos sa kanilang karanasan. And then nagkaroon ng prayer band, mga minamahal. No? Ginagawa natin yan. At ang prayer band ay by group, kaya nakakapagsalita, nakakapag-share ang bawat isa. Napakahalaga nito dahil pinapalakas ang ating pananampalataya. Ini-encourage tayo, mga minamahal, na laging dumalos sa mga prayer meeting. Tumitibay tayo sa ating pagtitiwala sa Diyos at dumalalim ang ating relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ano po? Ang Vesper naman, mga minamahal, ito naman yung tinatawag nating preparation for the Sabbath, di ba? Ang araw ng Biyernes. Tapos bago lumubog ang araw, tinatawag nating may sundown o yung Vesper. Ito'y Vesperas, pagsalubong sa banal na araw ng Sabbath, mga minamahal. Ano ho? Bakit ito mahalaga? Dahil inihahanda tayo ang ating sarili para sa banal na araw na pagsamba sa ating Panginoong Diyos, mga minamahal, no? Mula sa gawain natin sa sanlibutan sa loob ng 6 na araw, from Sunday to Friday, at inililipat ang ating kaisipan, ang ating attention, yung ating focus sa pagsamba at pangingilin sa Diyos sa araw ng Sabat. Kaya nakalagay doon remember the Sabbath day. So keep it holy. Huwag mong kalimutan. 6 days thou shalt labor. Nakalagay doon. Di ba? So, mahalaga mga minamahal na atin itong laging paglaanan ng pansin ng tinatawag natin ng panahon. Bakit? Para lalong tumibay at lumakas ang ating pananampalataya at lalo tayong magkaroon, mga minamahal, na malalim na ugnayan sa ating Panginoon. Ano po? At lalo tigit sa pagsamba natin sa Diyos sa araw ng Sabat. Ang Biblia ay mayroong sinasabing ganito. Sa aklat po ng Hebreo, Kapitulo 10, Versikulo 25, ito po ang ating mababasa. Lagay mo sa Tagalog, Atinan, no? Alright. Pwede rin naman kung may English, maganda rin, masundan pala nila. Meron tayong viewer na si, pangalan nun? Pierce, si Brother Pierce. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit ng araw. So huwag pabayaan ang pagtitipon. Ano ho? Kundi huwag gayahin yung iba, kundi palakasin ang loob sa isa't isa. Ilagay mo nga doon sa English at Tidan. Maganda yun. May nakalagay doon church meetings. Sabi rin, no? Let us not neglect our church meetings. Ang ganda, no? As some people do, but encourage and warn each other, especially now that the day of His coming back again is drawing near. Ayun. So lalo tigit na mas malapit nang dumating ang ating Panginoon, ay huwag nating kaligtaan ang ating pagtitipon, mga giliko, mga taga-subaybay. So yan ang tinatawag nating
paanyaya at encouragement ni Apostol Pablo. Alright? So, meron tayong mga worship sa bahay, umaga at gabi sa family worship, meron din tayong prayer meeting tuwing Miyerkules ng gabi, meron tayong Vesper Worship. Bakit Vesper Worship? Sapagkat bisperas ng Sabbath po yun. At buong araw ng Sabbath, no? Na ikapitong araw o Saturday o Sabado, mga minamahal. At ang sabi ni Apostle Paul, let us not neglect our church meeting. No? Sa ating mga pagsamba sa ating bahay-sambahan, pag pupunta tayo doon, huwag nating kaligtaan nito. No? As long as na kaya natin, punta tayo. Huwag nating gayahin yung hindi pupunta. Kundi encourage natin ang bawat isa palakasin ng loob, lalo't nalalaman natin mapalapit na ang araw ng ating Panginoon. Mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ano ho? Let us be faithful in the Lord, mga minamahal. Walang aatras. Move forward, not backward, mga minamahal. Because the coming of the Lord Jesus Christ is very, very near, mga minamahal. Ano po? Kaya lang, wala na tayong oras. Mga minamahal, bago tayo dadako sa ating panalangin, yes, makinig muna tayo ng isang magandang awitin. At abang inihanda nito na ng isang magandang awitin sa lahat ng ating mga listeners sa radio, kung kayo may mga pagbati, katanungan o kahilingan sa pananalangin, ipadala nyo lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

Maraming salamat po sa napakagandang awitin na ang pamagat ay tagumpay man o kabiguan. Tayo mga minamahal, idadako sa ating panalangin. Samahan niyo po ako. Tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon. Let us pray. Mahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila, mapagmahal at mahabagin. Sa mga oras na ito, Panginoon, lumalapit muli kami sa inyong trono ng biyaya. Patuloy ka naming pinupuri at pinasasalamatan sa inyong paggabay sa bawat isa sa amin. Sa aming pag-aaral ng inyong mga salita, nawa ito'y nagdala ng pag-asa, daan upang lalong mapalapit ang bawat isa sa inyo, ang bawat tagapakinig, sampo ng kanilang pamilya, Panginoon. Aming dalangin na patuloy, O Diyos, na ang mga tagasubaybay namin ay lumago sa pananampalataya at patuloy, Panginoon, na maging daan sa mga taong hindi pa nakakilala sa inyo at hindi pa nakapagpasakop ng kanilang buhay na patuloy na maging instrumento ang programang ito, Panginoon. Aming dalangin, O Diyos, na inyong patuloy silang pagpalain ang kanilang mga pamilya at patuloy, O Diyos, na mapagtanto ng bawat isa ang pangailangan ng ng bawat isa ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Jesus. O Diyos, in a special way, aming hinihiling, Panginoon, ang mga ilalapit namin sa inyo, ang mga kahilingan ng aming mga kaibigan na may mga karamdaman. Narito po si Alpha Limyak, gandi po si Brother Noridonia, si Pads Kaison, narito din po, O Diyos, si Wilbur Ilarda, gandi po kay Mario Del Rosario, kay Glenn Marso, gano'n din po kay Marifi Maninggan, kay Merlin Gessi, gano'n din po, Panginoon, sa nanay ni Eddie Aceres, kay Cherry Hinovia, narito din, Panginoon, si Gloria Calmona, kay Jingle Manikat, at sa lahat po ng mga may karamdaman sa mga oras na ito, aming inilalapit sa inyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw, Panginoon, ang aming sandigan, ang aming Diyos na hindi nagpapabaya. Panginoon, salamat po sapagkat bago pa kami tumawag, nababatid ninyo ang aming kalagayan at ang aming mga daing at pagsusumamo. Naglalambing po kami sa inyo, Panginoon, na inyong kahabagan ang bawat isa. Patuloy na maranasan ang kagalingan, Panginoon, sa bawat may karamdaman. Ang dampi ng inyong makapangyarihan at mapagpagaling na kamay ang siyang ipagkaloob, Panginoon, upang sa lalong madaling panahon magkaroon sila ng kagalingan ayon po sa inyong banal na kalooban. Alalahanin po ninyo, Panginoon, ang kanilang mga financial na pangangailangan, ang mga iba pang mga pinagdadaanan, O Diyos, inyo po nawan silang tulungan, Panginoon. Gawin po si Tis Yumang sa kanya pong pinagdadaanan ng kanyang asawa. Tulungan sila, Panginoon, na maalis ang hindi magandang pagkakaunawaan at mapalitan ang pagmamahalan sapagkat ikaw, O Diyos, ang author ng pag-ibig. Ganon din po sa kahilingan ni Christy Magalang sa kanila pong mga palayan, pagpalain, Panginoon. Ilayo sa anumang mga insekto, ito'y maayos ang produkto nito at patuloy na ikaw ang mapapurihan, Panginoon. At maranasan nila patuloy ang inyong paunguna at ang katapatan nila'y patuloy na ipaglingkod sa inyo, Panginoon. Pagpalain din po, O Diyos, ang lahat ng aming mga kaibigan na may mga anak nag-graduate, ingatan ng kanilang kalusugan at maging handa ang bawat isa. Ganoon din po sa mga pamilyang nagnanais na maglingkod sa inyo, Panginoon. Alam naming matagal na kayong naghihintay sa bawat isa. Patuloy, Panginoon, katukin ng banal na espiritu ang kanilang mga puso. Panginoon, patuloy niyo pong gamitin ang programang ito sa iba't ibang kaparaanan. Malayo man sila, Panginoon, ay mailapit pa rin sa inyo sa magitan ng programang ito. O Diyos, sa ganang aming sarili, wala kaming magawa. Mahina kami. Kung kaya kami naglumalapit sa inyo, Panginoon, na may pagtitiwala at paglalambing sapagkat ikaw ang Diyos na may makapangyarihan sa lahat na laging nariyan upang handang makinig sa amin
at tugunin ang aming mga dalangin. Anuman, Panginoon, ang mga karumihan namin at kasalanan ng nasumpungan ninyo, ipagpatawad po ninyo, O Diyos, at pakalinisin kami. Maging karapat dapat kami sa banal na harapan ninyo. At ang aming mga hiling ay maging mabangong samyo sa inyong banal na harapan. Pagpalain po ninyo ang aming mga kapamilya at mga mahal sa buhay na malayo sa amin tulad ng inyong pag-iingat sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Mga minamahal naming mga taga-subaybay, salamat po sa mga nagpadala ng prayer request. Yun namang pong hindi nakuha ni Ate Dan, hindi na basa or nakaligtan or naiwan, ay kukunin pa rin yun, ipadala sa ating prayer warriors. Si Ate Dan po kasi ay sinusulat niya rito. Makikita ba? Parang hindi makita. No? Yung mga categorized na po yung mga prayer request, mga minamahal. Pag naibigay na po sa akin ang banal na aklat, banal na sulat, ay ito na po aking susundan, mga minamahal. Ano po? So, ito po ang last day ng ating greetings. Ano ho? Binabati natin lahat ng mga listeners natin sa radio. Ulitin ko, mga minamahal, ay salamat po, no? Sa ating mga taga-subaybay sa radio. At hanggang bukas na lamang ang ating pag-broadcast sa AWR Manila, mga minamahal. Ang ating Salita ng Buhay. Pero ang ating programa sa Gospel and Music Ministry sa Facebook at sa YouTube ay magpapatuloy, mga minamahal. Ano po? Alright, at magpapaalam lamang tayo at tayo babati sa ating mga viewers sa Gospel and Music Ministry. Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry sa AWR 89.1 FM Radio Manila. Kami po ay nagpapasalamat, ano po, ng aking may bahay na naging bahagi kami sa AWR 89.1 Manila. Salamat po sa ating mga teknisyang nakasama, kapatid na Andy Joaquin, kapatid na Leo Bolaños, kapatid na Herbs, Ervin Tunyakao, at ang atin pong station manager, Pastor Nerio Karanza. Sa lahat ng ating mga listeners sa radio, buong Pilipinas ay napaabutan nito. Maraming salamat, mga minamahal, sa dalawang taon ng ating pagsama-sama sa Himpapawid. Ano po? At naway maranasan ninyo patuloy ang biyaya ng Panginoon. Ano po? At huwag kayong bibitaw sapagkat susunod ang tinig ng pag-asa. Maraming salamat. Ingat.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Isang maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at magsama-sama po tayo sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at ang pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, alam niyo po ba na ang parenting ay hindi lamang pagpapalaki ng anak, kundi paghuhubog ng puso, character, at pananampalataya ng isang bata? Ano po, hindi kailangan ng perpektong magulang para magkaroon po ng masaya, malusog, na samahan sa tahanan. Kailangan lamang po ng pusong marunong magmahal, magpatawad, magturo, at syempre, manalangin. Ang mga anak po ay maaaring makalimot sa maraming salita, ngunit hindi po nila malilimutan ang pagmamahal, oras, at halimbawang ipinakita ng kanilang mga magulang. Kaya mga kaibigan, nawa po ito'y naging inspirasyon sa inyo, no, na kahit nagiging busy po tayo sa araw-araw, we have to make sure that we spend some time. Ang love kailangan talaga na ipapakita natin sa ating mga anak, dahil at the end of the day, ayan po talaga yung hindi nila makakalimutan. So sa atin pong pagpapatuloy, kami po ay namimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung nagdanais po kayo na makatanggap, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At meron po tayong special na libro na ipopromote ngayong umaga. Ito po ay 365 Devotions for Women by Women. This book is called Strength for the Day. Napakaganda po nito. Mapagkukunan po natin ito ng lakas. Mas mapapaigting ang ating mga pananampalataya, no, sa araw-araw, dahil alam naman natin na everyday talagang may pagsubok sa atin. So maganda po itong devotional na ito. Kung meron po kayong inquiries regarding this book, ipadala lamang po yan sa 0976-04-44-464. 0976-04-44-464. Ayan mga kaibigan, at kung nagnanais po kayo na manood ng ating mga live stream programs, i-search lamang po ang ating mga social media platforms sa Facebook and YouTube na Adventist World Radio Manila. Sa mga nagnanais po na magpadala ng email, ipadala lamang po yan sa connect@adventist.ph. Sa buhay pamilya, ang atin pong paksang tatalakayin ay patungkol pa rin po sa parenting young adult. Alam niyo po mga kaibigan, ang pagpapalaki po ng mga young adults ay hindi tungkol sa pag-control sa bawat ginagawa nila, ano po, kundi sa paggabay habang unti-unti po silang natututong tumayo sa sarili nilang mga paa. At sa pagtalakay nga po sa paksang ito, makakasama pa rin po natin si Ma'am Melo and Ma'am Ai. Kaya wag na po nating patagalin pa, ibigay na po natin sa kanila ang panahon.
1: Maraming salamat po sa inyong pakikinig, pagtutok at pagsubaybay sa ating pong programang Tinig ng Pag-asa. Para po sa bahaging buhay pamilya, ipagpapatuloy pa rin po natin yung ating sinimulan kahapon. Ano po ang tinatalakay natin ay tungkol sa parenting young adult. So meron po tayong four na mga puntos, ano po, na pinag-aralan kahapon. Number one po ay be grateful. Be grateful na pinagkalooban tayo ng Panginoon, ano po, ng mga anak, hinayaan niya tayo maging mga magulang, ano po. So dapat meron tayo mapagpasalamat na puso. Pangalawa po ay kilalanin natin ang ating mga pagkakaiba at irespeto po, recognize and respect your differences. Ibang mga panahon tayo kaysa sa ating mga anak, ganun din ang mga anak kaysa sa mga magulang, ano, i-respect natin itong mga differences na ito. Pangatlo po ay share your wisdom and insight without being critical. We share pero hindi tayo nag-i-impose, hindi nagdi-dictate. At ang huli pong pinag-aralan natin kahapon ay set boundaries. So ngayon po, ipagpapatuloy natin yan. Kasama, makakasama pa rin po natin ngayon si Ma'am Irelyn Gabi. Ma'am Ay, ano naman ang mga susunod pa na puntos, ano po, para mas mapabuti natin ang pagiging magulang sa ating mga kabataan?
2: Tama yan, Melo. Ako mismo ay unang-una na nakikinabang dito sa ating discussion na ito at binabati muli natin ang ating pong mga kasama natin, mga taga-subaybay. Alam ko, hindi lang naman mga magulang yung nanonood sa atin. Kahit yung mga kabataan at yung pang ibang mga taga-subaybay. Ito pong ating subject na ito ay makatutulong sa ating lahat. Tama yun, ipagpapatuloy po natin ang serye natin tungkol dun sa pagiging magulang natin, paggabay natin sa ating mga anak na mga kabataan na. Yung bang mga, meron na rin sila mga naipon na mga karanasan, paano natin sila pangangasiwaan. At nakita ko dito na pwede naman palang maging masaya ang mga magulang kahit na ang inyong mga anak ay mga kabataan at malalaki na. Maaring sila ay meron na silang sarili-sariling mga karera nila, no? Mga hanap buhay nila. Ibang level naman ng happiness yung atin pong mararanasan. Kung ipagpapatuloy natin yung ating puntos, another point na maganda sa pagiging magulang ay yung let us do things together, things that we love doing. Not together. Halimbawa, alam ko may mga commonality, may mga mutual na mga yung mga activities ba na talagang tayo natutuwa na, halimbawa ako, mahilig ako sa pagluluto, eh yung aking young adult na anak ay mahilig din magluto. So, nag-i-enjoy kami na ginagawa namin yun pareho. Nag-share kami. Minsan sabi niya, ay mami, meron akong magandang recipe na gawin natin. At ginawa talaga po namin yung recipe na yun. So,
1: magandang bonding yan, ma'am. Ay, ano po. Tsaka, pag ginagawa nyo kasi yung gusto nyong gawin, mas masaya yung mood ninyo. At habang ginagawa nyo yun, marami kayong pwedeng pag-usapan, ma'am, ay na talagang nakaka-build ng inyong relationship ano, bilang mag-ina or mag-ama.
2: Yeah. At tsaka, hindi threat sa ating mga magulang na halimbawa, tayo yung tinuturuan ng mga anak natin, huwag maging threat sa atin na para bang, mas marunong ka pa sa akin, ako ang magulang. Meron kasing gano'n na...
1: Kasi nang naririnig ko yan talaga.
2: Meron kasing, meron akong counsel po na isang kabataan na sinasabi niya sa akin, ma'am, pag ako po ay merong isinasadya sa mga magulang ko, nagagalit po sila. Huwag tayo magagalit mga mga magulang. Matuwa tayo dahil yung mga anak natin, maraming natututunan. Ayan. So, let us do things we love doing together, no? Okay, isa pa na maganda is let us make room for significant others in their lives. Ano ibig sabihin nito? Kasi yung ating mga anak na mga kabataan, sabihin na natin may sarili silang mundo, so to speak. Ano, meron silang sariling circle of friends. Hayaan natin na sila ay mag-build din ng kanilang mga significant others. Maaring meron silang mga kaibigan, maaring magkaroon sila ng relationship sa opposite sex, like magkaroon na sila ng yung boyfriend o kaya girlfriend. Ito yung mga significant others ng ating mga anak na hindi natin sila pakikialaman o kaya supportahan natin yon. Kung may nakikita tayo na hindi natin yung choice, halimbawa meron tayong choice na kaibigan nila, wag natin sabihin, wag ka nga makisama sa mga yan. No, diba?
1: So dyan siguro mang papasok yung maging open din tayo, ma'am, as parents, open tayo dun sa mga kaibigan ng mga anak natin, kasi once na parang hindi tayo accepting sa kanila, ang tendency po namin bilang mga kabataan ay naku, wag na lang dun sa bahay. Let's just meet somewhere na hindi tayo makikita. Or, kung kailangan namin magpaalam at alam nilang ito ang magiging kasama namin, hindi na lang kami magpapaalam kasi baka hindi kami payagan. Ano po? So, kung mas open, mas accepting tayo doon sa mga significant others din naman nila, maganda po yung mga nag-effort din ba tayo na kakilalanin, gawing kaibigan. Sa aming mga anak, talagang nakakagaan din po yun ang pakiramdam na yung magulang namin nag-effort na kaibiganin din yung mga kaibigan namin.
2: Actually, plus factor yon pagdating sa pagiging mahusay na magulang yung alam natin. Minsan kasi may mga magulang na, nandiyan ka na naman lagi sa barkada mo, puro basketball. So, doon na nagkakaroon ng conflict. Yung mga kabasketball niya, di maging, appreciate natin na buti nga nagbabasketball yung anak natin.
1: At isa pa, ma'am, yung mga kaibigan din, yung mga kabataan, maganda rin na nagiging pakitungo nila doon sa mga magulang namin. Nirerespeto din nila yung mga magulang namin.
2: Halimbawa naman, Melo, yung significant others ng mga anak ay mga kasama nila sa mga inuman o sa mga, halimbawa, sa hindi magagandang mga vices, ay irespeto pa rin po natin. Again, communication, kausapin natin yung ating mga anak sa isang mahinahon na paraan na mararamdaman talaga ng anak natin yung ating concern na, anak, ipakilala mo sa amin yung kaibigan natin. Pwede natin, pwede tayong magsabi mismo sa kanila na hindi tayo na, hindi par, anak,
1: hindi
2: parang,
1: tayo nang judge, yung parang judgmental.
2: Pero anak, parang may nararamdaman ako bilang magulang mo na siguro kailangan, nakikita ko na kailangan mo yung gabay natin, na, namin, okay?
1: Para sa iyong ikabubuti.
2: Yes,
1: syempre.
2: Okay. Ang isa pang magandang puntos is, let us, as parents, let us serve as consultant sa ating mga anak. Hindi tayo para mga CEO. Parang tayo yung may-ari ng kumpanya na whether you like it or not, ito ang mangyayari.
1: Sige ka, ma'am. Inaborate
2: yung pagiging yan. Consultant kasi, yung by the word itself naman na consultant, ay tayo ay, yung ang mga anak natin ay lalapit sa atin. May confidence silang lumapit sa atin at humingi sa atin ng payo o kaya counsel o kaya, mami, meron akong nililigawan. Yung pong anak ko, ganyan, ano? Sabi niya, mami, meron pa akong liligawan. Okay lang po ba sa inyo? Yung ganun, no?

0: Minsan ma, maraming mga pagkakataon, parang ang mga kabataan, ano po, kasi syempre, independent na sila eh. They can make decisions on their own, ano po, without consulting their parents.
1: Mm-hmm.
0: Tapos minsan, lalo pa itong, lalo pang, kumbaga, na-fortify yung ganung pag-iisip kasi, pag lumapit sila sa magulang nila para manghingi ng, alam mo yun, minsan mag-share, yeah, manghingi ng konting advice, ano, ang nangyayari, na-judge agad, mm-hmm, or hindi open,
1: yeah,
0: or yung salit na ma-open mo yung talagang gusto mong sabihin, hindi na lang.
1: Mm-mm.
0: Kasi kumbaga, very reactive minsan tayo dun,
1: yes,
0: sa sinasabi, ino-open sa atin ng mga anak natin. Hindi na tayo open-minded at hindi rin open yung ating mga tenga.
1: Mm-hmm.
0: Naku, nakaka-challenge talaga maging
1: tama yan. At meron lang akong, habang nagsasabi ka ng ganyan, meron akong dalawang puntos na nakita ko na merong mga barriers kasi sa communication. Una, yung escalation. Yung pag lumapit yung ating mga anak sa atin, eh nag-escalate agad tayo, yung parang tumataas agad ang boses natin.
0: Yes, ma'am.
1: Diba? Another is yung ano, invalidation. Para bang,
0: yeah,
1: para bang, ah, binabara agad natin yung ating mga anak sa halip na, ah, yun ang nililigawan mo? Ayoko, mm-hmm, sa kanya. So, sa halip na mag-open yung, mm-hmm, ating mga anak, hindi na lang sila mag-open. So, let us be consultant. Yan.
0: Magandang
1: ang isa pang magandang
0: yun.
1: Puntos is, let us be a sounding board for our adult children.
0: Mm-hmm.
1: Pag sinabing sounding board, yung bang, pag lumapit sila sa atin, yung hayaan lang natin, mag-ano lang tayo, makinig lang muna tayo sa, saka na yung comments natin, saka na yung ating guidance sa kanila. Hayaan lang muna natin na sila ay mag-open up kasi, mm-hmm, pag stress na stress ang mga kabataan natin, pag nai-stress sila, pupunta sila sa bahay, talagang nako, minsan nagdadabog sila, darating sila, halimbawa,
0: mm-hmm,
1: na tayo ang nabungaran nila, nasasabihin, nako mami, nako daddy, ganyan-ganyan, hayaan lang natin, let us be a sounding board lang sa kanila para nang sa ganun, ma-release lang nila yung kanilang mga pent-up feelings.
0: Otherwise, ma'am, kung hindi tayo magiging ready sa kanila makinig, ako bilang kabataan, hahanap ako ng ibang pwede kong mapagsabihan, ano? Kasi,
1: yeah,
0: isasabog ka eh.
1: Mm-hmm.
0: Hahanap ka ng iba. Minsan, yun yung mga nagli-lead sa hindi maganda. Sapagkat, mm-hmm, yung mga magulang natin, minsan ay, kumbaga, naririnig nila pero hindi naman nila na iintindihan minsan yung talagang saloobin natin.
1: Mm-hmm.
0: Ano po? At minsan pag nag-share tayo, instead na yung talagang listen, kumbaga nagpi-prepare na sila ng sasabihin,
1: yeah,
0: nila eh. So,
1: yes,
0: hindi nila napakinggan talaga at naintindihan yung gusto naming sabihin. Ayun po.
1: Binanggit mo yan. Tayo mga magulang, let us practice active listening. Yung,
0: mm-hmm,
1: talagang pakinggan natin sila, hindi yung nakikinig tayo na naririnig natin sila pero tayo ay nagpa-process ng ibang thoughts sa,
0: yes,
1: ating isip. Magiging barrier din yan sa communication. Yung last na puntos, ano, napakabilis ng, mm-hmm, panahon. Yung last na puntos na aming ibabahagi sa inyo ay yung as yung relationship ng parents at saka ng mga adult children or young adult, let us make family meetings a regular activity.
0: Oh.
1: Ano, yung family meetings, ano, 'di ba? Kasi may mga anak po tayo, mga kabataan, nasa halimbawa, mm-hmm, nasa Manila, ang mga magulang nasa province, ang mga anak natin nasa Manila or somewhere,
0: mm-hmm,
1: and then meron tayong ano, bahagi ng pag-uusap natin, halimbawa, oh, let us set,
0: yeah,
1: yung last week, kung wala din lang naman, mm-hmm, kayong mga mahalagang appointments, let us set yung last weekend of the,
0: yes,
1: month as family togetherness. Maganda po yan. Very exciting yan. Natatandaan ko sa mga magulang ko na pag-uuwi kami ng Mindoro, ng province namin, na talagang excited sila na uuwi kami doon kahit wala kang dalang pasalubong.
0: Mm-hmm.
1: Yung makita ka ng mga magulang mo, talagang that is something.
0: At saka sa mga magulang po, parang ibang accomplishment din yan.
1: Yes.
0: Ano po, actually, kami, nagpapanukala kami umuwi, ano po, sa probinsya ngayong weekend. Kasi,
1: yeah,
0: po yung isang kapatid na galing sa malayo ay uuwi din. So, nakaka-excite na makasama,
1: mm-hmm,
0: muli yung inyong, yung buong, mm-hmm, pamilya, magkasama-sama muli kayo.
1: At yung pag-uwi mo, ang daming kwento.
0: Yes,
1: ano?
0: Ma'am. At ang isa pa, yung mga magulang natin, pag-uwi natin, di ba, alabalang abala yan.
1: Yeah.
0: Magsiserve sa atin. Ako, ang sarap sa pakiramdam.
1: Mm-hmm.
0: Ako, gusto ko tong last na to, ma'am. Make family meetings a regular occurrence.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Ako, na bagong magulang, bagong ina, gusto ko maging, kumbaga, tradisyon ito, ano,
1: yes,
0: po, sa aming sariling sambahayan. Para investment ito, mami. Minsan iniisip natin gastos to kasi, well, yung ibang gathering ay lalabas kayo, kakain,
1: mm-hmm,
0: kayo sa labas or gagawa kayo ng activity sa labas at talagang gagastos kayo. Pero actually, ang tingin ko talaga dito isa itong investment,
1: yes,
0: na in the long run, kung gano'n man ka-grown up na yung mga anak, talagang mamimiss nila itong mga gathering at kung nandito lang naman sila, they will make it a point na gawin talaga

0: ito from time to
1: time. Kasi karanasan natin, kaya yes, parang ang sarap-sarap talaga. At ito ay ikinocommunicate ko rin sa mga anak namin, kasi yung mga anak po namin, kasama po namin sa bahay. So, sa aming mga pag-uusap, ay nadadaanan po namin ito. At ako mismo, bilang anak din naman ako, na ang mga magulang namin ay talaga mga seniors na, eh, pag umuwi din naman ako sa probinsya, ay masayang-masaya din po ang aming mga magulang. So, ang mga magulang na kasama po namin, kayo ng mga nakikinig sa amin, talaga naman pong alam kong nakaka-relate po kayo sa amin dahil itong mga bagay na mga simple lang to eh.
0: Very practical.
1: Talaga itong sinishare po namin sa inyo dahil gusto natin ay habang kayo nakikinig ay talagang magagawa nyo na rin naman.
0: I think hindi lang, pero ma'am, sa palagay ko, ibang points dito, hindi lang nag-a-apply sa ating mga young adults.
1: Yes.
0: No? Pwede din i-practice ng mga, yung mga kabataan para lang, para pa lang ang ating anak. Pwede po natin itong mga ito simulan.
1: Kaya lang kasi binibigay sa atin itong mga puntos na ito, minsan kasi parang tumitigil na.
0: Yes po.
1: Pagkatapos ng mag-graduate ng high school, college, may sarili-sarili ng mundo, tuloy hindi na magkakakilala personally yung mga magulang at anak. So, talagang napakahalaga po na gawin po natin ito. At kung ginagawa ninyo na ito, ipagpatuloy niyong gawin. Kasi very rewarding experience para sa mga magulang at anak.
0: Yes, ma'am. Naku, ma'am. Ay, maraming salamat po. Ano, malapit na naman po matapos ang ating segment. Napakaganda ng ating tinalakay. Ano po, uulitin niya ni ma'am. Ay, bibigyan tayo ng konting summary. At umaasa po kami na talagang makakatulong ito para mas papasaya. Ano po ang ating karanasan bilang mga magulang ng mga kabataan ngayon.
1: Okay.
0: Posible naman pala po yun eh. Posible.
1: Very possible po yun. So, bago po kami magtapos, nais kong ulitin itong mga limang mahalagang puntos. Yung una ko po naming sinabi sa inyo, do things you love together, make room for significant others in the lives of our children, let us be a consultant and not CEO, and let us also be a sounding board for our adult children, and ang napakahalaga po is let us make an investment, let us make this a family tradition to make family meetings a regular occurrence po sa ating family.
2: Thank you so much po, Ma'am Melo and Ma'am Ai. So mga kaibigan, dito po nalaman natin na kailangan talaga nating magtiwala sa ating mga anak, lalo na po dahil sila po ay mga young adults na, no? Hindi pa po ako masyado makarelate kasi nga po toddler pa yung aking anak. Pero sa mga magulang po na may mga young adults, kailangan po natin talagang matutunan na magtiwala. Huwag po natin silang pangunahan, gagabayan lang po, pero huwag nating pangunahan. Huwag po natin silang i-judge dahil alam niyo po yun, nakakababa din ito ng self-esteem, at may mga pagkakataon na pag ginawa natin yun, hindi na sila magiging open sa atin. Katulad nga po nung nasabi ko before, meron po akong kakilala na nagsabi na kailangan talaga natin na kaibiganin ang ating mga anak para mas maging open sila sa atin. Very challenging po talaga ito, no? Kaya dapat po talagang matutunan natin itong mga bagay na natalakay natin ngayong umaga para maging mas mabuting magulang tayo para sa ating mga anak. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, para naman po sa ikalawang bahagi ng ating programa, bago po yan, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. At bago nga po tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ay nais ko pong i-promote ang ating napakagandang devotional book, 365 Devotions for Women by Women. Ito po ang Strength for the Day. Napakaganda po nito. Makakuha po tayo ng lakas sa pang-araw-araw dahil alam naman po natin in every day of our lives ay maraming mga challenges talaga. So kung gusto niyo po nitong librong ito, kung meron po kayong mga inquiries, mag-text lamang po sa 0976-0444-464. Inuulit ko po, 0976-0444-464. Napakaraming 4 niyan, mga kaibigan. So tayo po ay dumako na nga sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pumpaksa ay may kinalaman sa The Life That Stands Through a Storm. Alam niyo po, mga kaibigan, ang buhay po ay puno ng bagyo. Katulad nga ng sinabi ko kanina, no? Meaning, yung bagyo is mga pagsubok, problema, tukso, pagkawala, at sa mga panahong tila sinusubok po ang ating mga pananampalataya. Ngunit itinuro po ni Jesus na may buhay na nananatiling matatag kahit dumaan sa pinakamalaking unos. Ang taong nakatayo sa matibay na pundasyon ng Diyos ay hindi madaling matitinag ng problema ng buhay. Kaya naman po, atin pong talakayan ang paksang ito kasama si Pastor Rami.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabi, napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa aklat na sulat ni Levi Matthew, ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Kaibigan, ang buhay ng tao sa mundong ito ay punong-puno ng pagsubok. Dumarating sa atin ang mga pagsubok na ito, hindi sapagkat ang Diyos ay nais niyang mahirapan tayo. Subalit dumarating ang pagsubok sa buhay natin upang tayo ay lalong magtumibay sa ating pananampalataya. Kung ikaw ay isang mananampalataya, at matibay ang iyong pagkahawak sa katotohanan, anuman ang mangyari sa buhay mo, ikaw ay hindi matitinag sapagkat sa iyong paniniwala, ang Diyos ang kakampi mo. Sa pagkasalita ng ating Panginoong Jesus, gumamit siya ng mga ilustrasyon upang makita at maunawaan ng mga nakikinig sa Kanya kung ano ang mga leksyon na nais niyang ipagkaloob sa mga taong nakikinig. At ang ilustrasyon na ito ay kumakatawan sa dalawang taong nagtayo ng bahay, ang isa sa bato at ang isa naman ay sa buhanginan. Tingnan natin ano ang binabanggit ng ating Biblia. Dito sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 7, Versikulo 24 hanggang 27. Kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito ay ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ang binabanggit ng Panginoon itong taong ito ay matalino sapagkat ang kanyang tahanan o ang bahay na kanyang itinayo, ang wika, ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ito yung unang tao na binabanggit ng Panginoon nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumagsak ang ulan ayon sa 25, at dumating ang baha, umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon, ngunit hindi iyon bumagsak sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. Ang pangalawa naman, ito ay nasa 26. Ang bawat nakikinig sa mga salita
2: Kung ito at hindi ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buwanginan. Kaya ang isa nagtayo ng bahay sa bato, ang isa naman ay sa buwanginan. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha. Umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay at iyon ay bumagsak. Napakalakas nga ng kanyang pagbagsak. At nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito'y namangha ang napakaraming tao sa kanyang aral. Kaibigan, dalawang klaseng tao ang binabanggit sa banal na kasulatan. Parehong may pananampalataya. Pareho silang may relihiyon. Subalit ang isa ay meron siyang kaligtasan, ang isa naman ay walang kaligtasan. Ang tinuturo ng dalawang taong ito sa ilustrasyon ay ang totoo at hindi totoo na mananampalataya. Ang isa ay matalino, ang isa naman ay mangmang. Yung taong matalino, siya'y sumusunod sa salita ng Diyos, ang isa naman ay napakinggan ang salita ng Diyos pero hindi pinansin, hindi ginanap ang salita ng Diyos. Kaya nga sa pag-aaral na ito, merong tatlong leksyon ang ating mabigyan ng pansin. Ang una, the wise man built his house on a rock. Nanupat yung matalinong tao, siya ay nagtayo ng kanyang bahay sa bato. Nanupat ang isang taong sinasabing matalino, tinitingnan niya ang pundasyon ng bahay na kung saan siya nagtayo. At anuman ang darating na pagsubok sa kanyang buhay, alam niya na kapag ka ang kanyang tahanan ay nakatayo o kanyang itinayo sa bato, kaibigan, ay walang mangyayari sa kanyang bahay na itinayo. Dalawang klaseng tao. Ano sabi sa ating Biblia sa aklat ng mga awit 62:2-6-7? Sino ba yung sinasabing bato na kung saan tayo ay dapat magtayo ng ating pananampalataya? Ang wika sa versikulo 2 ng kapitulo 62 ng mga awit, siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan. Ang aking muog, hindi ako lubhang matitinag. Kapag ka naman ang pundasyon ng bahay mo ay bato, anuman ang mangyaring pagsubok o anuman ang unos na darating ay ang bahay na ito ay mananatiling nakatayo. At ang sabi pa sa versikulo 6-7, siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan. Ang aking muog, hindi ako mayayanig. Nasa Diyos ang aking kaligtasan at aking karangalan, ang aking makapangyarihang bato, ang Diyos ang aking kanlungan. Kaibigan, kapag ka ginawa mong kanlungan ang iyong pananampalataya sa Diyos na lumikha ng tao at ng lahat ng mga bagay, siyang creator at siya rin ang ating redeemer o ating tagapagligtas, anumang klaseng pagsubok ang darating sa buhay mo, hindi ka matitinag. Parehong klaseng pagsubok, nagkaroon ng malakas na ulan, nagkaroon ng malakas na bagyo, hindi natinag ang taong ito na ang kanyang pundasyon walang iba kundi ang Rock of Ages, yung bato ng wika na si Kristo ang bato. Merong binabanggit ang ating banal na kasulatan na ito ay nagpapatotoo na ang ating Panginoong Jesus siyang pinakasaligan ng ating pananampalataya. Sinasabi sa aklat ng 1 Corinto 3:11, ganito ang sabi ng Biblia, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan maliban sa nakalagay na, at ito'y si Kristo Jesus.
1: sa makatuwid yung bato na binabanggit sa aligan ng pananampalataya, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, kaibigan. Merong ilustrasyon o halimbawa sa Biblia. Ito ay nangyari sa Old Testament panahon ni Daniel, yung kanyang tatlong kaibigan. Kaibigan, nagkaroon ng utos ang hari ng Babylonia na si Nebuchadnezzar na kapag kayong mga tao ngayon ay narinig yung iba't ibang panugtog, kinakailangan sila yuyuko sa larawan na pinagawa ng hari mula sa ulo hanggang sa talampakan ay yari sa ginto. Ito ay isang ilustrasyon na kung saan nagkaroon ng panaginip ang hari ng Babylonia at ang wika ng interpretasyon ni Daniel na ibinigay ng Diyos sa kanya, ginong hari ang wika, ikaw ang gintong ulo. At ang ginawa naman ngayon ng haring ito para isipin na ang kanyang kaharian ay hindi matatapos, ito ay forever. Nagpatayo siya ngayon ng isang larawan na mula sa kanyang ulo hanggang sa talampakan ay yari sa ginto at pagkatapos inilagay sa Plain of Dura. At sa panahon na yon na kapag ka ang mga tao sa kanyang sinasakupan ay narinig yung iba't ibang panugtog, kinakailangan ngayon sila yuyuko sa larawan. Subalit, merong tatlong Hebreo, mga kaibigan ni Daniel, si Sadrak, Meshak at saka si Abednego na hindi yumuko sa larawan. Inireport sa hari ng Babylonia ang tatlong mga kaibigan ni Daniel. Marahil sa Daniel kung bakit hindi napaulat na siya ay hindi yumuko. Marahil siya ay pinadala ng hari na sa ibang lugar. Pero nakasentro rito ayon sa Biblia sa aklat ng Daniel yung kanyang tatlong kaibigan. Si Sadrak, Meshak at saka si Abednego. Pinatawag sila ng hari at tinanong kung talagang sila ay hindi yumuko sa larawan na pinagawa ng hari. Ang sabi nila, ginong hari, kailanman kami ay hindi yuyuko sa larawan na yan. Sapagkat para sa kanila, ang pagyuko sa rebulto, ito ay pagtalikod sa kanilang pananampalataya sa tunay na Diyos. At ang sabi ng hari, bibigyan ko kayo ng pagkakataon, muling pagkakataon. At kapag ka kayo ay yumuko sa larawan na yon, kayo ay hindi paparusahan. Subalit ang sabi nila, iisa ang kanilang tinig, kailanman ay hindi kami yuyuko sa larawan na yan. At ang ginawa ngayon ng hari, ginapos ang kanilang mga kamay sa kanyang utos, at pagkatapos ngayon sila inihagis sa horno na 7 times na pinainit. At sapagkat napakainit, yung mga taong umagis sa kanila ang mga nangamatay sapagkat sa sobrang init, kaibigan. Subalit, nung nasa gitna sila ng horno na nagliliyab, kaibigan, ang nakita ngayon ng hari ng Babylonia, hindi tatlo, kundi apat. At ang sabi, yung pang-apat like the Son of Man. Kaibigan, sa mga pagsubok sa buhay natin, kasama natin ang Panginoon. Tayo ay sinusubukan at kanyang pinapaintulot ang pagsubok sa ating mga buhay hindi upang tayo maghirap, kundi upang tayo ay lalong kumapit na may pananampalataya sa ating Panginoon. Kaibigan, ang mga pagsubok ay stepping stone sa ating mga success. Kaya yung sinasabing bagyo, yung malakas na ulan, ito'y pagsubok sa mga buhay natin hanggang kailan tayo magtatapat sa Diyos. Isa ring lalaki, ang pangalan niya ay si John. Ang tawag sa kanya ay John the Beloved. Nasubok din ang kanyang pananampalataya, tangi lamang siya sa mga alagad ng Panginoon na hindi nakaranas ng pagiging martir. Bagamat siya ngayon ay pinatapon sa langis na kumukulo sapagkat ayaw niyang tumalikod sa kanyang pananampalataya sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran, siya ay itinapon sa langis na kumukulo. Subalit, isang milagro, kaibigan, hindi siya nasaktan, hindi siya namatay. Kaya ang ginawa sa kanya ngayon, siya nalagyan ng tanikala ang kanyang mga kamay at mga paa at pagkatapos ngayon, siya'y itinapon sa Isles of Patmos na merong 10 milya ang kanyang haba at 6 milya ang kanyang luwang. Ginagamit ng mga Romans sa mga political offenders. Subalit samantalang siya'y nasa Alsop Patmos, doon ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang aklat ng Apokalipsis at ang panukala naman ng Roma, si John ay mamatay doon na parang daing. Subalit ang Diyos ay pinatnubayan siya at si John ay hindi namatay na bilang isang martir, kundi siya ay namatay sa katandaan. Ako'y naniniwala ito yung pinagkaloob sa kanya ng Panginoon sapagkat sa kanya tinagubilin niya ang kanyang mahal na ina ng ating Panginoon sa kanyang pagkakatawan tao kay John the Beloved. Kaibigan, ang mga taong ito ay hindi natinag sa kanilang pananampalataya. Maging sa panahon ng Dark Ages, 100 million Christians ang pinapatay ng nakagisnan na paniniwala. Simula noong 538 hanggang 1798 ayon sa World History Book. Kaibigan, ang mga taong ito, bagamat sila'y pinagpapatay, hindi sila natinag sapagkat ang kanilang pananampalataya, ang saligan, walang iba kundi ang Panginoon. Kaibigan, ang isang taong tunay na nananampalataya sa Panginoon, anumang klaseng pagsubok sa kanyang buhay, ay hindi siya makikilos sapagkat alam niya kung sakasakali man ang kanyang buhay ay mawawala sa lupang ito. Darating ang panahon, gigisingin siya ng Panginoon sa isang buhay na walang hanggan. Kaibigan, ito rin ang nangyari sa iba't ibang mga Kristiyano sa iba't ibang mga lugar. Narian ang sinusunog silang buhay, katulad ni Hieronymus sa panahon ng Reformasyon, subalit hindi siya natinag, kaibigan. Ganoon ang isang tao na ang kanyang pananampalataya, ang saligan, walang iba kundi si Kristo. Na ang kanilang paniniwala, bagamat sila mamatay sa mundong ito, pagka dumating si Kristo, gigisingin sila sa isang buhay na walang hanggan. Ito ang pinagkakaloob ng Panginoon sa lahat ng mga taong nanampalataya sa Panginoon. Ang sekreto, kaibigan, ng mga punong kahoy sa bundok, na kapag dumarating yung malakas na hangin o bagyo, pinapatibay ang kanyang puno. At kung gusto mong malaman gaano kalalim ang pagkabaon sa lupa ng kanyang ugat ng isang punong kahoy sa bundok, tingnan mo ang taas ng punong kahoy na yan. Kaya nga, bagamat malakas ang hangin o ang bagyo, hindi sila natitinag kapag malalim ang kaniyang pagkabaon sa lupa ng kanyang ugat. Gayun din, kaibigan, ang isang Kristiyano na malalim ang kanyang pundasyon o yung kaniyang pananampalataya sa Panginoon, anuman ang mangyari sa kanyang buhay, siya'y hindi matitinag sapagkat alam niya ang Diyos ang kanyang kakampi. At kung sakasakali man ang kanyang buhay sa mundong ito ay mawawala darating ang panahon, gigisingin siya ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Ang pangalawang leksyon sa pag-aaral na ito, the foolish man build his house on the sun. Yung una, yung matalinong tao ay kanyang itinayo ang kanyang tahanan saan? Sa bato, at ang batong yon ang kinasasaligan, walang iba kundi si Kristo. Ito namang taong ito na pangalawa, the foolish man, kanyang itinayo ang kanyang ngayong tahanan, ang kanyang pananampalataya sa mga bagay sa sanlibutan na ito. Kaibigan, napakinggan niya ang salita ng Diyos, pero hindi pinansin. May mga tao na binibigyan sila ng pagkakataon ng Diyos na kanilang pakinggan ang kanyang salita. Kaya nga ang sabi sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 1, Versikulo 3, mapalad ang taong nakikinig, bumabasa, at tinutupad ang wika ng salita ng Diyos. Kaibigan, mapalad siya. Subalit ang taong ito na itinayo ang kanyang pananampalataya sa buhanginan, narinig ang salita ng Diyos, marahil gusto niyang manampalataya pero marami pa siyang ambisyon sa kanyang buhay, kaya hindi mo na ngayon binigyan ng pansin ang salita ng Diyos. Marahil ang hilig ng taong ito na kanyang itinayo ang kanyang pananampalataya sa kayamanan. May mga tao ngayon ang kayamanan ang kanilang dinodiyos. Kaya ang sabi ng ating Biblia, hindi ka pwedeng sumimba o hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Diyos. Either iyong paglingkuran ang tunay na Diyos o kaya yung iyong kayamanan sa mundong ito. Ang problema sa kayamanan sa mundong ito, nawawala ito, kaibigan. Nawawala. At kapag ka nawawala ang kayamanan, para bagang ang kanlang buhay ay nag-collapse sapagkat wala na silang kayamanan. Pero katulad ni Job, nasubok siya, nawala ang kanyang kayamanan, ang lahat-lahat pati ang kanyang mga anak ay nangamatay. Ang sabi niya, purihin ang Diyos. Hindi man siya nagkaroon ngayon ng isang alinglangan sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran, kundi ang sabi niya, siya ay pinanganak na hubad at darating din ang panahon sa kanya ng ganon. Gusto kong basahin, kaibigan, ang binabanggit sa karanasan ng lalaking ito na si Job, na isang lalaki na mayaman, subalit ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay gayon na lamang. Kaibigan, hindi masama ang yumaman. Pero kapag ka iniligay mo ang iyong paniniwala o pananampalataya sa kayamanan, ito yung iyong nagiging problema. Kaya sabi sa Job Kapitulo 1, versikulo 20 hanggang 22, ang wika, pagkatapos ay tumindig si Job, pinunit ang kanyang balabal, hinait ang kanyang ulo, nagpatira pa sa lupa at sumamba, sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinaupunan ng aking ina at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi, purihin ang pangalan ng Panginoon. At sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni pinaratangan man ng kasamaan ang Diyos. Kaibigan, yung isang taong ang kanyang naging Diyos ang kayamanan, mawawala ito. Marahil kung minsan ang kanyang Diyos ay ang pleasure, yung kasiyahan sa buhay na ito. O marahil ang kanyang kasiyahan ay yung praises ng mga tao, yung pagpuri ng mga tao. Masarap na mapakinggan yung palakpak ng maraming mga tao. Pero kung minsan, kaibigan, yung palakpak na yan, yan ang pumapatay sa tao. Merong isang kwento na aking narinig, merong mag-amang lamok. Ang tanong ng amang lamok, anak, kumusta? Alam mo, tatay, ang sabi ng anak na lamok, maraming mga tao, pinapalakpakan ako. Ang sabi ng tatay na lamok, anak, hindi ka pinapalakpakan, ikaw ay pinapatay. Ganon kung minsan, yung mga karangyan sa buhay na ito ay yung praises ng maraming mga tao, ito yung sumisira sa buhay ng isang tao. Pero ang isang tao na kapag ka ang kanyang pananampalataya ay nasa kay Kristo at anuman ang mangyari, hindi siya matitinag, kaibigan, yun ang kailangan natin. Itong dalawang klaseng taong ito, dalawang tao na may karanasan sa bagyo, malakas na hangin at kayo din malakas na ulan, yung isa hindi natinag sapagkat ang kanyang pananampalataya ay kay Kristo. Subalit ang isa, ang kanyang pananampalataya sa mga karanyan sa buhay na ito sa bagay na material. Ano ngayon ang pagkakaiba sa dalawang ito? Kaya yung pangatlong leksyon dito, ang tanong, what made the difference? Kaibigan, ang pagkakaiba, yung isa ay merong matibay na paniniwala, pananampalataya sa Diyos, na hindi siya maaring matinag. At yung isa naman, ang kanyang pananampalataya ay nag-collapse sapagkat ang kanyang ginawa ay itinayo sa buhanginan, kaibigan. So parehong dumating ang pagsubok sa kanilang buhay, subalit ang isa ay hindi natinag, ang isa naman ay nag-collapse ang kanyang bahay. Kaibigan, wala tayong maaring lapitan. Maraming pagsubok sa buhay nating ito, kundi si Kristo. Siyang ating tagapagligtas, siyang ating manlalalang, siyang ating kanlungan sa panahon ng bagyo sa mga buhay natin. Kung tayo ay mananampalataya sa Kanya, nakatulad ni Daniel, nanampalataya siya sa tunay na Diyos, bagamat siya itinapon sa mga leon, kaibigan, siya'y iningatan ng Diyos. Ganoon ang isang taong merong pananampalataya sa Diyos, kaibigan, anuman ang mangyari, hindi siya matitinag sa kanyang pananampalataya sa Diyos na lumikha sa kanya. Sa dalawang klaseng taong ito, kaibigan, alin ang pipiliin mo? Yung nagtayo sa ibabaw ng bato na si Kristo ang bato, o yung isang taong nagtayo ng kanyang tahanan sa buhanginan? Bago tayo manalangin, nais kong basahin ang binabanggit ng ating Biblia dito sa aklat ng Pilipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, walang pagsala sa buhay mo, dumarating ang pagsubok. Minsan lumuluha tayo, nababalisa tayo sa ating pangangailangan, lalo na yung ating mga kapatid o mga kaibigan na nasalanta, nawalan sila ng tahanan dahilan sa bagyong nakalipas. Kuminsan naman, nawala ang kanilang hanap buhay, ang kanilang mga pananim. Wala tayong maaring lapitan kundi ang Diyos. At ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Bagamat dumarating sa mga buhay namin ang maraming pagsubok, kahirapan sa mundong ito, subalit kung kami ay magtitiwala sa aming Panginoon, kami ay kanyang papatnubayan. Ano man ang aming kailangan na katulad ng bansang Israel sa kanilang paglalakbay sa ilang, pinakain sila ng aming Panginoon o dakilang Diyos. Marami pong nagugutom sa aming mga kabayan. Tulungan po silang manampalataya sa aming Panginoon. Amin po silang inilalapit sa inyo, Panginoon. Mahabag po kayo sa bawat isa. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng Diyos.
0: Thank you so much po, Pastor Romy. Nawa po tayo ay na-bless sa ating pinag-aralan ngayong umaga. Ito po ay ipaalala sa atin na ang matatag po na buhay ay nakaugat kay Kristo at sa kanyang salita. Darating po mga pagsubok sa bawat isa sa atin, ngunit ang may matibay na pundasyon ng pananampalataya ay hindi madaling guguho. Ang pakikinig po at pagsunod sa Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas at direksyon sa panahon ng problema. Sa gitna po ng lahat ng ito, ng problema, ng takot, ng sakit, ano po, ang Diyos ay nananatiling ating kanlungan at pag-asa. Ang taong nagtitiwala kay Kristo ay maaaring yumuko dahil sa bagyo, ngunit hindi siya tuluyang babagsak dahil hawak siya ng Diyos. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-853-6607 at para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
3: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Magandang umaga po muli sa inyo, sa bawat isa sa atin na nakikinig at patuloy na sumusubaybay ng atin pong morning mana. Salamat at purihin ang Panginoon sapagkat ang umagang ito ay muli tayong ginising na taglay ang atin pong buhay, lakas at mabuting kalusugan. Salamat Panginoon sa inyong patuloy na kahabagan, pag-ibig at saganang biyaya na ipinapaulan sa inyo pong mga anak. Kaya nga tuwing umaga, tayo pong lahat ay umuupo sa paanan ng Panginoon sapagkat sa tuwing tayo umuupo ay maliban sa tayo ay nakakatanggap ng sariwang mga pangako, tayo ay natututo sa paanan ng ating Panginoon. Umuwi tayo at tumatayo tayo na hindi tayo lugi sapagkat tayo ay nakatanggap ng pagpapala mula sa atin pong Panginoon. Kaya nga't ngayon pong umaga, mga minamahal kong mga kapatid, ay muli ang pangako ng Panginoon tuwing umaga ay sariwa. Kaya nga't atin pong aangkinin ang pangakong iyon. Samantalang tayo po'y nag-aaral, ay atin pong idalangin sa Panginoon na bigyan tayo ng isang kaisipan na maliwanag at isang pusong bukas para tanggapin natin ang mga pabalita, kalooban ng Panginoon na siyang magiging gabay po natin araw-araw. Tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti po ninyo sapagkat sa umagang ito, muli kaming ginising, binigyan ng buhay, lakas at mabuting kalusugan. Salamat Panginoon na kami ay muling uupo sa inyong paanan. Sa inyong paanan, merong kaming pagkatuto. Sa inyong paanan, nakakatanggap kami ng mga sariwang pangako. Sa inyong paanan, nagiging gabay po namin ang inyong banal na salita sa araw-araw naming pamumuhay. Salamat po ng marami Panginoon sa inyong pakikisama. Alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay meron tayong panibagong paksang tatalakayin at ang tuon ng atin pong pag-aaral ay masusumpungan sa aklat ng Santiago Kapitulo 2, talatang 14 hanggang 26, na ang pamagat ng atin pong pagsasaluhan ay The Three Kinds of Faith, ang tatlong uri o di kaya klase ng pananampalataya. Alam po ninyo, ang pananampalataya ay kaloob sa atin ng Panginoon. Ang pananampalataya ay very essential sa buhay ng isang Kristiyano o di kaya isang kaanib ng iglesia. Ang pananampalataya, mga kapatid, ay ang nagbibigay sa atin ng lubos na pagkilala sa kapangyarihan ng Panginoon na tumawag sa atin mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na katotohanan. Nabanggit ko po sa inyo kanina na ang pananampalataya is very essential element sa buhay ng isang mananampalataya, lalong higit sa kanyang paglago bilang Kristiyano. Pahintulutan po ninyong basahin ko sa inyo ang ilang mga talata sa Bagong Tipan na may pagdidiin sa katagang pananampalataya at kung ano ang nagagawa ng pananampalatayang ito sa buhay ng isang tao. Sa aklat po ng Hebreo Kapitulo 11, talatang 6, "And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him." So kapag tayo daw po ay walang pananampalataya, imposible na atin pong ma-please ang atin pong Panginoon. Sa aklat naman po ng Efeso Kapitulo 2, talatang 8, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God." So ang isang Kristiyano ay nailigtas sa pamagitan ng ano ho? Ng pananampalataya. Ang sabi naman sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 7, "For we live by faith and not by sight." Ibig sabihin, ang bawat mananampalataya ay kinakailangan dapat na lumakad siya ayon sa kanyang pananampalataya. Dapat na mabuhay siya o makita sa kanyang buhay sa isip, salita at sa gawa ang kanyang pananampalataya. Sa aklat naman po ng Roma, Kapitulo 14, talatang 23,
But whoever has doubts is condemned if they eat, because their eating is not from faith, and everything that does not come from faith is what? Is sin. Ang ibig sabihin po, mga minamahal ko mga kapatid, anumang bagay na atin pong gagawin na hiwalay sa pananampalataya, ang tawag po diyan ay kasalanan. Kaya nga't napakahalaga na dapat po natin ma-realize ang mga bagay na ito sa atin pong buhay bilang mga alagad, tagasunod at mga lingkod ng atin pong Panginoon. Sang-ayon po sa atin mga talata, lalong-lalo na sa aklat ni Santiago na siyang focus ng atin pong pag-aaral, ay kanyang dinidiscuss dito ang tatlong uri ng pananampalataya. Subalit isang klase lamang ng pananampalataya ang nagliligtas. Ibig sabihin, yung dalawa ay hindi. Subalit ang mga pananampalatayang ito ay nakikita sa bawat Kristiyano, nakikita sa mga kaanib ng iglesia. Alalahanin po ninyo, sa tatlong uring ito, maaring ikaw at ako kaibigan, ito ang klase o uri ng pananampalataya na meron tayo. Alalahanin natin ulit na isa lang out of these three ang pananampalatayang nagliligtas o nakapagliligtas. Sa aklat po ng Santiago Kapitulo 2, talatang 14 hanggang 26, ay narito kanyang binaybay ang tatlong uri, subalit meron pong pagdidiin na tanging ang pananampalataya lamang na gumagawa ang ano ho, ang nagliligtas sa kaluluwa. Kaya nga't atin pong alamin mga kapatid kung ano ang mga pananampalatayang ito. Ano ho, kaibigan, kapatid, pakinggan po ninyo ng gusto, baka sakaling isa sa tatlong ito ay meron ka. Ano ho, at meron ako. At kung sakaling isa sa tatlong ito ay meron tayo, na hindi ito ang kalooban ng Panginoon na dapat makita sa atin, hindi pa naman huli ang lahat para tayo ay lumapit sa Panginoon, humingi ng tulong, para tayo ay akayin muli sa isang pananampalataya na ano ho, na nagliligtas sa atin. Sang-ayon po sa aklat ng Santiago 2, talatang 14 hanggang 17 ay pahintulutan po ninyong basahin ko. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is what? Is dead. Ano daw po yung unang uri ng pananampalataya? Dead faith. Patay na pananampalataya. Kaibigan, kapatid, baka ang iyong pananampalataya, ang aking pananampalataya ay patay. Kaya nga't sa atin pong pag-aaral, ating alamin kung ano ang katangian ng isang patay na pananampalataya. Alam po ninyo, sa mga taong merong ganitong klaseng pananampalataya o yung tinatawag po natin na dead faith, ay alam nila

sabihin po noon, yung mga taong merong ganitong kaisipan, alam nila ang doktrina ng kaligtasan. Subalit hindi nila lubos na ipinasakop, isinuko ang kanilang sarili sa Diyos at hindi sila nagtiwala sa Panginoon para sa kaligtasan. Alam nila ang tamang mga kataga, subalit yung lumalabas sa kanilang mga bibig, hindi binabakapan ng kanilang buhay, ng kanilang mga gawa. Ang tawag po dyan ay ano ho? Dead faith or only an intellectual faith. Ang tanong ay, ang ganitong uri po ba ng pananampalataya ay nagliligtas? Definitely big no. Hindi po mga kapatid, sapagkat tatlong beses na idiniin at inulit ni Santiago Kapitulo 2, talatang 17, 20 at 26 na ang pananampalatayang walang gawa ay ano ho? Ay patay. Anuman ang kapahayagan ng atin pong pananampalataya na hindi nagre-resulta sa isang bagong bibuhay na hindi nakikitaan ng mabuting gawa, ang tawag po dito ay huwad na kapahayagan ng ating pananampalataya. At anumang huwad na kapahayagan ng ating pananampalataya na walang pagbabago sa ating puso, walang pagbabago sa ating pong buhay, subalit tayo ay nasa listahan ng mga kaanib ng iglesia, tayo ay nasa listahan ng mga Kristiyano, this is what, according to James, is a dead faith, patay na pananampalataya, mga kapatid. Ang patay na pananampalataya ay hindi po tunay na pananampalataya. At ang patay na pananampalataya ay ano ho? Ay nagbibigay ng huwad na pagtitiwala saan? Sa buhay na walang hanggan. Ang tanong po sa iyo at sa akin, ngayon umaga, opo ikaw at ako kaibigan, ano ho? Meron ba tayong ganitong uri ng pananampalataya? Opo, magkakaroon ang tao ng ganitong uri ng pananampalataya kapag ang kanyang lakad ay hindi ayon sa kanyang mga salita, kapag ang kanyang buhay ay hindi ayon sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig, ang kanyang buhay ay hindi ayon sa kanyang sinasampalatayanan. Kaya nga dapat tayong maging maingat, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, sa tinatawag po nating intellectual faith. Dito lamang po yan sa isipan. Alam po ninyo si Warren Worsby ay meron pong binanggit ang sabi niya, "No man can come to Christ by faith and remain the same." Walang sino man daw pong pupunta sa Panginoon sa magitan ng pananampalataya at mananatili pa rin na ano ho, dati pa rin sa kanyang buhay. Ibig sabihin, ang sino man na lumapit sa Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya, ang kanyang buhay ay hindi na yung dati. Ang kanyang buhay ay binago na at patuloy na binabago ng ating Panginoon. Nagpapakasangkapan, nagpapagamit sa kung ano ang nais ng Panginoon na mangyari sa kanyang buhay at kung ano ang gagawin ng Panginoon para siya ay maging daluyan ng biyaya ng Panginoon sa buhay ng maraming tao. So ibig sabihin, kapag tinanggap natin ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas, bilang kaanib ng iglesia, dapat makita ang pagbabago sa atin pong mga bibig, sa mga salitang lumalabas sa atin pong mga bibig, makita sa kung papaano tayo nakikitungo sa mga tao. Kung dati-rati ay ganyan lagi ang ating kamay, ngayon ay bukas na. Kung dati-rati lagi tayong nakasimangot, ngayon ay laging nakangiti na. Kung dati-rati lagi tayong nagtuturo ng ganyan, ngayon ay hindi na. Kung dati-rati tayo ang nanlalait at minamaliit natin yung ibang mga kaanib ng iglesia o yung ating kapwa-tao, tayo ngayon ay hindi na ganyan. Ano ho? Tayo na ang nilalait dahilan sa pangalan ng Panginoon ay atin pong iniingatan. Kaya nga't mga minamahal kong mga kapatid, mag-ingat po tayo. Ano ho? Inalintulad din po ni Warren Worsby na kapag ikaw ay humawak sa 220 volt wire, mga kapatid, ano ho? Imposible na walang mababago sa iyo. It's either na ikaw ay mamatay,

masunog, mangitim ang iyong buong katawan kung ikaw man ay makasurvive o di kaya ay madeform ang iyong mukha o di kaya ang iyong katawan. So ganun din daw po ang pagtanggap natin sa Panginoon ay hindi tayong mananatiling katulad nung dati. Dapat ay kakitaan tayo ng bago araw-araw katulad ng katapatan ng Panginoon sa atin. Tuwing umaga, araw-araw ay bago alang-alang sa kanyang mga anak. Kaya nga't nagpapasalamat tayo mga kapatid sapagkat ipinapakilala sa atin ni Santiago ang uri ng mga pananampalatayang ito. Ikalawa, na klase ng pananampalataya, sangayon po sa talatang 18 at 19, "But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds." Ang tawag po sa ikalawang pananampalatayang ito ay demonic faith. Ano ho? Demonic faith. Alam po ninyo, maging ang mga demonyo. Demons have this kind of faith. Remember, my dear friends, brothers and sisters, hindi sila yung mga agnostics, hindi sila yung mga atheists na tinatawag na hindi naniniwala sa Diyos at walang Diyos. Itong demonic faith na ito ay pupwedeng magkaroon ang isang Kristiyano o di kaya ang kaanib ng iglesia. Bakit? Sapagkat ang demonic faith ay sila ay mga taong naniniwala sa Diyos. Sila rin ang mga taong sumisimba. Sila rin yung mga taong nakikita sa loob ng iglesia o di kaya simbahan. Naniniwala sila sa pagka-Diyos ng Panginoon. Ayon sa aklat ng Marcos Kapitulo 3, naniniwala din po sila na meron pong lugar ng paghatol. Ayon sa Lucas 8, talatang 31, at naniniwala din sila na ang Panginoon ang magiging hukom. Mateo 8, talatang 28 at 29. Anong uri ng pananampalataya? Meron ang mga demons. Nakita po natin ng isang taong patay ang kanyang pananampalataya, it touches only what? The intellect. Ang mga demons o ang kanilang pananampalataya, it touches not only the mind but also what? The emotions. They believe but they tremble. Naniniwala sila na ito ang totoo, ito ang tama, subalit hanggang doon na lang sa paniniwala at nanginginig na sila. Ibig sabihin, yan po ang alin? Yan ang pananampalataya ng mga demons. Ang tanong, ang pananampalataya po bang ito'y nakapagliligtas? Hindi po, mga minamahal kong mga kapatid. Maaring tayo'y naliwanagan tungkol sa Biblia. Maaring tinanggap natin ang alin? Tinanggap natin ang katotohanan na nasusulat sa Biblia. Subalit kung hanggang doon na lamang wala na tayong ginawang action o pagsunod, ang tawag po doon ay demonic faith. Ang tunay na pananampalatayang nagliligtas, it involves something more. Something that can be seen and recognized. Something na nakikita at nalalaman, nakikilala. Ano po yan? Yan ay ang buhay na binago at buhay na patuloy na nagpapabago sa kapangyarihan ng atin pong Panginoon. Yan ang dapat na makita sa atin. Ang pagiging Kristiyano, it involves trusting Christ and living for Christ. Una, tinanggap natin ang buhay na alok ng Panginoon. Pangalawa, dapat natin ipahayag ang buhay ng Panginoon na tumawag sa atin mula sa kadiliman patungo sa kagilas na katotohanan. Ang tao po ba? Ang miyembro po ba ng simbahan o ng iglesia? Ang Kristiyano po ba ay pupwedeng magkaroon ng ganitong pananampalataya? Opo, kapag siya ay nananampalataya sa tamang bagay at nararamdaman niya ang tamang bagay,
Subalit kung hanggang dyan na laang ang kanyang paniniwala at paglilingkod, wala nang pagsunod. Nalulungkot tayo mga kapatid. Ang tawag po dyan ay demonic faith. Ano ho? So narito'y pinakilala sa atin ni Santiago ang dalawang uri ng pananampalataya na hindi nagliligtas o nakapagliligtas. Ang dead faith, which involves only the intellect, ang demonic faith, which involves the intellect and the emotions, but they stop there. Subalit ang pananampalatayang nagliligtas sang-ayon po sa talatang 20 hanggang 26, ang tawag po ay dynamic faith. Anong uring pananampalataya ito mga kapatid? Ano ho? Ang pananampalatayang ito ay nakasalig sa salita ng Diyos. Roma 10, talatang 17. Dynamic faith involves the whole man. Ang dynamic faith daw po ay ano ho? Ang buong pagkatao ng isang nilalang sa isip, salita at ang alin? Ang kanyang gawa. Dead faith touches only the intellect. Demonic faith, it involves only the intellect and the emotions. But dynamic faith, it involves the intellect, the what? Emotions and the will, mga kapatid. Dynamic faith, the mind understands the truth, the heart desires and rejoices in the truth, the will acts upon the truth. Yan po ay tinatawag na pananampalatayang totoo na nagliligtas, mga minamahal kong mga kapatid. Ano ho? Anong klaseng pananampalataya ang totoo? Ay merong pagbabago sa isip, may pagbabago sa puso, at nakikita sa buhay, sa salita, sa paglakad, sa pakikitungo, sa pagsasalita sa atin pong kapwa-tao. Ang tunay na likas ng isang buhay na binago ng Panginoon. Isang buhay na inuudyukan ng banal na Espiritu. Isang buhay na patotoo sa kapangyarihan ng Panginoon sa Kanya. Para lubos po natin maintindihan, narito po ang ilustrasyon na ginamit ni Santiago mga kapatid sa kanyang aklat Kapitulo 2. Atin pong makikita ang dalawang tao, si Abraham at si Rahab. Ano ho? Alam po natin kung ano ang kanilang background, ano ang kanilang katangian. Si Abraham ay ama ng mga Hudyo, subalit si Rahab ay isang Hentil. Si Abraham ay makadiyos na tao at si Rahab naman ay makasalanan sapagkat siya ay patotot. Si Abraham ay kaibigan ng Diyos. Si Rahab dati ay kaaway ng Diyos. What did they have in common? Subalit ano ang meron na silang iisa ngayon, mga kapatid ko? O sapagkat both of them exercise that saving faith in God. Si Abraham, kanyang ipinahayag ang ano ho, pananampalatayang nagliligtas na nakikita sa kanyang buhay ang mabuting gawa. Ganun din po si Rahab, mga minamahal ko mga kapatid. Kaya nga't sa talatang ito, ano ho, ay atin pong natutunan na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Sang-ayon po sa Santiago 2, talatang 24, you see that a person is considered righteous by what they do, not by faith alone. So, ibig sabihin, ang pananampalataya alone cannot justify a person. It is only a perfect faith that works, that can save, my dear friends. Sa talatang 22, you see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. Hallelujah to the name of God. Alam po ninyo, napakahalaga mga minamahal ko, mga kaibigan at mga kapatid. Tayo bilang mga mananampalataya at Kristiyano, atin pong siyasatin ang ating sarili, ang atin pong mga buhay, ang ating mga puso. Meron ho ba tayong tunay na pananampalatayang nagliligtas o yung tinatawag po nating dynamic faith? Alam po ninyo, may mga katanungan para lubos po natin masiyasat ang ating mga sarili.
May mga panahon ba sa aking buhay na akin pong kinikilala na ako'y makasalanan at tinatanggap ko ito sa harapan ng Diyos? May mga panahon ba sa akin pong buhay, mga kapatid, na noho, ako ay umiiwas sa mga bagay na iniaalok ng sanlibutan sa akin? Akin bang naintindihan ang ebanghelyo na ang Panginoon ang namatay sa aking dahilan sa aking mga kasalanan at siya ay muling nabuhay? Akin bang ikinukumpisal ang aking mga sarili at tinatanggap na hindi ko kayang iligtas ang akin pong sarili? Ako ba'y nagsisisi sa aking mga kasalanan? Gumagawa ba ako ng mga desisyon para umiwas, layuan ang mga tukso? Akin bang kinamumuhian ang kasalanan? At meron ba akong pagkatakot sa Diyos? Ako ba'y nagtitiwala sa Panginoon at sa Kanya lamang at wala ng iba at tumutugon sa Kanyang panawagan sa pagsunod sa Kanyang kalooban? Akin bang ipinapahayag ang aking pananampalataya kay Kristo na bautismuhan ako para lamang mapatawad sa akin po mga kasalanan? Meron bang mga bahagi sa aking buhay na nabago ng biyaya ng Panginoon? Pinangahawakan ko ba na ang mabuting gawa ay likas na dapat makita sa akin bilang isang mananampalataya? Lumalago ba ako sa mga bagay para sa Panginoon? Nagpapagamit ba ako para sa kaligtasan ng maraming mga tao? Na-enjoy ko ba ang fellowship ng bayan ng Panginoon? Ako ba'y handa na sa pagdating ng Panginoon? O mga minamahal ko, mga kaibigan at mga kapatid, ito ang mga katotohanan na dapat po nating maunawaan sa atin pong mga sarili. Personal na mga katanungan na tanging ikaw at ako lamang ang makakatugon. Sa kung anong uri ng pananampalataya meron tayo, kahit na tayo ay kaanib ng simbahan, kahit na tayo ay Kristiyano, kahit na tayo ay kaanib ng iglesia. O mga minamahal ko, mga kapatid, katulad nga po ng panalangin ni Haring David sa aklat ng Awit 139, talatang 23 at 26, na sana ito ang panalangin ng bawat isa. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties, and see if there is any wicked in me, and lead me in the way everlasting. Naway pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid. Nawa, kung sakaling yung dalawang uri ng pananampalataya meron ako o di kaya ikaw, na ito ho ay hindi nakapagliligtas, manong tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Isuko natin ang ating buong-buong buhay sa Kanya at hilingin ang kapangyarihan ng langit na tayo ay baguhin upang ang iyong buhay, kaibigan at kapatid ko, ay maging buhay na patutuo ng kapangyarihan ng Panginoon na nagliligtas upang marami pa ang mahanda sa Kanyang pagdating sa ikalawa. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po ng marami, Panginoon, sa panibagong pabalita na amin pong napakinggan. Salamat sa aming pagkatuto sa pag-upo sa inyong paanan ngayon, umaga. Naging maliwanag po sa aming isipan at sa aming buhay na tanging ang nagliligtas ng pananampalataya ay ang isang buhay na inyong binago at patuloy na nagpapabago sa inyong kapangyarihan, at isang buhay na nakikita sa amin ang tunay na likas at katangian ng aming Panginoon. Kasangkapanin nga po ninyo kami para sa kaligtasan ng marami. Sa inyong kaharian, ito po ang aking dalangin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.